0: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
1: Radyo Magbating. Sunfold Plus Gold.
2: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiyelog, akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibigtibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday.
5: Puyo
4: ng Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Radio. Ting, ting.
5: Lay, malungoy ka taon, Lay. Ayaw taon, Lay. Butan ng kalay. Tulay.

Putan ng kalay!

0: Radyo Magbating.
1: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di nagyamglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Andi na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting. Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Savon Plus Gold.
2: Ako si Jubilee. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Savon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Savon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Savon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Savon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Roy at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gabakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Radyo Magbating. Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamaing adlaw and welcome sa ato ang pagpanag-uban din nilang sa itong pinakapaboritong radio station. Welcome sa ato ang pagpanag-uban. Alright, welcome. Hinautunta ang maayo ang kahimtang na ito karoon mga igalagig suon. And hinautunta wala kita yung gipang bati ng mga problema sa kalawasan. Ha, aniyan na po kining atong kasika sa panglawas. O parang imong Rick B, ang imong kapanyawan, yung maghahatag ka imong dugang impormasyon, kaalam mo kahibalo, aron ka lang imong lawas, mamahimong natong ikalikay sa mga balatian. Gamit ang mga kasaligang mga produktong herbal sa SED Marketing, na tinuod gayon nga doon ay mga pagtabang sa atong kalawasan. Aga to ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, aga to ang SED Kogon Herbal Capsule. Huwag nilip po na ito hikalimtan mga igalagig suon kining atong SED Liniment Oil. Ugusap kining atong milagrosong kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. Sa mga kaisunan na ito niya, karoon nga doon ay mga problema sila mga panglawas ni Manny Kanunay nga mamahimo na kang makasandig sa ato ang mga produkto nga tinuod gayon nga doon ay mga pagtabang sa atong kalawasan. Gumikan kay kining atong mga produkto sa SED Marketing Igsoon, na pamatudlan kini siya nga doon ay mga pagtabang sa ato ang mga kalawasan. Bueno mga igalag, igsoon, karong adlaw, atong pag-iisgutan kining usa ka matang sa balatian nga kasagara sa mga sa maigo nini kaning atong mga ginatawag nga mga diabetic patients, no. Daghan kita mga kaigsuonan nga naigo nini nga ginatawag nga pagsaka sa sugar level ug ang kapalit nini mga igalag, igsoon, mao kaning pag-angkon sa ginatawag natong diabetic retinopathy. Kining diabetic or diabetic retinopathy, usa kini kamatang sa problema nato sa mga kaigsoonan natong diabetiko, diin adunay pag-igo sa ilahang mga pananaw. Kaning retina, no, usa kini ka
3: mataas.

0: Pagwago, humana aksidente sa National sa Katibong Pulis na nadistino sa
1: Palagang patay ang usok na lalaki. Patay ang usok na lalaki.

戦いを遅く

0: matatag?
1: Laking ginabana nga 30 anyos ang residente sa Dumataling. Ugo din ay pinusilan ang size may pinusubuntag.

usar uma... Ismael biru sebentar. Ugo dunay biru silan ala sa Ismael biru sebentar. Mayo 17, 2026. Sa Purok Kamunggay, Sitio Balao, Barangay Lud. Radio Bagting. Palagang tatay, ang usika na lalaking ibarabat. Palagang tatay, ang usika na lalaking ibarabat.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Nagharaw ang tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayong garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya atong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya atong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
10: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagbag. Ting, ting.

0: tanawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya may ingon nila. Moro gi nakaay sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos day ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Rag, rag, radio, mag, bag, ping, ping.

0: like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The secret of health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
3: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawas, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The secret of health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, Daklit, Balitang.
2: Kabag di Gabalkara, may buntag, ganyan na ang BBC Daglit Balita, alas 10. Malampus na niya kay Pahigayon na sa ARTA ang Ease of Doing Business Program, katambayayong ang kagawahan ng probinsyal, aroma pa lang po ang negosyo at ekonomiya sa probinsya sa Zamboanga del Sur, nagipahigayon sa pabilyon na dao pagadian ang maong kalihukan, ang itambungan sa mga nagkadayang ahensya sa gobyerno o stakeholders. Tumong niini nga mapaila ang lokal nga produkto, makadani og investors og makahata og dugang oportunidad o panginabuian alang sa makatawhan sa probinsya. Samtang ipasabot usab nga pinagi sa mga kalihukan na mas mapalig-on ang partnership tali sa gobyerno o pribadong sektor alang sa mas kusog nga economic growth sa probinsya sa Zamboanga del Sur. BBC Daklit Balita, alas 10. Ako si Bagting, 17, Florenzo Fima. Maayong buntag.
3: BBC Daklit, Balitang.
4: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna poy junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
5: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bing.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iitin na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
0: Radio Magbating.

0: spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daglit Balita.
5: Kabagdi kabalkada may bunta, ganyan ang BBC Daglit Balita alas 11. Malampuson nga nadakpan sa motoridad ang usa ka 39 anyos nga gilang street level individual la. Sige pahigayon nga drug by bus operation sa Purok Lansones, Barangay Lumbog, Margos sa Tubig, Zamboanga del Sur. Nakuha sa iyang posisyon ang usa ka dakong pakete sa gikatahapang Shabu o lain pang usa ka gamayng pakete sa gikatahapang Shabu. Gingon nga ninakpan, residente kini sa Purok Matinahuron, Barangay Tigian, Margos sa Tubig, Zamboanga del Sur. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sa nasangpit nga dinakpan. BBC Daklit Balita alas 11, ako si Bagting 17 Florence Fima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: tanawa po ng taklop, basin makaswerte mo. Are you planning to build
1: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
2: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop may safe ug legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-skin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.
5: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
6: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
5: Para asa na?
6: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
5: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Ma-appeal sad ko ana.
7: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Radio Magbating.
9: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
10: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
11: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niya. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay nindot man.
9: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Set Health Testimonies. Health Testimonies.
13: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
14: Kito kayo akong tiyan nga grabe katuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga akong said wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
13: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niya tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Paharis Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
15: Experience experience the best accommodation from a hotel. The new
16: Pensione de Eliana.
15: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
17: Drakas, programa nga mulingaw. Huwag mo pagkatao sa tanan. Umuwagtang sa kalaay o mga kamingaw. Kalandrakas, huwag ani ala. Ang bayot nga gikagubtan huwag idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo ng kagulan.

0: The beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Sana mapasaot ka pa. Sana mapasaot ka pa.
2: Ang ito po si Dr. Garoy na ilan sa 11 November na! Yes, good morning! Ilan sa itong mga namino ni Dekaron, wherever you are, whatever you are doing, matod pa ni Martin D. Just listen! Alas 11 na webinar. Alas ato ang mga namino din na karon. Today is a Monday. Okay, kumusta ato mga namino din na karon, ha? This is 8 na. Ang bulan sa Mayo. To ay 2025. Yes, kumusta mo sa ato mga amigas, mga amigos din na karon namino sa ato ang CBN9. Especially sa ato ang mga always ang nag-tuning in din sa ato ang programa, mga higala o mga kabilkadas. Of course, namino mo sa 106.3 Bell FM and gawaman ninyo sa Inday Garutay. Alam sa ito ang programang Kalanrakas. Kauban si Inday Garutay. Tadala una ang taklas sa hapon. Mag-uban-uban, mag-kuyog-kuyog, mag-nilove you guys. Mag-kinosian. Yes, sa katong official text line number, alas sa inyo ang mga greetings, inyo mga shoutouts sa ito ang programa. You can text me or you can call me out sa 09989978890. 09989978890. Muna ito cellphone number, alas sa ito mga gusto din ang love you all. Yeah. Sana all! Love you guys! And of course, ang ito ang programa, usab ang gamhanan o kay bulungan nga produkto, ang target line, Power Scent Lenimit Oil, kauban ang target line, Superfoods, pero lina mo nga ito ang lehete mo nga sponsor ni nga ito nga programa, diba? Yes, kumusta nga ito ang mga nakapaldo kagabi eh? Kumusta ang tanan na ito ang mga nakatiam-tiam? Congratulations day tuod, no? Alas ito ang mga nakatiam-tiam kagabi eh, 9 PM evening draw sa Sweatres Loba. Yes, 431. Resulta kagabi eh, mga higala. Ito ang mga kabilkadas din nagkaroon. 431. And of course, ito ang mga naminaw din nagkaroon. And sa ito ang mga gusto din nga makapaldo. Okay, inyo mo baka ito na i-text lang inyo ang pangalan, address, inyo ang contact number sa 09380028888. And magpalit lang tayo, mag-purchase lang tayo one package o sa kaset sa ito ang product package sa target line mga silingan o mga kabilkadas, ang target line Superfoods Perolina, kauban ang target line Power Scent Lenimit Oil for only 1,200 pesos. Super VIP member ka na. Regular na ka makadawat unya mga silingan, no? Aga mga grasya o kalipayon. Ito ang mga sweatress number combination. Basta hindi ay mo igo, mo patal, mo bullseye, di makatiam-tiam kita, o, diba? So, ay paglangay, i-text na inyo ang cellphone number, i-text na inyo ang pangalan, inyong cellphone number, o ganyan inyo ang address sa cellphone number 09 3808888. Yes, dai! Gusto mo mag-order sa ato ang product package target line ba? O saan man mo pag-order? O man ito ako mag-iingon ka kanina! I-text inyo ang pangalan, inyong address, o inyong contact number sa 09 3808888. And then, ang ito ang delivery, karong pang hapon ha, karong nga alaun ang takna sa hapon, ang ito ang sugdan, ang paghatud, pag-deliver sa inyo mga product package, no? Kung taga-Pagadian City lang ka, aron Pagadian lang, na atay rider from Pagadian City, aron maghatud ka ninyo sa ito ang product package, di sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Or kung outside ka sa Pagadian, let's say for example, nakas dinas may Sario Osminia, okay, dinas may Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, or kaba sa Zamboanga, Sibugay. O kaba din as may Misamis Oriental o Misamis Occidental. O di ba ka naka din as may Lanao del Sur or ka Lanao del Norte. Ay inyo lang buhato, no? Alas ato ang mga namino din na karoon, i-text lang yun ay inyo ang pangalan, inyong address, o ay inyong contact number to 09-38-002-8888. Diyan ninyo i-text inyo ang pangalan, inyong address, o kay inyong contact number alang sa inyong anga, kinaugan o kasulbanan na sa ito ang mga problema o mga saliran. Alright, so ay kalimot ha, ito ang resulta kagabi eh, alang sa ito ang mga late tuners. Resulta kagabi eh, alang sa ito ang mga nangutan, mungutan na rabala yun o sa resulta kagabi eh. 4-3-1 11:14 alas 11:14 na ang Tagnas Buntag. Alas ato ang programa mga silingan. Hello ma'am. Yes and okay natin ito on the line time sa wala pa na taod ang ato ang micro ato ang kuan ang ato ang microphone wa pa mataod ato niya na itaod kay Erwin baka man lutag kasi na nakuha yun ako po tayo sa ama 11:15 sa buntay dinilig hapon sa ito ang pagpanag-ubay kini ang kalendrakas kaubas si Inday karutan.

0: right here on Bell FM.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
3: Anong ganaan man kay ka sa kape?
2: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, murapag luya na ka?
2: Murapag luya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
0: Kini, ginama. Sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Moro gyud nakaay sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos day ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
6: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure ug atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Send Marketing Incorporated. Tatak magaling.
7: Pinakanindot o di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
8: Ano?
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
10: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
11: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na...

di ana ang gamhanan o gaybulungan gahaplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09-380-02-8888 o gaba sa 09-35-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema.

0: tell me who's the man. O gang station sa tanan, isingit mga higala. Bell FM na kita, yo yo yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11:30.
2: Testimonya.
3: Oh, oh. Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
4: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
3: Kabuutan gud sa akong anak, ah. Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
4: No need, ma. Nalabanan na ako ang tanan. Kalina ra.
3: Uyon, sadi, ay. Ay, pagkaswerte gud na ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan ka paghanis trabaho.
4: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirmeng akong lawas.
3: Kape?
4: Dili na ordinaryong kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usas ang mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
3: Oh, kanindot, good ana.
4: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
3: Oy!
4: Di ang Magukas Plaza!
3: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
4: Ha? Walking?
3: Oh, exercise ba? Na oh, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
4: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
1: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
1: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
1: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
1: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop name. Safe ug legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan ako na.
1: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
3: Mag-skin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.

0: right here on Bell FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugman mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema

Kalang Drakas, programa nga mulingaw. Ubo pagkatao sa tanan, umuwagtang sa kalaay, ug mga kabingaw. Kalang Drakas, ug ani ana ang bayot nga gikagubtan, ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo ng kagwan.

0: For sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Diri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Basta, mapasaot ka pa.
2: Lucky! Katulong sa nagkaroon nila sa Dossi, size na! Ito ang attack na, of course, ito ang mga namino din nagkaroon wherever you are, whatever you are doing, just listen. Matulpa ni Martin D. Yes! Okay, salamat sa nila itong mga namino din nagkaroon. And of course, we have caller on the line. Hello! Good morning! Yes?
3: Hi, Ling Garutai.
2: Yes, good afternoon, Ling. Kumusta?
3: Okay lang, Ling Garutai.
2: Mm-hmm. Yes, dear. O sabi ako, ikalagad sa kong agwapa nga caller.
3: Kalandrakas lang ko, Ling Garutai.
2: Eki, sige. Go ahead sa mga kalandrakas di alang giing.
3: Panauna niyo mo, Garutai, no?
2: Mm-hmm.
3: O, sa ako mga kaoban sa Pipay Siklan. Jabir Pakulba, Jennifer Saga, Romel Pasco, Jeep Palalon, Jess Pilayo, Marlene Aquino, Kate Bariase, Jake Mutarano, o sa akong friend ko di ay nga si Aljo na mo katkat, si Dr. Nod mo di a friend, kang nablid doy po di ay, Giselle Martel.
2: Mm-hmm.
3: O kang Gilbert Gonzalo diya sa Katipunan, Miss Kalit.
2: Okay.
3: Kandaling ba gano'n tayo?
2: Mora niya eh. O sa man ibang i-request lang giing?
3: O an. So kay Bibo o Paro-Paro G.
2: Si Tutoy Bibo o si Paro-Paro G. Okay. Mora niya eh.
3: O, kanaling nagaro kay ang nagpagalalaka, it's me, my kanalis from Pitogo.
2: Alright, okay, salamat lagi. All the way from Pitogo City. Ayun, si, ano, si, ha, ha, ha, my kandalis, mga ging. Alright, and of course, we have another caller on the line. Hello, good afternoon.
4: Hi! Good hi, Nan!
2: Yes, good hi, Nan! Maayong ito, madam! How are you? Kamusta? How are you? Yes, dear!
4: Maayong
2: ito para karun, maayong buntag para ugma. O, naanaman tayo yun. Maayong advance ang greetings. Maayong ito para karun. Yes, dear!
4: Maayong gabi ikod para unya.
2: Yes, o sa may ikalagad na ko sa ko nga guwapa nga color.
4: Magkalandrakas ko, Tita Dar.
2: Okay, sige. Go ahead lang, ging, sa imo mga kalandrakas din. Kinanganal na.
4: Unaanan mo, Tita Darling. Good hi, Nong. Sa tanang ka, mani mo diya, Sarah, di bagting yung belit. And good hi, Nong. Mugliti ko, happy birthday ni Marian Rabanuel. Happy birthday, girl. Sinauton ka, nadagang pang katuligan ni Imong Paboton. Uban sa imong dinuhat ng mahalon.
2: Uy! Binuhat ng mahalon.
4: Uban siya na imong maangkon. Nagihatag sa atong labang magkagadaho.
2: Amen.
4: Ayun, mag-greet na ko ha.
2: Alright, sige, go ahead sa mga greetings ka.
4: Mike Andalus, thank you sa greeting. Aljo na makatlat, Ovis Humalon, Gaga Batal, Rose Ardenisa, Dinawa, Bubong Mahartin, Masayot na makatlat.
2: Mahartin!
4: Unsakot si Tagay?
2: Mahartin!
4: Mahartin na ginakotong Sarkin. Sorry, mga Sarkin.
2: Sarkin! Sagpaon dyan ka, Roy. Kaya,
4: mahal kinito din ni sir. Sorry, sir. Sorry, sir. Did you not know your sir? Okay, Tormis, kay Dinawa, kay Arlene Puerto sa Kalintawa, Pagadian City. Good hi, Nan. diha po sa Labangan kay Erling Renato. Okay. Kay Mother Erling diha po sa Big Bow. Realization niya dito mahabagat. Good. Hi, Norman. Sa tanan na lang best friend sa kanginan, ay kay Mr. Kanja di ay kay Dato Kali dito sa Kalamansig Sultan Gadalatsar. Good morning. Okay, and si Kavio, and si Kavio. Kumusta naman yung Kavio family? Sana maparandam na ako si MJ.
2: Dara si Ma'am MJ as always.
4: Oo,
2: dara na siya. Nagpahipi rin na. Naminaw rin na ni MJ.
4: Thank you. Tita Dar.
2: Yes.
4: Request ko ka na ito, may birthday song nga remix.
2: Okay, birthday song nga remix. Ako sang liliyon kung naabot ay birthday song nga remix.
4: Ako na kayo tinungod ni Marian Abatuel. Ako ginang tinungod ni Chan sa kinapusurang bahin sa akong kasing gina girl.
2: Abi na kong
4: kinapusurang.
2: Special ni kayo.
4: Then, itong request na ko nga, always
2: remember, have been great, di ba? Yes, always remember. Okay.
4: Ang request ng palagi ni Marian Rabanuel, sana luto na rong litson. Ito na lang litson yung mga pato.
2: Normal.
4: Kato, nakakita nga pato ng litson?
2: Wala. Bakit ako?
4: Katulang kita, Dar.
2: Okay, salamat kayo sa pagtawag, madam.
4: Okay, yun ako biyang request, ha? Kasi hindi ka ginagawa. Dito ang dito sa Miss Lovely Joy with Lonely Girl. Bye-bye.
2: Yes, thank you kayo, madam. Lonely. I'm Mr. Lonely. Yes, another caller on the line. Hello, good afternoon. Yes, maing hapon. Maing gonto. Ay! Ang guwapo! All the way from Tiguma City! Si Lovely Joy, tas yes, Lovely Joy. Lonely girl, di ay uy. Ha? Taga kuan to siya kanang dito galing sa Ulutanga City. Oh, da ba?
5: Amiga din nga pinakagwapa dai.
2: Ah, imo tong amiga nga pinakagwapa taga Ulutanga City with love to siya.
5: Mo tong model yan sa kuan. Secret dai.
2: Okay, sige gang, go ahead.
5: Pa-shoutout na ko sa katong nukuan dahi, katong bako nagtawag dahi, nga pinakagwapa sa Ulutanga dahi. Sa mga Carpio, mga sa Hoti family, o sa nangino sa Radyo Bagpil, o ni Darmas Ramatika, o ni Didi Heart Amo sa may Aurora. Og sa nangino lang dahi, naku, ihatang nimo sa kabok dahi.
2: Kani, ganahan ko, basta kay manawag ka, kay muhatang rayong ka, oh.
5: Wala dahi. 498.
2: Okay, 498. Mora ni.
5: Sarakabok dai. Sarakabok dai.
2: Okay,
5: Dai, di na ko mo request dai.
2: Okay, sige.
5: Busy pa ko din sa kuang. Okay. Kapaldo tapo hunday yang hapon dai. Mamaya tag munyika dai.
2: Oh, magbanit tag munyika lagi. Mora ni.
5: Salamat iyo dai. Prante okay. Tigayo sa live dire sa may barangay tigayo. Salamat.
2: Thank you. Kaayo. Yes, there you have all the way from Tiguma, Zamboanga del Sur. Okay. We have another caller on the line. Hello.
6: Hello. Hello. Hello.
2: Yes, maing unto langgi. Kumusta?
6: Okay,
2: kayo. Hello, tayo. Nakasunod na din ko sa tawa. Hello, tayo. Masensya din ka. Ko mga caller. Tama mga langgi. Lagi there, oi. Okay, sige. Go ahead sa mga greetings ni langgi.
6: Hola, kayo mga hello tayo, maayong otto ka rin mo. Simulang namin ako sa DHBZ 756 ang Radyo Banking. O, ang HBA 106.3 FM, no? Maayong otto niyong talaga sa palang nagpaminaw. O, Nagpakalanato sa mula conventional niya si John Mark Marisan. Sa marunong siya bungani niya sa kang East Chavez. So, sa kung agaw po niya sa may ibang sultan ko daras na silang agaw yung gilab niya sa Bonsaris, Giano sa Bonsaris, Remo Cagalogan o Grimo, Grimo Cagalogan. O sa kung mga tenpon no, una-una pa si Mike Andales, Lati Niyasis, Jennifer Saga, Ronel Pasco, Ros Pilayo, Manila Kino, Gabriel Gabriela sa may Mulabi, Jake Meparano mo. Nila po, Jennifer Candia, Kuya Inting Carpio, MJ Carpio, o Alisa Maghanoy, Ate Love You Joy, Mid Mayo, Jules Cascada, and Jan Rey Nila Serena Joe, mga pasagi, Lole Olivos, o Sang Kuya Jerome Pagalan, o ni Katarina Bidik, o sa tanatala na lang kumakatinsipa na lang nga wana mention, o mo request ko ibig gano tayo.
2: Yes, ako sarang ibig request lang ging.
6: There she goes.
2: There she goes. Oh no, wow. Okay, mora na yan.
6: O salamat kayo Inigaro Tay, ang nagpakalan rakas, di ka ni Elcio na mukha siya tanong ka din sa may Pagalian City. Salamat Inigaro Tay.
2: Thank you, Lin. Goodness. Thank you kayo. There she goes. O oh, diba? Request ni Dudung, Dudung Chinchen. Kung Dudung Inday, ana, normal. Ana, madayon. Yeah! Ana, sa dosis, this is Shetty na. Dinigapos sa tomang panag-uban. Of course, kini ang kalendrakas. Kaoba si Inday. Garutay!

0: right here on Bell FM.
1: Si Tata Puno, nga taga-Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nako'y pulip, dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Inon ang doktor nga, magpa-opera jud ko din. Naghana kong ni-try kong mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding.
1: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sundown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sundown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sundown Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Kagan ako sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
7: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako to si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
10: Na ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, saman-saman, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang
11: lang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Sample Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpaman sa tiil.
6: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Dilfin, Itis, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa Get Line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
8: Sa matagpalit ninyo sa
9: Target Line
8: product package, usa ka bottle sa
9: Target Line
8: food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa
9: Target Line
8: power scent liniment oil, regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug

Waki! Oras na para mabaybay tayo sa itong programa ang Kalandrakas. Kao ba si Inday? Garutay! Dari sa 106.3 Bell FM o sa Radio Bagting. And of course, ito ang mga naminaw din na ganoon ha nga gusto kong mag-avail sa ito ang product package, ang Target Line Superfoods Perolina o ang Target Line Power Scent Lemon Oil for only 1,200 pesos lamang. Gagatong ko sa kaset. VIP transaction ang inyo ang maapilan. No? Alas sa ito ang mga libre yes, ito ang libre nga nga. Probables alang sa ito ang combination sa Sweatress. Libre rin ang inyong maangkon once nga maka-purchase mo sa ito ang product package. Yes, of course, yes na yes. Inyo nadunggan, tama, jud nyo nadunggan. 1,200 pesos. You are now lifetime na nga makadawan sa ito ang libre nga nga. Gracia o kalipa yun. Ang inyong buhaton, text lang inyong pangalan, address o inyong contact number to 09-3802-8888. What is cellphone number exclusive sa ito ang produkto ang Target Line na Superfoods Perolina ang Target Line Power Scent Lenimet Oil. So, alam sa tanan ito ang mga naminaw din na karoon, especially sa ito ang mga gusto nga mag-avail sa ito ang product package. Karong alauna ang takna sa hapon, magsugod na og distribute o magsugod na sab sa pag-hatun. Ang ito ang mga deliveries. Alas sa ito ang kinitibukan nga Zamboanga Peninsula. So, alas sa ito ang mga mag-avail, i-text lamang inyong pangalan, address o inyong contact number sa 09-38-002-8888 aro makaapil mo, makahabol mo alas sa ito ang pang-alas 9 nga draw. Yes, thank you kayo. Daga kay salamat. Hangtod ug mapuhon. Same time lang gihapon ta. Alauna ang alas 11 antak na sa buntay. Kaman alauna antak na sa hapon. Kini lamang inyong higala sa kahanginan Inday. Garutay. Sayin bye-bye.

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras a la una sa hapon.
5: BBC .lit balitan.
6: Maayong hapon kabagtingo kabalkadas, aniya na ang daklit balita ala una. Gipahigayon ang rice seeds distribution alang sa mga local farmers isip kabayan sa panayon nga paningkamot sa pagbaligon sa agricultural sector o pagsuporta sa produksyon sa humay sa pagadian. Ang maong programa nagtinguha sa paghatag og dugang oportunidad sa mga mag-uuma aron mapalambo ang ilang ani o panginabuhian. Dako-usab nga gikatabang ang Department of Agriculture Region 9 sa ilang panayon nga suporta o pakigdambayayong sa mga programa nga makatabang sa farming communities. Nakabinipisyo ang nagkadaiyang mga barangay sa sudad ug mukabat sa 1,921 kasako ang nahatag ngadto sa 1,078 ka mga mag-uuma. Inunabati ang BBC Daklit Balita ala una kini si Bagting 28 Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
5: BBC Daklit Balitan.
7: Right here on Bell

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang Set Banyawan Plus Mangustin makatabang batok sa hubak. Ania karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
7: Kung gamit yung isbihan ni Sid Panyawan kay usap ko masakiton kay kanya to pa hubatun man yun ko. Kanya to itong wala pa ko nagapam yun ko. Sadi ang kuhan nagmintin ko Sid Panyawan na takot-taas kong kasaba na hindi na ko magrabi yung hubak. Ito ka kong hubak, munta ko ito hapon ko inumon. Pero kung wala na ko hubak, magmintin ako sa Raquel Mariano, 57.
6: Ang Sid Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan na pamatudan kaning makatabang bat sa hubak, ginama sa Sed Marketing. Tatak, magaling!
8: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man ang imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man adapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
8: Unsa man ilang baligya dito?
9: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
8: Safe ba na ilang products?
9: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
8: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
9: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
10: Maskin shop na, muwa para ka, mu income pa ka.
0: Radyo Magbating.

0: horas a la una y media.
1: Radio Bad Ping.
2: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala'y umuiking balatiya nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya!

0: ang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang Tudling sa Mga Garay. Tudni kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Wonder Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care. Para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himu Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Naasya ay syrup. O niya napod na siya ay kinini ang capsule. Maunay na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ano mga produkto nga naalikod din ng programang Tudling sa Mga Garay. Way pulos ning programang Tudling sa Mga Garay kung wa ning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ato ning balakan mga pinalanggang tigpaminaw. Siyam kabulan ko ikaw ang giatiman sa akong sabakan. Adlaw man o gabi, pirmi ka na kong gihandom sa kahanginan. Sa kanunayng pagtulo sa segundo, wa ako'y laing tinguha. Kundi makita ka sa hingpit, ug mahagkan akong pinalanga. Iabot na ang panahon nga makita mo na ang kahayan. Ako nga imong inahan, grabe ang kasadya. Luyos sa kapait nga akong natagamtaman, samtang ikaw mitungha. Luha sa mga mata, nagpamatuod sa akong pagmahal o pagpangkana. Gitudluan sa maing buhat o kanunay kang gipasubay sa dalan nga tulid nga magdakan ni mo kaharuhay. Sa sayop nga binuhatan, ikaw akong gipalayo kay kinidili makaayo, di ko buot nga maalaot ka o mahulog sa init na kalayo. Mga damgo kong gisuwat sa kalangitan alang kanimo. Bugos ni mong kalampusan, giampo ko sa gamhanang Ginoo. Tanan kong pagmahal, akong gibisbis sa matag adlaw, kita mag-uban. Panahon sa kamananak ko, mihimo ka magkaugalingong dalan. Sa imong mga higala, imo akong gilimod sa makadaghang higayon. Dughang kong gaawas sa kalipay, karon kanunay nang nagmasulubon. Dalan nga puno sa kabulakan, nga daw paraiso sa kaanihag. Natabunan sa dagkong tunok nga mo'y babag sa imong pag-usuan. Anak, di nabaskog ang templo nga imong ginasilungan. Apan buhaton ko ang tanan, samtang ania pa ako sa kalibutan. Sakit og lisod makita ako ikaw nga naisalaag sa kangit-ngit. Kung andam kong ihatag ang kahayag, guruyon man ako sa kasakit. Pagkaluhoy sa inahan, patiluhoy ha! Bakit ikaw pa? Tudling sa Mga Garay.

0: i-mention ato mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Okay, maghatag man ni og kasagbawan sa inyuhang mga gipangbati niha. Labi na tong mga nalipong na liha. Mapalipong pala. Tuluman ka klase ang kalipong. Makalipong, paingon sa pagkalipong, o kamulo na yun nalipong. Wala ko kabaluan na? Unsa man is nanay tatay. Tulo ka klase ang paglipong. Oh, ang kalipong. Kamulog kalipong, ayha pamalipong, o bakalipong. Ano? Muna siya, pero kung inanay mong ibate, oh, gamita ninyo. Maluoy, intawon mo sa inyong mga vertigo. Labi na lang ipang vertigo niya. Oh, kanabitong kalit lang imong pagkalipong, niya paminaw ni mo. Katuyok ang palibot ba? O inanamay mo kakabatian kung ga-spirit of Douglas ka mga kaudyaka ba? Kanang ga-spirit of Douglas ka, di ba ga-kalipong man ka? O, muna gibate man ka o ganabitong gatuyok ang palibot ni mo? O, lami beras pa mino, nguban gani, kilalahi ang panabi ng maka-spirit of Douglas. Pero kanin vertigo, wa ka nakainom, pero nga nung kalipong ka? Gatuyok ng kalibutan ni mo? O, naaday kay vertigo. Gamit gitawag na Vertigure Capsule. Katabang sa pagpakunod sa kahilo, makatabang sa pagpayos, balanse. O niya, makatabang sa pagpaligon sa balanse, batok, vertigo. Lali mga kaudyaka, lagi kung natay vertigo. Oh, kung nga no, kaning vertigo, makadaot sa relasyon, makadaot sa panginabuhan.
1: Mabdos o di ba ka sakit imong ipon pwede na mo tanggapas suksok ba Wonder Herbal Oil paminawa o nice testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
2: Pangalan sa natong address?
3: Akong pangalan si Harding Malina o relocation mainit katil na oriental.
2: Salty Amy sir, okay. Kung aun sa kanindot ang kining produkto nga Vitron Tablet.
3: So, sa dilipog magamit ang pagkasulihan ng Vitron Tablet. Ang karog, yung diligod ko yung katulog. Katulog ko, alas 10, na dali ko makamata, alas 12 na ako katulog. Mm-hmm. Pero suka, nagamit ako ng Vitron Tablets. So, Marga alas 7, katulog na ako. Ang tulad alas 4, alas 5, hindi na ako halos kamata. Mag-hihika sa pagkaon. Usa lamang ko sa balay, naging usara ko.
2: Mm-hmm. So, nibalik ang kagana sa imong pagkaon o imong pagkatulog?
3: Oo, mahal na akong kaon, mahal na akong tulog. Mm-hmm. Mahal na akong tingon ako na mahal pa yung Vitron Tablets di ay. Kay suka di sana nakababi ko sa ako ang kanin ma-advertise diha sa ako ang ni Kuya Tardo.
2: Mhm.
3: Motong di sulayan na ako ang Vitron sulayan ako. Sinod man gud. Maayo gud gamito na Vitron tablets.
2: Okay.
3: Ay ako may na akong taon.
2: Mhm. Sige, so, salamat.
3: Ako na din minte. Pa ni Vitron tablets.
2: Mo na nimong ginamintin karon.
3: Oo. Mo na akong ginamintin karon.
2: Sige, salamat ka sa paggamit ana.
3: Salamat.
1: Una na kay epektibo ang Wonder Herbal Oil. Wonder Herbal Oil. Manang haplas ngaway ka parehas. Kadang naitailer, dili na amua, oy. Wagi mi labot, ana. Kadang naitailer, wag mi labot, ana. Kadang Wonder nga WO, wag mi labot. Kadang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butilya nga haplas, di po na amu. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana kanindot ang atong Wonder Herbal Oil. Mantayana ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindaghan ng kasuon-suon. Makapalit sa dili mao. Looy pon. Okay. Manaway unya mingon nga sa maning ingon nindot ni Dimday ay. Na. Ya kay Dimday mao imong napalit. Imong yung liliyon kay na manay marka diha nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lili gyud ka. Mao nay pinaka importante nga mulikli gyud ka kay naay marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina, no? Wonder Animal Vita. Kalimot kato na buig baboy, manok, kabayo, kanding, baka lang gamis na uguban pa. Gamit na sa produkto nga Wonder Animal Vita. O ni makatabang, oy, para mo asinso kasanatan sa pagpamuhig mga kahayupan. Mapabaka, kabaw, baboy ba na. O, gamit ka o Wonder Animal Vita.
4: Ako dahil si Kuan, si Pinky Bago, taga Sarangani.
2: Istoryahe daw mi ma'am, kalabot sa unsa imong na-experience sa paggamit sa Animal Vita.
4: Sukad sa akong paggamit sa Animal Vita, sa akong anay nga baboy,
2: mm-hmm.
4: problemahan lagi ko, kaya wala kaon.
2: Mm-hmm.
4: Nakadungog man ko sa inyong kuan program, dahil sa animal bite, nagkalit mo sa glance. I-try na mo, pag nakakutsara nga powder nga animal bite sa among anay.
2: O sa kakutsara nga powder?
4: Oo, ng animal bite.
2: Sa inyohang anay, inyong gipa... Ano mo gisagol, ma'am?
4: Sa pasaw.
2: Ah, sa pasaw. E kapila na imo gigamit, ma'am?
4: Kausa lang, sir.
2: Kausa? Sugod sa imong pagpalit?
4: Mm.
2: Unya, unsa may resulta, ma'am?
4: Resulta sa akong baboy nga anay, napusog na mong kaon, tungod sa animal bite. May lawas, nanambok.
2: Dali rang tambok?
4: Mm-hmm.
2: Mm. So, ato ang awhagon nga, magamit po sila animal bite?
4: Hagit sa matag-usa no, nakadugong sa animal bite, mo palit sud mo kay epektibo kayo. Salamat, sir. Salamat sa animal bite.
1: Ngunana kanindot ang produktong Huwander Animal Vita. Colorful na kanang packaging karon sa itong Huwander Animal Vita. Unang mag-amping kas pagpalit. Lagi na yung markang manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated. Imong pangitaon Huwander Animal Vita. O, ayaw mo patuo-tuo anang mga switching kay na may maingon-gon nga parehar man eh. Vita man nga po ni. Ayaw to, ana. Imong pangitaon Huwander Animal Vita yun. Huwander Banaba Plus. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas. Na ibugon-bugon sa suso, goiter. Bukol-bukol sa matris. Mugamit ang Huwander Banaba Plus. Proven antistid ni, paminawa o testimonya na gamit sa produktong Huwander Banaba Plus.
2: Ano sa itong pangalan, sir?
5: DC Kagula, sir. Taga Paradise. Ramon Magsaysay sa mga litor.
2: Okay, salty daw mi kung kumusta man ang itong paggamit sa Huwander Banaba Plus.
5: Akong ika-testimony yun sa Huwander Banaba Plus. Kini akong asawa, sus, porbida. Nagagoon, naging ko kayo. Kay, di pa-admit ako nila doktor. Mm-hmm. Yan karoon akong ipa-ultrasound. Ingingon na ang doktor nga naada ko na bugol-bugol sa iyahang matris.
2: Mm-hmm.
5: Walang ko na siya, sir. Kining upat na siya kaya bulan nga kusog kayo yan dugo. Mm-hmm. Ako yawan na kay kosa kong asawa. Nindot daw ni Huwander Banaba Plus.
2: Mm-hmm.
5: Ikaw, ako ka nagsisting. Ano, daghan kayo ang mga tambal nga giresita sa doktor. Gisugo ko sa asawa o papalit sa resita sa doktor.
2: Mm-hmm.
5: So, wag mo tuman. Ala kong ipalit ang Huwander Banaba Plus o ang Bitron. Ang one day para ma-plug yun, may importante. May akong duwag ka-estab akong ipalit. Ah, akong asawa, sir. Karoon, kalungin sa Diyos. Naulian yun, sir. Wagi ko'y lain nga. Man, maurag ito iyang naayuhan. Ang one day para ma-plug. Primero na akong patumar niya sa isa kadlaw. Katulong ako sa gipa inom.
2: Mm-hmm.
5: Sunod sa duwag kadlaw, iingon na akong asawa nga. May love, matayang undang mga akong dugo. Ha? Tayong ipito siguro. Nindot lagi ng Huwander Banaba Plus.
1: Ngunana kanindot ang atong produktong Huwander Banaba Plus. So, di ba? Shoutout ko sa akong bana nga si Dim, so kang mama Merlin sa Libertad. Salamat kuya Gika ni Rose. Idol, mino minimo rin sa pinamungahan si Boo from Zenith. Shoutout lang ko sa mga Dihito family doll. Salamat sa pagbasa. Karay ko sa mga Viga family, Dagok family, o Padua family, especially sa Ubasa family, nagpagaray si Larry Ubasa. Karay ako diha sa Mango Drive, Tumaga, Zamboanga City. Lang Arnold Atik, Toto Nini, Narjan, coming from Steven Sulion, Ubasilan. Karay ko sa Tinood, Sitio, Apo Saliling, Drindapita, Labinas, Kumbana, Joseph Sundog, ako mga anak. Lang Gisa, Jerry J, Cindy, o Jeffrey J, ang nagpagaray si Mary Jean Sundog, nagang salamat. Karay ako taga Shokon, ang Kalunsag family. Salamat, Idol Kuya Karl, sa adlaw-adlaw nga nindot ng mga balak makapahinumdum sa akong kabataan. Itong atong mga kaigsuunan niya, kung gusto mo ganap itong inyong anak bago na tao, taman 1-year-old, dilit-daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron drops ang atong gamiton. Mao ni pinaka-the best nga vitamins sa mga bata nga bagong na tao, taman 1-year-old.
6: Kode si Kwan Jundre Barnoibo, taga Puruktay. Public, kalilangan bukidlon. Tibo gining Vitron drops kay akong bata, platulog kayo. Wala nga ibibi. Karoon ha, hindi po kawon, hindi lang titi.
2: Pila edad sa imo ang bata, sir?
6: 3 months pa, sir.
2: 3 months pa? Sa una, yeah. Sige na, sighilak-hilak sa una.
6: Sige, gilak-hilak kung wala pa ka tumarugwan, Vitron.
2: Vitron drops?
6: Yes, sir.
2: So good nga imong napainom aning Vitron drops. Kumusta man ang resulta?
6: Para tulog na gid siya, sir.
2: Sige na, lagkatulog.
6: Kaluyan taon si Ginoo. Na arang-arang na iyang lawas.
2: Sa una di ay, sa wala pa siya makagamit aning Vitron drops.
6: Kuan ba kayo siya? Daw hina ang kuan niya. Tulog. Kung di ni mo yan doon yan, di matulog.
2: Unya ka ron?
6: Grabe niya natulog. Hindi yung pukaon, hindi na mo
2: mata. Dili na po mo mahasol po.
6: Di naging mahasol. Kaya obra-obra po gamay. Salamat kay sa produkto nga Vitron drops. Kung kinsay wala ka gamit aning Bitron Rap, gamit na mo kay Tibo gini.
1: So nana, kanindot mga pinalanggang, digpaminaw ang Bitron Syrup, no? A Bitron Drops to, Bitron Syrup. O, nindot po ning Bitron Syrup kay para po ni sa mga 2 to 12 years old. Mga bata ninyo nga, di ganang mukaon, di ganang matulog, bugo sa klase. Paminawa, o, testimonya na gamit sa produkto Bitron Syrup, mga pinalanggang, digpaminaw.
7: Tiguane, Wilson Tigol, taga Ipil, Bugay. Sulit ko katong ingon niya, Bitron Syrup. Ay naman ko, grade 1. Iskila, grade 1. Ako ni Guan. Tana na po ko, pagpila. Sa Disaputika. Ay, palit ko. Sa Guan man yung isa, sa Guan 195. Yan, impalit ko. Ako ni, ay naman ang bata, sirme. Natingala, laging maestra kay Guan daw. Nag-umin ko daw ang utok sa kong anak ba. Eh, unsa daw una-una sa maestra nga mo, yung i-answer mo po una-una sa kong anak. Basta, naka-antir. Antir ba ang anak niya? Ang uban niya mga klase, di man cancer.
2: Mm-hmm.
7: Akong anak ko yung answer, sakto man ang answer. Inole mo isa nga, guli niya isa nga, ready, ayaw na ka mag-answer kay, kamagal nga, sinasunguna mo, pinasunguna, kanan yung imong classmate, ay nagtingog niya, imong classmate ako pansiron.
2: Oh, murag iyang gibasa ang kung unsay tubag. Oh, may balanas, maestra, nga matubag yung bata.
7: Oh, murag, sabi si Morena ay kula, hindi mo nag itik yung daba. Oh, kuha na kini vitamina. Ganahan na po siya mukhaon lagi. Kada pagkaon, kada siya inaan nga, pagka na siyang punta kay Peshwilao na, pagkaon siya, malagot ang inaan kay Juan Ganim, timik lagi mukhaon.
2: Buhato na yun ang tanan para mukhaon. Nga, di pag yun mukhaon na yun. Pero okay. Pag take niya o Vitron syrup,
7: na, paspas na mungit.
2: Okay.
7: Kamang busa, kamang mga kauban na kunray, dahil sumayin ginin niya pagpalit ng Juan, madungog ninyo sa radio, sumayin ginin niyo palit ang Vitron syrup. Okay,
1: salamat kayo, maroto. Ingo na kanindot, mga pinalanggan, digpaminaw ang Bitron Syrup. Ha? Unang inyo nang testingan, suwayan, gamiton, kay epektibo kay natong produkto ng Bitron Syrup, mga pinalanggan, digpaminaw. Bitron Tablet po. Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulu, lula, kinanan, ginagmay, ginatulgan, ginagmay, minanok, pagyon, magamit og Bitron Tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa kung saan lang hunahuna ni mo, gamit og Vitron Tablet, no? Wa na kay ganang mukaon, Vitron Tablet, yun ang atong gamiton, mga pinalangan, tigpamipiktibo ni Vitron Tablet. Tistingi ka ni. Paminawa, o, testimonya na gamit sa produkto Vitron Tablet.
8: Unsa gani imong pangalan?
9: Kiki. Puentes.
8: Puentes. Taga-asa ka, ma'am?
9: Taga-pagadian. Kuan, ma'am, ka nang sa Vitron Tablet, ka nang ulang magkukuan ba, kanang tingnan ng dugo nga pula, dahil mora akong ginainom, kaya namang goy, idayo, hindi naulihan akong kuan, din ganagana na akong katulog, din kanang kaon.
8: Ah, unsa di atong bation kung kulang atong dugo nga pula, ma'am?
9: Naglipong.
8: Sige kag kalipong, sa human lugar ni mong inom sa Vitron Tablet,
9: kuan manggod, di mo ko makauyan o ka ng mga piros no, nang akong ginagamit kay Vitron manggod. Ibasa na ko na widayo niya. Nakahurot ko kuan ka ng physical tablet na normal na dito akong kuan. Kaya dugo nga pula. Okay na dugayo ko. Then normal na din. Mora po ka ng kuan ba? At yun buko. Tulugon, nana, then pag-anak ka. Daghan kayo kuan ba? Indot din siya. Effective dito ang Vitron Tablet.
1: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamina. Na guys, pwede ko mo request o kanta ka ng inay, Kang Lynn Rosaroso. Salamat sa inyo, Daday Guhiting ni Sir sa Barangay Diaz, San Francisco, Anaon, Surigao del Norte, Anao, Aon. Kuya, unsay angay ang imnon nga tambal, asma o sakit sa kalawasan. From Junior Kitabog, Brook Sweet Rose. Asma, wala tayo imnon na na. Check up ka sa doktor. Yeah, magpahaplas ka kanunay, Wonder Herbal Oil. Gare din ako, namina ron silang Grace Pangpang, Panggang, Kinkin, Buyit, Tagol, Mariel, Bimar. Salamat sa pagbasa. Katong mga naminaw na to karon, unya na kay Almoranas, pastilan, ay nagantusa eh. Ato na kasformasya, pagpalit na dito o Wonder Himo Aid. Kanang Wonder Himo Aid, muna'y mutabang ni muna yung mong iantos ng Almoranas. Pero grabe na po kayo sa doktor na kaadto. Ayaw na nag-isalig anang amuang kapsula nga Wonder Himo Aid kung grabe na ginay mong Almoranas. Pero kung mapay pagsugod ba, no? Unya, magsuul-suul lang, kalitang hapdo, sakit, ana. Ina na ba? Kanang di pa kay grabe bitaw ng Almoranas? Tistingi o gamit ng atong Wonder Himo Aid. Magtabang gina sa mga Almoranason nga naminaw na to karon niya. Kana laging manambal ka, dapat imo po nang sagulan o kuandi, paglikay sa kontra. Oh, kay kana kunong Almoranas, kay mugara man kung nagmukaon kag karne, labi nagmaglisod kag bawa, sagulan po na ni mo, ana. Oh, nga maglikay ka sa unsay kontra. kana kunong sili makapasamot na sa almuranas imo nang likayan kay kana mo kung manambal ka unya dinhi mo likayan ang kontra nga moy makapatrigger sa imong gibati na way pulos to imong giinom nga tambal oy oh way pulos tong imong giinom nga mauntay makapaalibyo niya way pulos to mao nang maggamit kag wonder himuid kana kay almuranas likay pod ug unsay pwedeng makapatrigger anang imong almuranas no mao nang wonder himo aid no na kana wonder cardiocare para po na sa mga taas kay blood pressure. Mao gihapon akong tambag ninyo. Pag mag-inom mo wonder cardiocare kay taas mo blood pressure, likayan po nimo ng mga pagkaon nga mo hinungdan nga mo taas, mo spike ang imong blood pressure. Sa mga panalitan, kana mga tambok, no? Kung tambok imong asawa, okay na, kaya di mo na nimo itulon. Dili man maka-apikto kung tambok imong asawa, o niya, gakos lang katapata, okay na, oh, ay kabalaka. Okay na, wala'y problema. Kana bang itulon? Itulon ng mga tambok na pagkaon, mo na hinungdan nga. Usa sa hinungdan na, musaka po ng imuhang blood pressure kay maduga nga na po itong kolesterol, di na po kaagi ang dugo pag-circulate, musaka na po ang pag-pump sa imong heart, muabot og 130, 140, 150, 160, magkinaon sa mubuto ng imong ugat, mo nang gitawag lang na stroke na ka. Mag-inom jugag Wonder Cardiocare. O niya, lagi na. Nga, pag inom ni mag Wonder Cardiocare, kita taas kag blood pressure, ubanin na og paglikay anang mga pagkaon nga mo'y hinungdan nga mo taas ang imong blood pressure. Klaro? Oh, thumbs up kung klaro, be. No? May na maklaro ay takay. Kamu, di po maminaw, istoryahon mo. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kanang kape na to, yun nga paborito kay Stana, no? Masin na pa'y wak ka tilaw. Tilaw yun ako ninyo. Paborito kayo nga kape gini. Buntag ng duhapon, biriyo kayo herbal magod. No? Mutunog mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslo may mong kuto-kuto. Inot yun. May ganyan gamito ng ato ang produkto nga Wonder Herbal Coffee. No? Masin o gididaan na kapag pangapi, kay imong sugar, pati ng taas. I-try ni nga itong Wonder Herbal Coffee kay stevia man eh. Dahil ka na nga itong Wonder C Plus, kinahanglan gina ito na. Mga kaigsuunan na minaw karon kinahanglan ko kag Wonder C Plus. Gamit gud siya kayo. Kanang Wonder C Plus manggod, maunay mutabang para di kadaling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay capsule, ana, naputay sirap. So kung 2 to 12 years old, natay sirap. Unya, kung 13 anyos pataas, natay capsule. Kaya guys, pabati po kami dito sa Little Marawi, sakop ng Katagulawan 2 by Norhaya po ito. Salamat po. Pabati din po si Tatay Felix at si Noraida at si Bapa Gimaludin. Lagi kami nagkikinig sa programa. Wait na ko ako mga kids, silang Remart, Mariel, John Mark, Romnick, Chris.

Ita maglangan atong hatagag pagtaga ding entry sa balak pinada ni Sunia Aldirite taga Mati City Davao Oriental. Ang title siyang balak naguluhan Duaw Paghanduraw. Ako ning hatagan og kinabuhi. Takumon ko man kining mga ngabil gikan sa pagsangpit sa imong ngalan. Laksion ko man ikaw ning naghuot kong dughan. Apan sa gihapon padayon ko ikaw nga mahinumduman. Uban sabayhon mong walay kapuslanan. Naitos na kining luha sa tumang paghinilak. Kung manumbalik sa alimpatakan ang mga saad mong bakat. Tanumpa ka nga ikaw kanako kanunay mag-aagak. Apan nahisama sa usa ka tunob nga ang bugtong na hibilin mao na lang ang usa ka lapak. Ganong gidani mo ako sa tamis mong mga talidhay. Bisaad mo nga uban kanimo maangkon ko ang lunlon kalibay. Apan nganong karon na ulipo naman ako sa mga pagmahay. Nagbakho sa hilom sa kagulana nagsapnay. Nganong dili ka man mapapas ting akong hunahuna. Aunta sa walay ko kaluoy kanako ikaw man mibiya. Gitalikdan mo ang mga saad mong panumpa. Sa laing bathala gipakli mo ang imong pagpanga. Pahawa sa kongandurawan, panahon sa kagabion, ayaw tugawa ang nahinano kong katulogon. Dinako buot kanimo pa mahinumdum, ayaw ga babagi ang gitinguha ko nga magmalipayo. Papahuwaya na kininguna-huna kong nagduhiraw. Sa akong damgo, ayaw na pagbalik o ayaw na pagduaw. Tanan kong kasakit sa kahitasan ko nagi pakahungaw. Kalimtan ko na ang tanan, pinaagi sa pagpangupaw. Oning entry ni Sunia Aldirite, taga Mati City, Davao Oriental. Duaw paghanduraw, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: sa'yo.
1: Oy! Alang to kanino yung danan. Mga pinalangga ng Digpaminaw. Ado na koy? Ricardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran pinagis tinuray ng pagservisyo siya mga tao.
2: May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao! Rock, rock, rock!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balitang.
5: Maayong hapon Kabagting ug Kabalkadas. Ania na ang Daklit Balita alas 12. Balhog sa presuhan ang usa ka lalaki human nadakpan sa tracker team sa Olotanga Municipal Police Station. Gadugay nang gipangita sa balaod tungod sa kasong qualified rape niya tung udto sa Mayo 16, 2026. Ang dinagpan hingkod ang panauigon Minyo, walay trabaho og residente sa Barangay Soton, Mabuhay, Zamboanga, Sibugay. Siko pa maong suspect pinaagi sa warrant of arrest alang sa 24 kaihap sa kasong qualified rape ubos sa Article 266A Revised Penal Code nga giamendahan sa RA 11648 ug walay piyansa nga girekomendar. Ginabati ang BBC Daklit Balita alas 2 kini si Bagding 28 Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
4: BBC Daklit Balitang. Radyo
6: Bagting. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
7: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong uro magsigo kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo. Kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
6: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
8: Ano
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh, no.
3: Paprenta Printing Services. Kining tenan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Sitinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
8: Sample Plus Gold.
9: Si Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuntos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Radio, Radio. Radio. Mag-bag-ing-ing.

0: Radyo Magbating.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
1: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic ug usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Andi ana ang gamhanan o gaybulungan gaha Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta.
5: Sa matagpalit ni Dios sa
3: Target Line
5: Product Package, usa ka battle sa
3: Target Line
5: Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa
3: Target Line
5: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po no, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok, natapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginawa ano Kuya Boy.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radyo Magbating.

0: oras, alas 2:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkik og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis pila-bila herbal coffee ug paragis pila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Radio Magbating.

0: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Samsung Nexia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik up ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Rock, rock, radio, magbaking, ting.

0: oras, alas 3.
1: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: BBC.lit Balita.
5: Kabagting o kabalkada mayong hapon, kaninyong tananan niya na ang BBC.lit Balita alas 3. Ipartisipar ang Commission on Population and Development Region 9 is of doing business fair nga gipahigayon sa Anti-Red Tape Authority niyatong Sabado, Mayo 16, 2026 sa Pavilion Hall, Dao, Pagadian City. Ikip sa mga serbisyong gihatod sa CPD Region 9, Provincial Population Office sa Zamboanga del Sur, mao ang Family Planning, ug uban pang reproductive health services alang sa publiko. Isip kabahin sa kampanya batok sa red tape o aron mapadali ang paghatag og serbisyo sa gobyerno. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagding 29, Cyril Unyut Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balita.
6: Radio Magbating.

0: Radio Magma Ting Ting.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Serbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
7: Sa matagbalit ninyo sa
6: Target Line
7: Product Package, usa ka battle sa
6: Target Line
7: Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa
6: Target Line
7: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
8: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
9: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
9: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
8: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
9: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdan yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
0: Radio Magbating!

0: Oras, alas 3:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
3: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay, magrapagin ko atang mga gulo yun.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaprodus na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior o Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
5: PCC, taking the lead in providing quality education.
6: Radio Bagbag. Ting ting.

0: Radio Magbating Ting.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako dahi si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog lang ko sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na yung ginom, 3 times a day gina. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe kipektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya didto?
4: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
3: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Mag-skin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radio Magbating Ting.

0: Programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
0: Mag-Santon Plus Gold.
2: Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
0: Santon Plus Gold.
4: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold,
2: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagting o kabalkada mayong hapon, kaninyong tanan niya na ang BBC Daklit Balita alas 3. Ipartisipar ang Commission on Population and Development Region 9 is of doing business fair nga gipahigayon sa Anti-Red Tape Authority ngadtong Sabado, Mayo 16, 2026 sa Pavilion Hall da Upagadian City. Ikip sa mga serbisyong gihatod sa CPD Region 9, Provincial Population Office sa Zamboanga del Sur, mauang Family Planning, ug uban pang reproductive health services alang sa publiko. Isip kabahin sa kampanya batok sa red tape o aron mapadali ang paghatag og serbisyo sa gobyerno. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting 29, Cyril Unyut Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting. Sitinta isa-is na ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJCI na himutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinye e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na iningturok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ningtuo gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Radio Magbating.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Said Celebrity Beauty Show.
2: Said Celebrity Beauty Show.
3: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhan. Namang mo pa yung mga melasma sa face.
4: Mm-hmm.
3: Murag dark spots siya, anak.
4: Mm-hmm.
3: Tapos naglite siya. Dati man ko daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karon wala na kay wala na mong putti ah.
1: Said Celebrity Beauty Show.
2: Said Celebrity Beauty Show. Ramda.

0: Tanawa po ng taklob, basin magkaswerte mo.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Radio Magbating.

0: a las 4:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Southon Plus Gold.
3: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Southon Plus Gold, barato kang epektibo.
2: Southon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
4: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Nagharaw tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magcapsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na ang target line. Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: Un, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom o healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyun na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy igin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.
4: Kini si Max Urban.

0: produkto sa Shed Marketing Incorporated.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit.
2: Bawal magkasakit.
1: Mao ka lang ang Shed Marketing. Ang tighimo sa mga Shed Marketing products karon, magadalit ka rin sa kasika sa panglawas.
2: Kasika sa panglawas.
3: Mga kapanyawan, welcome sa ato ang 5-minute program. Ano yan po kining atong tulumanon? Hatod ka na ito sa Shed Marketing. Ang tighimo sa ato ang Shed Panyawan products. Ang Shed Panyawan Plus, Shed Panyawan Garlic, Shed Kogon Herbal Capsule. And of course, aduna po kita'y kape, ang Shed Panyawan Coffee Mix with

mangosteen. And of course, aduna pud kitay said liniment oil, ang haplas nga makatabang sa pagtangtang sa mga pagpanakit nato sa atong mga kalawasan. Karawan lawa mga igala isuon pagkaisgutan nato kining gitawag natong autoimmune diseases. Ang autoimmune disease mao kini ang resulta sa atong immune system nga aksidenteng miatake sa atong kaugalingong lawas imbis nga panalipdan kini. Dili klaro kung nganong ginabuhat kini sa atong immune system apan adunay daghang mga tao ang nakasinati na niini. Adunay sobra na sa usa ka gatos ang nailhan nga mga sakit sa autoimmune. Ang mga kasagara nga naglakip sa mga maong matang sa autoimmune disease mao nang ginatawag natong lupus, rheumatoid arthritis, Crohn's disease o kining ginatawag natong ulcerative colitis. Ang kaning mga ginatawag natong autoimmune disease kung imong hunahunaon higala igsuon na dunay usa ka sikat nga anak og igsuon sa presidente sa Pilipinas nga nakasinati ang ginatawag natong autoimmune disease. Meaning to say kanang imbis depensahan niya panalipdan niya ang atong kalawasan, iya na hinung atakihon no ang atoang kalawasan. Walay makasulti nganong mahimo kini sa atoang immune system. Nganong atakihon niya ang atoang mga healthy cells. Basin siguro no iyang unahuna nga nate mga healthy cells tungod na po na sa atong lifestyle no nga sa atoang pagkinabuhi ba ilabi na katong mga kaigsoonan natong manigarilyuhay, manginumay og ilim nung makahubog. Katong mga kaigsoonan natong taas og stress level kanang kanunay lang yung naga-stress, kanunay lang nagahunahuna og maot no. Muna sila yung mga kaigsoonan natong posibleng mahitabuan sa ginatawag natong autoimmune disease. Aron malikayan ang atong autoimmune disease, kinahanglan nato nga mamahimong positibo kanunay sa atong kaugalingon. Maghunahuna kita mga igalang igsuon og mga positive things. And of course, dili pud kalimtan ang katong ginatawag nato nga mga importanteng makahatag og tabang sa atong kalawasan nga mamahimong kitang himsog. Number one, mga igalang igsuon, kanig yung mga green leafy vegetables. Importante kaayo nga ang atong mga pagkaon na dunay sustansya. Gumikan kung kita kanunay lang nagakaon sa mga instant nga mga pagkaon, kining mga pagkaon nga wala nagatanyag og kaayo sa atong kalawasan, delikado kining atong lawas nga makasinati na hinuunog dinagko nga mga klase nga mga problema sa atong kalawasan. Ikaduha, kining atong exercise, importante usab kini. At least na atay 15 minutes to 30 minutes a day or baka at least 4 times every week, no? Bisag Monday, Tuesday, Monday, Wednesday, Friday, and Sunday or Saturday baka aron. At least natay higayon nga makapasingot kita ilabi na gyud sa buntag sayo. Kaya importante yung kayo na, ha? Matulog tag sa'yo, mga 9 o'clock sa gabi, mumatatag sa'yo, mga around 4:30, magpreparar, 5 o'clock, sugod na din tag-exercise para makapasingot kita. And then, pagabot na itong alasayas, pwede na din tag magpreparar para sa ito ang adlaw. Mamahaw, maligo, no? Mag-andam para may mahimong positibo o usab nakatabang na sa atong kalawasan nga mapampang ato ang kasing-kasing makatabang na sa atong sa atong ginatawag nga immune system. And of course, dili pud kalimtan ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang panyawan nga talom na pamatudaan makahatag kini siya og paghatag og positibo nga epekto sa atong kalawasan. Katong mga kaigsoonan natong in need og kanabitong supplement sa atong lawas, ilabi na kung ikaw panalitan the whole day, kapoy kay kasangatanan, trabaho ka, gikan og 8 all the way to 5 in the afternoon, muli pa ka, magpreparar pa ka sa balay, pagkasabadog Domingo, magluto ka sa mga, magtrabaho ka sa mga trabahoon sa Manimalay. So meaning to say, kulang kita og supply nga maayo para sa itong kalawasan. Ang mga produktong herbal sa said marketing na pamatudaan nga musupply og insaktong pagtabang sa itong kalawasan. Munang kung ikaw igsuo, nangita ka og mga produktong mas makatabang gayon. Ayaw pagduha-duha, produktong gama sa said marketing.

0: oras at ang ilang gihapon kini sa sulod ngayon gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga kapanyawan, atong paminaw karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Serrera nga nakaangkon UTI.
2: Pasa ko nga, pistingi lang sit ko kung kayo muna yung mga sa UTI. Abin na UTI lang, pangiin ako, ning gawas tong marag, ning lagitik sa duro. Nga akong gigiwan na magtiwas sa papangiin siya, kasi musod ito sa bawal noon. Pagkuhit na ako, ang tanong ka na murasig, tibuok yun siya nga, asin-asin bitaw sa inyong bato. Muto na kabarahan to, pag gawas ato, hasta karumay na akong ihin.
3: Ralph Serrera na uyo ko doon sa Kay Garcia at Nabalbiliran.
1: Basta tatak, Sid Marketing, tatak kining magaling!
4: Sid Health Testimonies. Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, taga-Laak, Davao de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas nga naghubag matud pa ang iyang tinai. Niinom siya og Zen Panyawan Capsule with Mangustin na alibyuhan.
5: Ang pending sa doktor mao tong hubag ang tinai. Og sige ko ay butod.
6: Dili sakit.
5: Sakit gani. Palit na lang ko Zen Panyawan Capsule. Pag inom na ko atong tulo buntag ug tuhapon, nauli ang jugo sir. Makatulog na ko. Salamat jud ka ayo sa Sid Capsule kay nakatabang yung nagdako sa mong pamilya.
4: Sir, Panyawan Capsule with Mangustin. Epektibo, garantisado, makaayo. Sir, Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.

0: Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Panyawan Plus Capsule, SED Panyawan with Garlic Capsule, SED Kogon Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity with Glutathione Soap.
1: Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon.
2: Mihilak na si Fanny.
3: Gigugma ta ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
4: Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag paagi, aron mahatag ko nimo og karuway.
5: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugma nako. Mahimong muhawag mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong labas.
6: Ningon, muga ni mo ingon kung maing adlaw, maing buntag, maing hapon, maing kadlawon, kay nai istasyon, sa tunga istasyon, mga kaudyaka, ang labay akong programa, bitaw. O, ganahan, mapaslag paminaw, kadlawon. Ay, kani bitaw, Nature's Gay Purple Corn Coffee. Nindot kay ni siya, mga kaudyaka, kay maprotektahan ang atuang kalawasan gikan sa mga free radicals. Oh, suporta sa atong kasing-kasing, sa atong atay, oh, sa atuang kuan mga kaudyaka, kana bitaw nga kidney nerves, produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. O niya, dili na siya ordinaryo nga kape mga kaudyaka, ha? Oh, nani siya mangustin, anti-inflammatory, makapaminos, kasakit, ugubag sa imong lawas. Nindot niya si itong immune system o pamanit mga kaudyaka. Clifford Rivera, shout out. Ingon Manny Princess Patubo. Ingon Marinati Talians, Kaulayanan, Lirungan, Talakag. So good na po ang background music, piryahan. Ah, ganahan, mga ikugpamina. Twang, twang, twang, twang, twang. Masangka.
7: Hala! Mihilak na! Mihilak na!

Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan? Mugna man sa labaw makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.

0: ni Alain sumpay ni atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha!
1: Tiguwang bulingit! Hain ka! Pakita na ako! Kay lubgan ako balas sa armas ng imong lawas! Pakita!
2: Butos armas! Gikas kabugangan! Ito na ba ito paingo, senyorita? Magdali ko! Senyorita! Hain ka! O, senyorita po niya! Senyorita!
1: Diha ka lang, Koto! Pustilon, tingang kumpadahilon ka!
2: Ikay nagpabutog armas?
1: O, ako! Nagturo ka dili ko makamaong mo gamit ini?
2: O!
1: O, saman! Gusto ka agtangon tingang pusil?
2: O, senyorita! Ay, kong teon niya ng armas! May kukuha na!
1: Sige! Luhod!
2: Ha? Masin luhod?
1: Wa ka makaila og luhod? Makaila tingal kag pusilunti ka!
2: Oh.
1: Luhod! Uno! Dos! Luhod!
3: Ma'am, Esperanza! Ma'am, si Sir Felipe! Padali mo, gugubat na! Ma'am! No, sir! Mupakbuhit na! Mupakbuhit na! Sir!
4: Sibinihit mo, ha?
3: Ay, sir, sir! Ano? Ma'am, gubat na! Doon nag... Pusir! Senyorita! Pani! Gipusir si Rinal!
4: Sa? Kayo rin ka ba yung
3: taon, eh? Ay, pasensya! Ay, nakita na ko, sir! Nakadungog pag yun ako ang sipang buto!
4: Nakadungog kapag yun?
3: Oh, nakadungog kapag yun ako di ay buto kadaghan busa pagdali mo sir ma'am kay mahipuso na to ang patang lawas ni Rinan
5: ginoko
3: na
5: to ginoko pagdali Felipe
1: karon barog na sad barog kana tuman cute kay pusilon ko ginang agtang nimo karon luhod og balik. Luhod!
2: May mo ba? Ay kong duwa-duwa eh?
1: Sulugoon ka! Busa angay kang duwa-duwaan. Luhod og balik!
4: Pare! Sana binuwang nga!
5: Ang ano na? Ano nagdaka ni Anang Armas?
3: Dong! Dong Rinan! Unsa man buhay ka pa, Dong! O patay ka nang nagluhod, Dong!
1: Dako ning sana kung tawhana, Papa, Mama! Kung sabon is tiguang bulingit aron hadlokon ko, nangita ning paagi nga makagakos siya nako!
2: Nyurita na sayop ka. Dili ko kung sabo sa tiguang.
1: Ay na lang. Kaila mo. Ayaw pa makak. Nangita kag paagi nga makahikap ka na ko kay naibo ka na kong amawa ka.
3: Dong, Dong, Rinan. Barog niya, Dong. Uy, nagsige man lang gihapon kag luhod.
4: Ambi ng armas ni Mubi. O pauli. Addo kita magsulti sa mansyon. Pauli!

0: Ani, naunsa ka naman in town? Nagpabadlong ka na magmaayo. Gusto ka bang mamahimo kang kriminal?
1: Nagpahungaw lang gusto akong sapot, mama. Kaya nahiubos ko ninyong Papa Felipe.
2: Ha? Oh. May ganabita mahiubos na mong imong mga ginikanan.
1: Daghan! Una, ang tanan kong buhaton, pulo sa'yo para ninyo. Unya, mas pinangga pa ninyo ang atong mga saup kay nako nga inyong anak.
0: Gusto lang namong usbon ang dili maayo ni mong kinaiya, anak. Aron nga panggaon kausab sa mga saup. O kunwa na kami si Papa ni mong Felipe, dili kanila bihaan.
1: Dili ko mahadlo kung mawa na sila. Kada ka na kinahanglang trabaho, ah?
2: Paniya nga itong isuryahan kung nga nung imong buot na posilon si Rinan. Sa may saan niya, ha?
1: Salbahis ng musimus ka na ko. Nahibaw ko. Siya ang nagsugo sa tiguang hadlokon ko.
2: Kisa ba ka ng tiguang gingon mo?
1: Naitiguang ahugaw kaayo. Permi kong kakita, anak niya. Mukalat pa kinagpa ng Old Mansion? Naglagot ko ng tiguang nga, Papa. Kay giingnan ko nga muabot ang hikayon nga muhila kong dugo.
2: Unsa?
0: Unsa?
1: Giingnan ko. Silutan ko nuko. Kay ngilad ko batasan. Og didos kabugangan, gihadlok ko. Gikilat akong blasmag. Muna sagda kong mananap.
0: Unsa?
1: Ipapangita na sa itong mga saop, ha? Karantiguwa nga, Papa. Ipalayo din sa atong dapit. Ungo tingali to. Pusilon ko siya magkita na kong usab.

0: dili to ungo, sir. Makililimos to.
1: Makililimos?
0: Oh. Pirmin na siya mga ipagkaon ako. Og, akong hatagan.
1: Usa man na siya. Parinti sa mga saop. Hay man na siya magpuyo.
0: Wa ko may bawkon. Aasa siya magpuyo. Mukalit pa na siyang tunga. Bisag, asa lang makitaan.
1: Dili na siya buang.
0: Dili man, sir. Tarong mo siya ikasulti.
1: Gusto ko makakita ng tiguanga.
0: Ha?
1: Imo magkunong suod ka ng tiguanga. Pwes na siya na ako. Wa ko makagusto siyang giingon nga iyang pahilakon og dugo si Fadi. Dili ba yung paminaw na ako sa katiguanga mo, sulti, anak. Murag iyang gimaldisyon ang akong anak.
2: Sir, health testimonies. Si Wendy Alakayan, taga Tagum City, nakasinati og irregular menstruation. Naulian sa dihang mitumar og sir, panyawan capsule with mangustin.
3: Irregular mangyud akong menstruation. Usahay 6 months, usahay maabot og 8 months, hangtod sa isa ka tuig. Nakasulti sa kuwa nga, itry na ko said panyawan herbal capsule. Na regular akong menstruation niya, monthly na. Nakatabang jud ako, grabe sobra.
2: Sir, Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
4: Ang sobra sa pagpabaya sa atong kahimsog, mamahimong makahatod ka na to sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka ng ania ang Seth Cogon Herbal Capsule. Aduna ka ni Cogon Plant, banaba o makabuhay herb, hiniusang mga sangkap nga natural o nindot sa kahimsog, makapabiling kondisyon sa atong kalawasan uban sa saktong dieta o ehersisyo. Seth Cogon Herbal Capsule, arang sa maayong kalawasan o kahimsog. Seth Cogon, lawas bas Cogon.
5: Mahinom lalong pahinomdom ang Seth Cogon Herbal Capsule dili tambalog dili mamahimong itambal sa bisan unsang balatian.
6: Ang kahimsog importante, mao kanang angayan nga ampingan. Ang Seth Marketing, ang tighimo og tigapud-apod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga makatabang sa kalawasan. Karon magadalit kaninyo niining 2 minutos nga tanumanon. Seth, alang sa kahimsog.
7: Ang panyawan nga tanong mga igalang iso na pamatudaan nga makatabang sa pagkontrolar sa pagkusog sa ato ang sugar level. Karong mga panahon na mga igalang iso, nagtaas ang bilang sa mga tao nga biktima sa ginatawag natong type 2 diabetes. Or ang kanang klase sa diabetes mga igalang iso nga kita mismo ang hinungdan. Nga nung aduna kita ipagtaas sa ato ang sugar level. Nga ibig siguro sa sayop na ito nga lifestyle, pagkahilig na ito sa mga matamison nga mga pagkaon. O usap matamison nga mga ilimnon, ilabi na kining mga tawag na itong soft drinks. Kabalo ba kahigalang isuon nga kung kanunayon kininimo sa pagbuhat? Delikado nga pag-abuti mag 40 anyos pataas, ilabi na kung ikaw 50 anyos, diha na dahil manggawas ang mga simptomas nga ikaw nakaangko na sa ginatawag na itong diabetes. Mao ka lang pagkanunag ihi sa gabi, pagniwang, pagkubos sa imong timbang, pagkanunay o kanang crave o mga pagkaon. O usap mga igalang isuon, kung aduna kay sama, dugay nga maulian. O kung maulian mga likini, ang pilat nini or kining ginatawag na to nga peklat mga igalang isuon, itom mo na ipangbatuod mga igalang isuon nga taas ka og sugar level. Aron mapakubsan ang pagtaas sa sugar level pagtumar sa to ang Seth Panyawan Plus, ang kapsula nga nagaangkon sa mangustin, luyang dilaw og panyawan. Mao kani ang napamatud-an nga klase sa kapsula nga makatabang sa pagpugong sa pagtaas sa atong sugar level.
6: Inyong nabatian ang programa nga magahatod ka rinyog dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na to sa Seth Marketing, ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang. Ang Seth Panyawan Plus, Seth Panyawan Garlic, Seth Cogon Herbal Capsule, Seth Liniment Oil ug ang Seth Panyawan Coffee Mix. Seth, alang sa kahimsog. At ang ilagi hapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
8: Minilyon na ka mga tao na namatay tungod sa sakit nga gipahinabo sa atong estilo sa pagkinabuhi. Kita mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab sa sayop nga estilo sa pagkinabuhi, mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon, walay saktong pagtagad sa panglawas, paglikay sa pag-abuso sa lawas. Mag-Seth Panyawan Garlic Capsule. Uban sa ahos, banaba o panyawan herb, ang Seth Panyawan Garlic Capsule. Kahimsog sa kalawasan, maampingan. Ginama sa Seth Marketing.
1: Ayaw kalimot, ha? Kung makitaan mo ang tiguang, dadasyan ako. Ug ayaw ipaduolo si Fanny ang tiguang. Ayaw kalimot nga ikaw ang gisangunan ko pagbantay sa akong anak. Nakasabot ka ba rinan?
0: Oo, sir.
1: Sige.
0: nabalaka si sir. Nasabot kong nahadlok siya sa gisulti sa tikuwang.

0: Oh, sige. Ianam-anam ninyo karga sa mga trahat sa mga tapas ng tubo. Pundo na sa budiga. Sige na.
1: Paspasin na inyong lihok. Tayak-iyak ba rin nyo?
2: Eh, pait kayo niya permis katubuan, senyorita. Kaya hindi magkapahuay bisang gamay ang mga saop. Masuko bisang muhuno ng tagkadiyot. Maayo mo. Kaya niya mus katubuan. Kami taos mansyon. May permi magkatilaw siya kamaldita.
3: Pero swerte ka rinan. Kaya permi magkamagkakita sa nindot nga paan ni senyorita.
2: Ha?
4: Ha?
3: Ang short lang gani na dinis katubuan. Saan mo ba dito sa ila? Busog kayo ng mata ni mo, pero may kakita sa nindot nga pa.
2: Ato siya agaon. Dili angay nga, bugal-bugalan.
3: Uy, noong siya kabaya, di na bugal-bugal. Uy, dahig mo na.
4: Yari mo eh. Yari kay ka, kay pirmi kang makagagkos ni senyorita.
2: Ha? Kisa'y nagsulti ba?
3: Si Luna nagsulti! May abubo ko nun siya. Siya kang gagko si Senorita Fanny. Dito ko nun sa sapa. Dito sad ko nun sa Doos Mansions, kabugangan. Ay, naglimugod! Saks pa na ka! Naon sa kabayam limod ka pa man, oy. Ako pa inay mo tayo si mong dapit, ay. Di romance ko na, oy.
2: Asa?
3: Ako pa ikaw! Rubuho na ni Mugritso! Total kon... Kung masuko siya, ako pa nga saon. Kanapa, dato ko na.
2: Dili ko gusto na kumidya.
3: Ay. Eh, anong suko man ka? Kalami, ano senyorita? Ibo gani ko na. Ako ba'y rumang sana ba?
2: Gusto na!
3: Buang! Kapanapat ba noong ka? Amaw ka! Amaw ka!
5: Sinubagay mo gumo? Ha? Nga nun na gumot mo?
6: Irinan na si Junyo ng subagay
5: na! Ay nga nun malagina! Uwangan na ninyo! Uwangan na!
1: Basta hindi sila magsinubagay!
5: Pare! Ayaw pag doon! Balik nire!

0: O sa rehit na buwa, ha? Nga ano nagsinumbagay man mo? Nga ano?
1: Pasalo, ako sa... Dili kong ganahan o taong bugal-bugalon.
0: Tinawang lang isulti na ko. Bugal-bugal na. Kayo sabi niyo giyawayan, ha? Sulti ko na mo.
2: Nasukos rin ang sir nga. Mingon kong guwapa si Nurita Fan eh.
0: Unsa?
3: Unsa to? Nasukok kang midahig na ko si Junior, Rinan? Buang gidaik ka? Gago ka? Pwes, ako ning gusto, Papa. Sugod ka ron. Si Junior na mo ay akong bodyguard.
4: Ako si John, usa ko ka millennial. Sa una, dili jud maayo ang akong lifestyle. Inom dire, inom didto, sigarilyo dire, vape didto. Until nagsuffer ko og ginatawag nilang lifestyle disease nga sobrang nakapaluyan ako. Tungod sa inom, nagka problema ko sa akong hubag sa liver. Sa akong sigarilyo, na ako'y problema sa shortness of breathing. Ug ang pagbilar-bilar nako, nakasinati kog kanunay nga pagkakatulgon. Maayo gani kinay nakasulti nako nga mag-sed kogon herbal capsule. Pinaagi sa change sa akong lifestyle ug pagundang sa bisyo. Maayo na akong pamati ron. Makatulog na kog sayo, maka-exercise na ko, dili na ko ubhon din maayo na sad ang akong paminaw sa akong lawas. Busa ka mo mga pareha na akong millennials, amping tagamay sa atong kinabuhi, mag-set kugon na ta. Kay lawas na to, bas kugon.
5: Unsa man ka ang sunod nga may tabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ni Sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa maayong kumumutuon sa said marketing.
6: Ang kapeng adunay pait nga lasa nga napamatudang mas makatabang sa atong kalawasan. Kapeng adunay panyawan. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed Panyawan Coffee. Ang Sed Panyawan Coffee puno og sunop sa sustansya. Ang mapait nga lasa niini mao ang mas makatabang sa imong kalawasan. Mao ka lang kung ikaw nangitag kapeng bitter nga mas makapabetter, dinan na kita sa Sed Panyawan Coffee. Kapeng bitter nga makapabetter.
7: Sikretso sa maayong paglawas.
6: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod ini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Sikretso sa maayong paglawas.
7: Sikretso sa maayong paglawas.
6: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika. Kung kahimsog sa kalawasan ang isgutan, Sed Panyawan Plus na. Hiniusang mga makatabang o kusgan nga mga sangkap nga panyawan herb, luyang dilaw o mangosteen. Anaa karon sa usa ka kapsula, maayo sa kahimsog sa kalawasan. Partner nato sa atong pang-adlaw-adlaw nga dasig sa kinabuhi. Sed Panyawan Plus. Hini mo kini sa Sed Marketing.
8: No approved therapeutic claims.

The draft of the articles of impeachment or resolution should be accompanied by evidence. Kung tatandaan nyo, yung ito, ayan. So, bago ipresenta sa judge, meron na talaga ebidensya. Yun ang ibig sabihin nito. And the evidence should be sufficient to prove the discharges in the article of... The evidence should be sufficient to prove the charges in the articles of incorporation. Okay. Pag-usapan din natin to for itong mga pinagsasabi ni Congressman former Senator Trillanes po, ha? Kasi yung pong mga pinag alis ni Senator Trillanes meron pong pinagbabanggit ng mga account. Mabuti na yung intindihan natin sapagkat dito ay yung mismo mga account ay binanggit na at wala dito. Kung tatandaan nyo, si Senator Trillanes noong pang mayor pa si Duterte, yung nga ha, yung nabilanggo, senador pa siya. Siya ang nagbanggit nito. At sabi niya, naku, maraming gawang kalokohan si Rodrigo Duterte. Sinabi niya. At ito po ay nabanggit niya noong pa. It's mga back noong 2006-2025, kasama yung kanyang husband na si Manasseh Carpio. Hans Carpio at tao ito, okay. Now, noong sarapan ng Committee of Justice, sapagkat dati, mayor pa siya, sinampan na ito ni Senator Trillanes, ay naging presidente si President Duterte. So, ang ginawa ni Duterte, kung tatandaan nyo, imbis na harapin niya, sasabihin niya, uy, presidente na ako, dapat to impeachment case. Hindi. Ang ginawa niya, tinanggal niya sa trabaho si Deputy Ombudsman Carandang. Ay, bakit si Carandang ang nag-imbestiga? Sapagkat nung si Morales po, ang ombudsman, nag-inhibit po siya sapagkat si Morales, ang middle name niya, ang apelido na yung dalaga ay Carpio. Ibig sabihin, yung asawa ni Sara Duterte, si Hans Carpio, ay pamangkin niya. Kaya nag-inhibit siya. Pero ang problema, medyo takot yata ang mga congressman at mga senador. Kaya wala impeachment proceedings ang na-file. Despite the fact nag-iingay si former Senator Trillanes. Kaya ito ay inimbita si Senator, ex-Senator Trillanes sa House of Representative Committee on Justice. Ayan. At nireport niya na merong 6.7 billion. Ha? Iulit ko, 6.7 billion pesos sa pangalan ni Sara Duterte at sa kanyang husband na si Manasseh Carpio from 2006 to 2025. Magkano na ba sweldo ng mayor? City mayor? Siguro, 150,000, 200,000. Hindi naman magiging abogado itong husband niya. Pero, sa mga suspicious transaction, ang pinag-usapan dito, yung suspicious covert transaction, yung pong mahigit na 500,000. Large at mahigit na 500,000. 33 po ito. 33. Suspicious transaction. At 630 large transaction exceeding 500,000 with a total inflow. Tandaan nyo, inflow ha. Pumasok na 4 billion
425 million. 4 billion, 425 million. And outlaw, lumabas, na 1 billion, 554 million. Ayun. So may na yun, malaki. Mga 2 billion plus. The issue arose during the impeachment-related hearing where concern were also raised about Duterte's failure to declare si Vice President Sara hindi po nag-declare sa kanyang cash at bank deposit sa kanyang SALN mula noong 2019 hanggang 2024. Limang taon po yata ito, anim. Ako, matagal. So, ang diniklara na mag-asawa Sara Duterte at ang kanyang husband, Helpio, ay 74 million lamang. Ha? Ah, record natin, 74 million lang. Okay. Pero, inalis ni doon po sa Committee on Justice na mayroong 2.3 billion na cash flow. Ha? Dinidakta po natin yung natitira. At sinabi ni Trillanes, yung 181 million ay galing sa isang drug lord. Ha? Certain Samuel Sammy Uy. Ha? At pangatlo, sinabi ni Cheto Trillanes na nakatanggap siya ng 22.32 million between 2011 and 2013 while serving as Davao City Mayor. Ang laki naman. Ha? Among the transaction confirmed by the AMLAC, kasi si Congressman Laila Dilema ay namili ng 19 na transaction out of 33. Sa mga suspicious transaction ay yung napili at random, ha? At random. At random. Random, ibig sabihin, wala talagang, walang pili yan, random. Parang mang sugar. Yan. Okay. At kumpirmado po lahat yung mga napili niya na email naman na pera, million. Ay, hindi ko na-elaborate yan. Total, nag-umpisa na impeachment proceedings. Baka mismo makikita natin yan. Okay? Now,

sumipot si Vice President Sara Duterte, although hindi man siya talaga required, pero mas mabuti sana kung sumipot siya at pwede niyang sabihin, ni totoo yan. Ha? Imbis, takialam naman natin, imbis na pumunta dun sa naglalakwat siya. Ha? Abroad, asal pasal, parang binabaliwala niya ang him, taon ito, ang hearing. Now, marami po kasing kaso ang allegation. Pero ang ginawa po,

network.

Yeah.

Thank you.

Zavadla

Hello.

programs and doing

Thank you.

sa inyo, mukhang ko sa'yo.

0: Thank you. Vamos, buenas noches.
1: Vamos, buenas noches.

0: Tingtanan available sa paprinta printing services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
4: Set. Health testimonies. Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
5: Naamang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga kanang murag perminti ko madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mao na dayon to na ako'y hyperthyroidism. Pag try na ko take atong sidpanyawan capsule, di karon dili na kay ko magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang sidpanyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Radio Magbating.
7: Si Tinta Isais na ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJCI na himutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugto.
8: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018, nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o diba ka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
9: PCC, taking the lead in providing quality education.
10: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
11: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
10: Skin Shop? Asa man na dapit?
11: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Pajares, Gatas District,

0: Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang baligya didto?
0: Daghan kaayo tanang trending sa online ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
1: Safe ba na ilang products?
0: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa skin shop main, safe ug legit tanang baligya.
1: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
0: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
2: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
3: Radio, king. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. May gabi is na rin itong magasuki, dig ba me now? This is your friend, my name is Martin D. And I'll be with you all the way till alas 9 antak na sa gabi. Playing the best variety of love hits, love songs. Sa ito ang programa, TLC, Control Love Conversation. Kumusta ka itong magandaminaw ni Negron? How are you doing, guys, out there? Thank you so much for always locking in right here on the top number one radio station in Pagadian City. This is DXCA 106.3 Bell FM, and we are now simulcast with our EM band. So ito ang EM radio. This is DXBZ Radio. Pagding! 21 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Maayong gabi is tanan nato ng mga taga Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugay. As well as ato ang mga suki tigpaminaw din sa may Lanao del Sur and Lanao del Norte. Mga suki tigpaminaw sa din sa may Misamis Oriental and Misamis Occidental. And of course, ito ang mga naminaw din sa may Cota Bato area, especially din sa may Upi o din sa may Malabang. Malabang or Malabang sa mga tinuod, anyway. Alright, anyway, ang importante maghigala naminaw mo din sa ito ang programa. Ang ito ang official text line number, that's 09989978890. 09989978890. And of course, ito ang programa usab ang TLC, Control Love Conversation, is sponsored also by our gamahanan o kaybulungan ng mga produkto. Ang Target Line Superfoods Perolina o Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang ito ang Haplashos Oil nga grabe ang epektibo kung sila pa ito, no? Ang iya ko nung kahumot, ang iyang kahalang, ang iyang kakabugnaw, manuhot-nuhot, suhot, yun ko na sa ito ang panit, lapos sa ito ang kaunuran, o lapos pa yun sa ito ang mga kabukugan. And of course, ito ang nagamahan ng kibulungan ng Target Line Superfoods Perolina. Alam sa ito ang mga dunay mga tag-as ng cholesterol, high blood, diabetes, o kaba ni Adto ng mga dunay sakit sa kasing-kasing, sakit sa atay, labaw sa tanan ni Adto ng mga dunay goiter, dunay hubak, o ni Adto ng mga dunay cyst, no? Kanang mga bugon-bugon sa ito ang lamik ng lawas. Og labaw sa trend sa ito ang mga dunay goiter. So, i-text lang inyong pangalan, address, and inyo ang contact number to 09380028888. Okay, once again, 09380028888. And of course, ito ang mga gusto nga mag-avail sa ito ang one package aron mamahimo nga makalibre sa ito ang gitawag og probable sa sweat stress mga higala. Okay, mahiligon, mahilig magyuta mo. Ato na yun og luto outlet aron mo taya. Masindi ay og mauni makasulbad sa itong mga problema og mga suliran. Libre lang na ha. Once nga makapalit mo sa ito ang product package, one set for only 1,200 pesos, VIP na ang inyo ang transaksyon, mga higala. So, ugma po ang adlaw nga Martes, alas ato ang mga naminaw din na karon. Ugmang adlaw, agato ang gitawag og special nga kaninga abayan alang sa tuang mga gusto nga mag-avail sa tuang produkto, no? Ang tuang kombinasyon og mapuhon sa sweatres nga itunol kaninyo mga higala, libre lang, ha? Once nga makapalit mo, makapurchase sa tuang one set for only 1,200 pesos na naman ay usa ka battle sa target line superfoods, pero rina og nakapagyod mo'y tulo ka battle sa target line power or power scent liniment oil. Okay, so ang ato higalang produkto ihato diha sa inyo door-to-door delivery o kaba kini bitong ihatod gyud sa inyo walay charge, ha? Ang ato ang bayaran is only 1,200 pesos ra. So, naanana din na, appeal na din na ang charge sa ato nga paghatod sa ato nga product package. Naana ta kabarato. Kaliwala sa pagmahal karon sa mga sa gasolina, sa mga palalito. But still, ang ato ang product package is only 1,200 pesos lang gihapon. Anyway, ang ato ang buhaton, i-text lang ato nga pangalan, ato nga address o contact number sa 09-38-002-8888 7:45 on the clock right now. Dinhi lang sa tuwang programa TLC, Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
2: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik og palit sa tuwa nga Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Tana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
2: Ikapila man nimo si Imnon.
3: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
2: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuwa nga Paragis?
3: Dili ko talakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun ka ron. Eh parang, way problema.
2: Haplas, nagagamit ko haplas sa nai?
3: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
2: Tagaasa?
3: Takan, upper lima to.
2: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
3: Dapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anong produkto sa Paragis. Kaya ako naulian yun ko.
1: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
8: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
9: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Congratulations to our 99 new criminology licensure examination passers. Pagadian Capital College continues to uphold its tradition of excellence, helping more graduates succeed in their board exams at a consistently high rate and proving that true success is not measured by the number of enrollees but by the quality of education and training we provide. We are proud to hold the record of producing three top-notchers in the past, a distinction and much in our community. This success is made possible through the dedication of our teachers, the perseverance of our students, the support of their parents, and above all, by God's grace. To Him be the glory. PCC, taking the lead in providing quality.
11: quality education. Ang PCC nagkatanyag sa musunod ng mga programa: BS in Criminology, BS in Accountancy, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Bachelor of Laws, Junior o Senior High School Curriculum. Ang PCC na himutang sa Rizal Avenue, Barangay Tuburan, Siyudad sa Pagadian. PCC, taking the lead in providing quality education.

0: The strongest. The strongest.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
0: The strongest. The strongest.
2: The Secret of Health on the air. Atong sayron ang mga alternatibong pamagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas. The Secret of Health.
3: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Atud ginato sa Yes to Health Incorporated og labing gyud sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon na yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan nato specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Og labi na yun makaigsunan, kini nga programa hatud ka nato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santon Plus Gold.
1: Secret of Health. Health Info.
3: Labi na yun sa makaigsunan nato nga aduna na'y problema sa pagtulog. Sa makaigsunan nato nga gusto na matulog ang huna-huna gustong magmata. O kini ang lisod makaigsunan mo na nga pagmata nimo sa buntag mura kaguan, grugi kayo tanawon, no? Dili inspired ang atong aura pagkulang ta sa tulog kay during night time mangud makaigsunan 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang ato ang lawas nagakuan naga repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga rejuvenate. Mao na nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras muhatag kini og dako nga problema. Mao na makaigsunan hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santon Plus Gold tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siya phytonutrient nga gitawag og nirolidol. Kining na niro

0: Neroliddol. Panindutan pa imong tulog, ugang kanindot makaigsunan, atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag natong utok. Tabangan pa, malikayan ang mga sakit, nga fungal ang hinungdan, cancer, microbial, o labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Ug matod pa gani sa duga nga pagtuon kung i-high dose nimo ang gitawag natog ni Neroliddol properties nga naa diha sa Santon Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Ginapamubo niya ang gitawag natog total worm count by 70%. So ana kanindot makaigsunan ang Santon Plus Gold, no? Nga makuha nato, no, phytonutrients nga makuha nato sa extracted ampalaya. Ang kanindot, dili lamang good ampalaya nga extracted ang sulod ni ana, napadiha ang gitawag nato og spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll, aduna puy garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na gyud makaigsunan, adunay santon nga tabangan ka, matanggal ang mga bukol-bukol ug malikayan ang mga paghubag sa sulod ug gawas sa kalawasan. Santon Plus Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C.
1: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: It is now 4 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here sa ang programa, still we are on TLC, True Love Conversation. We've caller on the line. At nga tagad, hello, good evening.
1: Good evening, DJ Martini.
0: Yes, good evening. Kumusta ang imong kagabion?
1: Okay lang kayo, DJ Martini.
0: Alright. Kaya kayo nindot ko rin na paminahon kay Kuan Kening sayo kayo nanawag.
1: Lagi kay gatalasang si kunin mo DJ Martini.
0: Okay. Sabay ako ikaalagad sa ko ang guwapo o guwapa nga color.
1: Mag-greet lang ko DJ Martini.
0: Okay. Go ahead sa imo greetings din na lang ka.
1: Una-una kami mo DJ Martini ma yung pagbiino sa nang namino sa mong programang TLC, True Love Conversation. O, pagka-greet lang ko sa akong best friend sa kay Fatima San Miguel sa buwang nag-resol nga si Jean Mark Manisan. Kang Marigi Buhano, Ibihasa, o kang East Chavez. O, sa akong mga friends po no, nga naminaw karon na silang Ate Maika Andales, Kati Villasis, Jennifer Saga, Ronel Pasco, Ros Vilayo, Gabriel Gabriel sa May Mulape. O, kang Jake Niparanom, o kang Marlene Aquino, o kang iba magpulong deput sa Mulaki o nilang Ming Di Mayo, John Ray de la Serna, Chichua Pasagin, Gilbert Olivo, Jerome Pagalan, o kang Atila DJ, o kang Imping Carpio, sa mga Tagalugon, Tagayan, Pagalaran, o Malmes Family, o sa tanan lang ako mga relatives, o mo request ko, DJ Martin Day.
0: Yes, o sa may request?
1: Now and Forever by Air Supply.
0: Now and Forever.
1: Forever.
0: By Air Supply. Okay.
1: Yes po, DJ Martindi. Oh, thank you daan sa pag-play. Ang nagpa-greet. Ika ni Aljo na mukha siya na mukha din sa may barangay Santa Maria, Pagalian City. And be safe and God bless and amping. Salamat, DJ Martindi.
0: Salamat. Thank you, kaayo guys. It is now 6 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. There you have. Pero kaso ang ako ang now and forever right now is kuan mani. Di mani sa air, kang air supply, kang kuan ni siya, kang nakoy kang Anne Murray to Keith Martin and also I have Richard Marks. And so mo na ang naana ko karon on my playlist sa now and forever. 6 minutes past the 8 o'clock in the evening. Martin D, mo palit me, mag-abil me sa product package sa target line. Paunsa man na mo na siya ma-avail o maapuhon. Alright, so anyway, alang sa to ang mga mag-avail sa to ang product package sa target line o maapuhon, mamahimo mong mo-text o kaba mo tawag sa cellphone number 09-38-002-8888. Diyan nga ito ang schedule alang sa ito ang pagtunol for free probable number alang sa sweatres o mapuhon is pang alas dos o pang alas nuwebe ang ila ang itunol nga grasya o kilipayon. So early lang mo sa morning ha, kung mahimo maka-text mo sa inyo ang pangalan, inyong address and ang inyo ang contact number sa 09-38-002-8888.

0: It is now 9 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. We have caller on the line. Hello, good evening.
1: Hi, good evening.
0: Yes, good evening, ma'am. Maayong gabi.
1: Yes, maayong gabi po. Maayong buntag, karaog ma.
0: Yes, ma'am. Okay, what can I do? Sa to ang caller, nga guwapa o lamion.
1: Hello, Marian. Good evening and happy birthday.
0: Ah, birthday na iro ni Marian.
1: Iyarong birthday.
0: Iyarong big day. Iyarong big day. Big day. Okay. Marian, isuroy po ko diha sa Cotabato, Marian. Uy, kaya wa ko makaanak Cotabato, Marian.
1: Asa Cotabato din na si Marian. Naroon na sa SND Lano din, Lodi.
0: Asa SND mo di ay si Marian Rabanuel di ay. Uy, si Kuan mo di ay ito. Katong sa Cotabato, si MJ. Si MJ Carpio mo di ay ito. Okay, sige ma'am, go ahead ma'am.
1: Magpatuloy conversation ko kay Andy Carpio, Inting Carpio, kay Aljo na magkatsya, kay Rajon, how are you now? Thank you for greeting.
0: Wow.
1: Kay Ovi Kamalon, kay Gianna Patalo, Sardinista, kay Carmen Sangria, kay Candales, kay Lady Heart Amor. At sana na lang mga big ay kay Arlene Kretoria sa Nabalintawat, Pagarian City. Good evening. O kay mga mahal, si Chigo Salvador Preto.
0: Wow. Okay.
1: Good evening. At sana na mga big sa kanina. Good evening. O good morning. Para o mga.
0: Okay.
1: Nakapinang good siya, no?
0: So, mo rin eh.
1: Mag-pick ako
0: na
1: lang. Kaya
0: okay.
1: Masig
0: mas-short
1: unya
0: ito sa
1: time.
0: Tuwan. Okay. Mag-pick
1: ako dyan.
0: Ano sa mani mo i-request?
1: Ay, birthday song para ni Marian.
0: Okay, birthday. Alright.
1: Huwag ka nang ako nga song.
0: Sa mani mo ang song.
1: Please be careful with my heart.
0: Okay, please be careful.
1: Bye. Sa tana, si Kwan Ong.
0: Si naatay si Jody Santa Maria, naatay si Regine Velasquez. We have also Christian Bautista.
1: Oh, di naman na sila, no? Kita man ang duwag ko yan, ang anta.
0: Okay. Oh, arita ni Jody Santa Maria and Richard.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Please be careful with my heart.
0: Wow. Kigila.
1: Okay. And with love me toy. Please be careful with my heart, Kuya Martin.
0: Bye-bye. Okay, thank you. Bye-bye. Alright, so it's now 13 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. There you have, ayun, si Ma'am Lonely Girl. Nag-chat ko na to. Hi DJ from 0948. Ah, okay. Okay, nag-message na siya. Good evening DJ Martin D. Guapo Tisoy. While ga stay at home ra ang person kay giigang na middle me sa mga programa DJ. Magpag-greet lang ko sa ako nga mahal si Giselle Valenzuela. Nga mag-amping always. Mahal ko. That's coming from Al Jones from Barangay Datagan, Pagadian City. Request kong song, Ikaw Pala. Or Hindi Ako Katulad Niya. Thanks sa pagbasa ni DJ at Isoy. Okay, anyway, thank you so much. So, nagkakay salamat sa inyo pagpaminaw din na karon. All the way from Datagan, Pagadian City. 14 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Still, you are with Martin D. sa programang TLC, Control Love Conversation. Anyway, katong official text line number, that's 09989978. 8890. And of course, alas sa ito ang exclusive nga contact number, no? Sa ito ang mga interesado, labi na sa ito ang mga gusto mag-avail sa ito ang product package ug mapuhon. Alas sa ito ang special nga kining special nga transaksyon ug mga dalawa for sweetress number combination. So, ito ang official target line contact number is 09-38-002-8888. Sa inyong i-text sa inyong pangalan, address, and contact number, alang sa ito ang product package. For only 1,200 pesos, special na ang inyong transaksyon. Ano kanindo din ni kinana mo ano one bottle sa target line, super food, spirulina, plus napagyan mo ito luka bottle sa target line, power scent, liniment, awel. Door-to-door delivery rin ito ang product package. Ha? So, ihatod yun na sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga panimal. Alright, it is now 8:15 on the clock. Once again, i-text lang inyo ang pangalan, inyong address, and inyo ang contact number to 09-38-002-8888.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa kamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerflex capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog og kapoy sa lawas. Nerflex capsule atong gamiton. Nerflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan paguban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonia.
4: Grabe na kikinga ko pagdugo nung dili na kiti normal. Gikon ba na kikunin? Tingali ko si mahita mo na ko.
5: Tata!
6: Magka-apikto kini sa tisyo sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane. O posibleng niya budibilop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini ng sakit, misis.
4: Maumadok.
6: Needed ang operation aron ma-address ang imong sakit nga polyp.
4: Ginoo padayon man gihapon ang ako pag-bleeding. Ubay-ubay na bayang ang mga klase sa herbal ang imong ipainom na ako. Pero huwag itingali ko makauyon. Huwag itingali makauyon ang akong lawas.
5: Kinahanglan na gid siguro nga maoperahan ka ta.
4: Dili dong. Musuhay una ko sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.

0: Ngano ka? Unsa ka diha? Nagkatawa ka malanggod nga ikaw lang usa. Wa ka ka malisyo is imong pag-isip.
1: Dong! Malipayon! Lagit kay kubana ko! Kaysa 20 lang ka para kay Bila-Bila Herbal Capsule, naayo dayon ko! Wa na ko mag-spotting, Dong! Wa na ko mag-bleeding! Wa na nervous o gihimsog na kayo ang paminaw ko sa kulawas!
0: Wow!
1: Tinuod kiti ay nga sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa!
2: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop may safe ug legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniyana ka. Ali, mga ano ta? Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung sa akong mood, wag kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee.
1: Mauba, hangiun lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyamyo naman ako, dili ko daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyag kaonag, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, ug sinsing, agihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya o kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The Secret of Health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Dr. June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, Member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The Secret of Health. Sunfold Plus Gold.
3: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunfold Plus Gold tulo ka capsules sa kanila. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfold Plus Gold, kinaayo ko.
2: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Papalit sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sunfold Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sunfold Plus Coffee Mix. Ang Sunfold Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sunzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
4: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: The secret of health.
6: Welcome now sab sa Osaka edition sa atong programang The Secret of Health. Hatod ganato sa Yes to Health Incorporated. Og labi na yun sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento Santon Plus Gold og Santon Vitamin C nga mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret of health.
6: Kay balo ka ba nga ang Santon Plus Gold adunay extracted garlic nga makatabang malikayan ang stroke og sakit sa kasing-kasing? Tungod kay nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga ang garlic adunay anti-clotting properties. Usa ka substance nga mutabang malikayan ang atherosclerosis. Usa ka problema sa agianan sa dugo tungod sa mga plaque o barabara nga mao hinungdan sa paggahi ug pagkipot sa mga artery.
2: The secret of health.
6: Matud pagani sa National Heart, Blood and Lung Institute, mao kini ang hinungdan sa stroke ug heart attack.
2: The secret of health.
6: Mao nga kung ikaw taas na og triglyceride, cholesterol, mga barabara sa agianan sa dugo, inumin na og Santon Plus Gold para malikayan ang stroke ug heart attack. Tungod kay nakita sa pagtuon sa ato mga eksperto, makatabang ang Santon Plus Gold nga malikayan kini nga mabaltian tungod sa iyahang garlic content nga adunay anti-clotting properties. Mga likayi ang sakit sa kasing-kasing og stroke, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga halal certified nga mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret of health.
7: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na iningturok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gyud gisiguro og tumar ang Sundown Plus Gold. Ningtuo gyud ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo ani.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C. Madaling kapitan ang ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sunzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Sunzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Sunzone Plus Gold og Sunzone Vitamin C.
2: Sunzone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sunzone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. natin ang mas lamig yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
10: Santon Plus Coffee Mix, the secret of health.
6: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix ug tanan nga produkto sa Yes to Health Incorporated, mapalit na sa tanang mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
11: Sa TV.

0: DXBZ AM 756 kHz Radyo Bagting ug DXCA 106.3 MHz Bell FM nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good evening, Lotto Philippines! Got more energy for another game party? We'll try to shake off your Monday blues by giving away thousands to millions of cash prizes this May 18, 2026. Simula na naman ang panibagong linggo para humakot ng mga Lotto pa-premyo. At kung gustong mapasama sa list of Lotto winners this month of May, araw-arawin na po ang pagbili ng tickets. At syempre, huwag kalimutang manood ng PCSO Lottery Draw every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. para malaman kung para sa inyo na ang exciting prizes. And tonight, katandem ko sa pagpapapremyo ang aking co-host na si Jerome. Good evening, Jerome.
1: Good evening din sa iyo, Queen. And shout out sa lahat ng naka-tune in ngayon sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels. Lahat ba ay may tickets for tonight's draws? Sayang naman kung palalampasin ninyo ang iyong chance ang manalo at maging Lotto Millionario. As of early or as early as 7 a.m., open na po ang authorized Lotto outlets. Pero syempre, ang lagi naming paalala, maglaro po tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. And always remember na 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali at manalo dito. Kaya sa mga may tickets for our games this evening, good luck po sa inyo!
0: At para naman sa mas masayang game night, full force ang Lotto Barkada dito sa studio. Makakasama nating maglaro ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO!
1: Also here with us are the representatives of the PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo!
0: And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: To ensure fair chances of winning among our lots of players, every day po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures para sa

0: highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
1: Sa isinago ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: This is it, mga kalaro! Will tonight be your lucky night?
0: Manifest that big win as we now play your favorite lotto games!

0: Mega Philippines. Unang raratsyada ang inaabangan niyong Mega Million Jackpot. At dahil wala tayong jackpot winner last Friday, tonight's jackpot prize is 15,451,056 pesos and 13 centavos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Megaloto 645. Megaloto fans, 45 draw balls numbered 1 to 45 ang kasalukuyang hinahalo sa loob ng draw machine. 6 lucky balls ang hihintayin natin piliin for the official Mega Million combination this Monday evening. Good luck po sa lahat ng may mga tickets. The first number is 39. Ingatan po ang inyong Lotto ticket. Huwag babasahin at huwag paplansyahin yan. Tandaan, kailangan readable ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 24. Dito sa Mega Lotto, 30 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers nyo sa winning combination. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 7. Sa mga makakakuha ng 4 na nanalong numero sa Mega Lotto, 1.1 million pesos ang paghahati ng papremyo. Ang Mega Lotto ay nalalaro every Monday, Wednesday, and Friday. The fourth number is 4. 1.2 million pesos naman ang paghahati yan equally ng lahat ng makakaswerte ng 5 mega winning numbers. Sa ating Lotto winners within 1 year, pwede mag-claim ng premyo. The fifth number is 37. Isang number na lang at makukumpleto na ang Mega Million combination. Kayo na kaya ang susunod na Mega Millionario? And the sixth and final number is 23. Muli po ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 39, 24, 7, 4, 37, and 23 in any order for the jackpot prize of 15,451,056 pesos and 13 centavos net of the agent's prize commission. Grand Lotto fans, ihanda na ang mga tickets dahil kayo naman ang may chance ang manalo sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa Lotto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DATV.
0: Lotto players, wala ring nanalo ng grand jackpot noong Sabado. So tonight's jackpot prize is 110,063,860 pesos and 4 centavos net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto players, ito na ang engranding papremyo. This time, 55 draw balls numbered 1 to 55 ang nasa loob ng draw machine at mag-isa pa rin itong pipili ng 6 winning numbers. The first number is 47. Sa jackpot bearing games ng Lotto, paghahatian equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 44. Dito sa Grand Lotto, 60 pesos ang instant panalo kung mag-match ang 3 numbers nyo sa ating winning combination. The third number is 26. 1.3 million pesos naman ang paghahatian equally ng lahat ng makakaswerte ng 4 grand winning numbers. The fourth number is 29. At sa makakakuha ng 5 nanalong numero sa Grand Lotto, 1.4 million pesos ang inyong paghahati ang papremyo. The fifth number is 38. Reminder muli sa lahat, 18 years old pataas lang ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. Let us play smart, play safe, and play responsibly. The sixth number is 51. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers, we have 44, 47, 44, 26, 29, 38, and 51 in any order. Once again, our Grand Lotto 655 winning numbers tonight are 47, 44, 26, 29, 38, and 51 in any order for the jackpot prize of 110,063,860 pesos and 4 centavos, net of the agent's prize commission. Taas ang kamay ng mga nanalo. Sa mga hindi naman sinuwerte, don't you worry dahil may mga digit pa premyo pa.
2: Kaya ihanda na ang lucky 4, 3, and 2 numbers ninyo dahil baka kayo na ang uulanin ng mga papremyo after this good news from PCSO.
3: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo na Super Lotto 649 Consolation Prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.
3: Sa TV!

Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Nagkadaghana ang ihap sa atuma kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke. Ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang. Ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis, bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantusiya karon may na kayo
5: taas din sugar sa mga sawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
5: aning baba
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Manarat, my love! Mungutan ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
7: Dili!
6: Puslan lang way nagmahal, may pamatay!
8: RMN Production Center! Mudalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon! Bud-bud-bud o pipinka!
6: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod? Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Anong magtibway ni kanan?
9: Pahidigo! No. Bada!
6: Bati asa ni mong naong huilag. May uy, masakang sa tadigo!
9: Isamot ka ba di mong naong gamihilak ka ba jigaw?
6: Gikan ka lang, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo!
6: Na ang silan ko.
7: Imo na ko checko, pero bakas ni una ko, gato na gud ka.
6: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
7: Unsa?
6: Duna na ilaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. o kana way lain kun dili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
6: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
10: Jacob.

0: bold o pipingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bold o pipingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing, ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
3: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
6: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Actually, dugay-dugay na ko nagtumaran eh, kaya ko hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na yung panahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nagmintin ko aning Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsakin akong blood pressure na nagmintin siya, digig ko na wala ko mabati nagkaluya.
7: Sa haplas yan, sa...
6: Dere ko sa liniment oil, kanang ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati ganyan itong mga kuwan ako katul-katul na naigo kong buni pastila duwara kaplasan ako wanawala siya dihagit sa herbal capsule ko ning bilib ni kuwan kay nagkay mga food supplements karong mga panahon ng nanggawas wala man tayong nga nagkuwan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nagiga sa buntag paingon o gapon labi na sa kanang coffee digig ka mabati yung kaluya mugan ako na naranasan ganyan ako na wala na ingon nga unsa nga kuwan God's gift siguro ninyo klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po sa Ginoo. Okay kaya ganyan ng mawan ng mga herbals.
3: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka

0: Hi, hello, hello, hello, hello, hello, hello, mga higala, kumusta may ngadlaw ka ninyong tanan? Yan ang sabay inyong higalas kanginan, Ray Arellano. Asap tap kanunay, asap ang swildo ayaw pirmiha. Okay, greetings sa mga higala, shout out time. Shout out nga to ni Fritzy Avila diha sa San Roque, Macro Southern Lady. Ngayon ni Josephine Manggubat, Christine Lara o si Jacqueline Mangalo diha sa Tangkaan, Padre Burgos, gika ni BSI Pangag sa Ilong. Ang atong writer-director Oji Kumpok Rakasa. Okay, nga man usap, nga to nila ni Jane Binsi o ni Mercy Santillan diha sa Pinamungahan. May pagpaminaw nyo dahil mani Alan Garing Bonbon Aluginsan Cebu. May pagpaminaw diha gika ni Ricky Bangis Garing. Okay, dita maglangan mga ikala. Atong may numduman nga muambak na unta sa pangpang ang atong bida nga si Jigo, pero gihawiran siya ni Nunoy. Pero nakarealize ang atong bida ugwa na lang kini maghikog. Samtang si Don Arturo usab na musil dito gayupan. Tiaw mo na may nakita siyang panda sa kalasangan. Nagiba na nagbaktin. Iyan ay kinigipusil sa iyang telescopic rifle. Perting iguas bullseye. Ay, pusay naman, perting iguas bullseye yung kayo. Nya, morto ang nagipasinabaw na yun ni Hercules kay muhigop lagi siya og sabaw ini. Samtang mamauli na sila ang atong bida, galit lang sila nga may nakitang tao nga armado. Kali sila nga may karatilong dagan palayo. Pero sila raday kini si Don Arturo nga mangutana unta og asa agi sa pagpauli niya sa mansyon kay nasaag lagi taon sila. Balik dito sa tumbida nga gipagkutasan ni taon sa pagdinagan. Bueno mga igala, yung unining na itabo no. Niya dahil ang langisupan niya itong sugilano. Dita maglangan, bunbun o bibingka.
1: Ko pa intaw niyang usa nagdag armas nga mubuto. Samtang usa wangki kayo.
2: Bitaw no?
1: Kuya, wag itulis ta ato no?
2: Mayo nagtulison. Kikwerta ra. Ang kuyog, tuliun ko ato.
1: Tabang lang sa Ilong.

Ngit-ngit ng kagabi yun. Pero ni apagyap ko din sa loyos amo. Ha, bikat-kat ko ining punuas akasya. Ug daniid sa kumbay. Wa ko'y kumpiyansa. Isod, no kumpiyansa. Isod mo piyait si Kirli Antoneng ug ipadakop ko niya sa amo. Ah, patay ko. Preso ko. Ug kana ang dili ko katugutan. Ahak mi ining kinabuhi ah. Balik sa dati ko ini. Wala nasab ko'y sidot. Wala ko'y kwarta. Saan nahurot man akong palits drugas. Nga nailog mas pidiya. Gutom na rama ko na. Pero, wala naman ko'y kwarta. Misan lang tatong pisong karaan. Unsa ka ibaligya na kuning motor aron ipalit ako pagkaon. Baya, muram ko anigining ibaligyang silpon aron mapalit og load. Maya, no? Wala saan ko'y motor ko'y ibaligya ko'y motor. Saan ba ako sakit? Sumay buhaton ako. Unsa man, kung kamoy pasultiun, unsa may akong buhaton, Ray Arellano.

0: Yummy. The best ka yung muluto, taklak. Dami gihapon ng atong panihapon.
1: Salamat nga, nakauyon ka, Miss Lalat.
0: Yun na. Han man itong bata?
1: Ah, si Gian. Toa sa kwarto, Miss. Natuog pa.
0: May noon. Narunway samok.
1: Miss Lalat.
0: Hindi ko ginahag samok eh. Ma-stress ko. Kaganiha pa kung nakakita niya nga. Magsigil lang og duwa. Sige, palupad na ng papel ng aeroplano. Samok kayo eh.
1: Miss.
0: Ah, sige na, gawin na. Tungan ni Kong.
1: O na lang, Miss. Salinlay amo.
0: Oh, ikaw, wala ka.
1: Biyaan taon na ka, Miss. Ariyan ako sa kwarto.
0: Ah, sige, go. Di mo madungan? Bahala mo. Takot na ba kay Kuglam mo eh. Tingalig bukog na lay inyo ining tinuwang isda. O kining sinapawan nga kusok sa bapoy. May nanuktok, mas pultahan. Ay, ang putot na lagom sa tingali na. Si Checo na sana. Bahala siya. Mag-watch siya mahuman ko sa kumpani hapon.
2: Lalat! Oh. Abri yung pultahan! Si Bogart na eh!
0: W-O-W? Wow! Bangag sa ilong si Bogart!
2: Abri na yung pultahan, Lalat!
0: Oh, si Bogart, cute! Hala, no? Gikilig lagi ko!
2: Sige na, Lalat! Abrihin na ba, Lalat?
0: Palugi ko, babe. Abri pa lang easy girl ko.
2: What? Will you please open the door?
0: Dili ko, oy! Dili ko, Bogart!
3: Unsay sunod nga mahitabo.
4: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
5: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Tanarawan ko, Androng, kanina yun akong diabetes. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
5: Ikapila man mo si Imnon?
6: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
6: Dili ko kalakaw, oy. Tanawra ko ng kuan sa kong, sa kuan, oh, diabetes. Kani, oh, oh. Pero nagbintin lang kung agi kumabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Eh parang, way problema.
5: Haplas, nagagamit ko haplas sa nai?
6: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
5: Taga-asa?
6: Upper lima to.
5: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka ron.
6: Kapito na ako sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
4: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihaplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mong kasinatian, sir?
8: Tinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lagi ng ulan ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila. Kaloy sa Dios, mawala gyud akong paminaw sa akong kalawasan.
4: Si Dudong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
8: Sa bilabila haplas gyud kay mao na makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gyud sa bilabila, barato ra. Haplas bilabila, tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sumikap dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dudong.
4: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tuno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
9: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Naako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning paragis ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At kung sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, di mo palit na pudo ko, ginagmayra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
10: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibitibos?
9: Yes, bila-bila, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
4: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Please leave me alone!
2: Nga naman lang!
0: Dili na ko nimo! Ato na ipo sa imong babaeng pagaw! Marag-ongo! Ni Curly Anthony!
2: Huwag na siya lahat! Nagbuwag na mi!
0: Oh, hala no? Nagbuwag na sila? Tinuon niya mong gisulti, Bogart!
2: Lagi! Cross my heart! Buwag na mi!
12: Sure ba?
2: Sureness!
12: Tinod mong gisulti? Pinoon?
2: More pa o? Cross my heart pa yun?
12: Ayaw ba? Hala no?
2: Karon nga nasayod ka na. Onso man? Di ba lang kunin mo pa dayon nun?
12: Ano mo dayon man ka?
2: Uyab ko ta.
12: Uyab si mong mata? Karon na lang, abi kay wa naman mo si Curly Anthony.
2: I'm sorry, lalat. Pasaylo ako. Karon pa ko magkaamgos, kamaturan.
12: Kamaturan nga unsa?
2: Nga kita giday ang parison sa usag-usa. Kita ang tinuuray nga nagminalay. Maong, oh, lalat.
12: Gabi kap ni mo akong suha.
13: Gimingaw ko ni mo.
12: Bukat ba?
13: Ana na sabta. Uyab na sabta.
12: Bali haoy. Panguyab isa kong bali.
13: Asa? Bakit sa ilong?
12: Gusto kong mamisita ka na ko, Ogma. Okay? Mangandam ko, Ogma, alang sa imong pagpamisita.
13: Karoon na lang, good.
12: Ogma na gani. Nanihapon pa ko.
13: Guto man ko.
12: Bangag sa ilong ni Mabog.

0: Sila mag-aing pagpagkaon ko, ha? Gupok kong bukog. Salamat lang, ha? Gutom ko.
1: Ala, sige. Hab-hab di ha. Murabi at tagwam, kakao ko sa kabuan.
0: Lami mong good, lami.
2: Magtakla? Nahuman na kagkaon? Uy, may bisita man di ay ka?
3: Uy! Hindi mo lagi anghel.
1: Oh.
3: Niya malagi guwapa din is inyo.
1: Hilam di ay! Ngal-ngal ka lang da. Tapos nagkaon?
3: Lagi-lagi, muram kong si Carol Marie hikain.
1: Takla!
3: Papahaan mo yan.
1: Takla! Balik lang una dito sa kwarto ni Mopi. Taugon talang unya ka kon mahuman nagkaon ng buayang dako liwat sa speaker of the house.
2: Oh, ma'am.
3: Unsa to? Ako buaya?
1: Unsa man? Gusto ka ko nganlan?
3: Ay. No. Bada.
1: Ang. Tabian man kay ka. Isak puno ng imong papa.
3: Kinsa man dito siya?
1: Da. Wala kay labot. Oy, kung kinsa to. Kao na lang diha. Hab-hab.
3: Aw, lamoy good.

0: Sugar na ko.
1: Liza, hindi ka mabusog. Bukog na lang ko'y nahibilin sa nilat ang gusok baboy o sa tinawang isda.
0: Lami, magod.
1: Nakaw na, ay. Mat na lang balik.
0: Ah, sige.
1: Ay! Mga litbang kagpanghawk!
0: Agoy! You slap my face! Kisagbago ni mo!
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
3: Ay dati mga good sir, ako station dili normal din nag-take atong kuan mangustin na bila-bila paggamit na ko ato magkuan naman ang administration nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood medyo half man kog mata kanang dili na gani siya sir sakit itusok sa adlaw na mga gud na take na call sa DBT ba murag makapool gani kay maghilab ako kutukuto na kay mga dagko kayo murag luot kay inon pero sa paragis pag inom na ako okay man siya wala na ko ibati na luot akong kutukuto normal akong pagbawa nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag-inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako mag-awas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo ang plaster nga bila-bila liniment oil. Kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa siil, kanang magpula-pula bitaw, sir. Nga pagkutkutun, ganun kay magtubig. Ginaplasan ako, pag-aplas na ako ato, nagkuan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
2: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation, delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga matransform into toxins kung hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige ng pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
4: Pinkanyas, taga matiaw.
5: Sa imo ginatik?
4: Capsule. Kay ang ako mong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang ko magbawas. Sukad nga giupiran ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Motong ako ang ginatumay na ako. Three times a day na ako. Nga sukad ato. Nagkuan na, naghinahinay na. Matwice a day na ako makabawas. Anak na anak to primero niya. Motong pagkakuan na balik na sa normal.
5: Pero dili ka kainom?
4: Na, mabalik nga. Dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas. Kailain man akong paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko capsule. Magpangita jud ko niya karon. Nahapit jud ko dire kay lain man akong paminos ko ang kilid na po din akong dire lagi kay magsakit man.
5: So Paragis Bilabila Capsule rin di mong pag-asa?
4: Mora jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Makatabang og dako, ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule, inampingan kaayo ang pagpili maong ang mataglugas sa ingredients, makatabang gayud, ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Rock, rock, radio, mag

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBB, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibiyaan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5:01.

0: kabanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanong sa bagbagdingan. Ug-aniya ang tigpalanog sa bagtingan.
1: Radio Magbagding.
2: Alas 5:07 na mga kabagting o kabalkada sa maing buntag na itong tanan ni ining adlaw nga Martes. Pinsa 19 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Maing buntag sa mabot sa Sibya sa Radyo Bagting o Bell FM. Pero sa pagkakaroon ng single face ang bayaw, mauna ano, ang palpalan, mauna nga di may mabati karon sa Bell FM kung 106.3. Pero nata sa app, Radyo Bagting app nga pwede niyo mapaminawan. O di ba kadiri sa itong Facebook Live sa Radyo Bagting News, Bell FM News, 106.3 Bell FM o Radyo Bagting Entertainment. Na kumusta kaway-kaway sa mga gipampukaw pa sa kahitasan o makapanikay sikay ni ining buntaga. Sugdi ang inyuhang buntag sa pagpasalamat o lakip na ang mga pahiyom. Aron nga ang tibok adlaw, dili in town kini magsigig sa gumot. Pwedeng mabitayag basket mga kabagting o kabalkadas. Sa mga nagbiyahinan ni mga orasa, may buntag ganin yung tanan mga drivers. Lakip na sub sa itong mga magpapatigayon. Nga itong mga tigbantay sa kahap sa Galina o nga itong mga tigbantay usab diha o na destino sa nagkadaiya ng mga balay tambalanan. Good morning! O lakip na usab sa ito ang mga sweepers nga sayo kaayo nga nagpahilunas pagpanlimpyo. Lamang maminti na rin kahap sa kalimpyo diha sa inyo matag besinida. Ito maglangay sa ngalan sa kinatibok ang puwar sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ika sa technical team, lahos na nga dito sa mga bagting reporters. Lagos bagting, 16, Vanessa Cagas Tumakmol. Sa mga angayang siren nato karong buntaga, sanbay, kabagting o kabalkadas.
0: BTC Headlines.
2: Sa mga uluhan sa balita nga nakalap sa itong mga bagting reporters, film viewing o information drive gabahin sa recruitment strategies gipahigayon sa IPIL District Jail female dormitory. Samtang sa pigas bahin nga mga headlines sa mga balita, intensified manhunt operations sa titay may resulta sa paggasikop sa duha ka miyembro sa suming

0: Gal or Sumingal Criminal Group. Dagampang headlines, 1.12 milyones o 1.12 milyones ng smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Lano del Norte. Sa Pikas Bahin, DILG9 ng Ngulo. Sa multi-agency workshop aron mapalig-on ang communication plan sa RICAD Advocacy Cluster. Dagampang headlines sa mga balita, duha ka pamilyang nagredo, nagkauli ay na. Maing kabubuton dito sa Basilan. Ayaw hinoon samtang top 4 most wanted person na dakpan sa Zamboanga City. Headlines paghapon, tulog ka bagong cooperators may pirma o kasabutan kauban ang DOST Ilaom sa setup project. Sa Pikas Bahin sa mga balita, gikan sa lungsod sa Dinas, construction worker naghuno sa kinabuhi. Samtang sa Pikas Bahin, ITCZ magpaulan na paghihapon sa pipila ka bahin sa Mindanao. Ang susambuang at also minor de edad sakote sa drug bypass operation sa Dimataling. Ang PWD patay human nga nalumo sa suba dito sa lungsod sa Midsalip. Mga headlines pa lamang kadtos mga balita o ang detalye atong pag-isairan pinaagi sab sa report. Ibagting 17 Florence Fima update sa kahimtang sa lakat sa panahon. BTC Weather Update.
1: Ngayon paghihapon nga magpaulan ang pagkasatik pagulan ang pipila kabahin sa Zamboanga Peninsula kini sa Banosab sa weather forecast nga gipagula karong buntag gumikan paghihapon kana sa presensya na intertropical convergence zone gawas sa Zamboanga Peninsula apektado usab ang BARM sa Sargent Davao Oriental o Davao Region. Matod pa sa pag-asa nga posibleng masinatiyang kayo nga pagbundak sa ulan panahon sa hapon or di ba kagabihon nga doon na pa'y pagpadalugdog usab nga lakip nga masinatiyan sa mga katawhan. Hinungdan garon pa lamang ang mga publiko gipasidan-an nga magamping sa mga posibilidad nga masinatiyan nga mga pagbaha or di ba kapagdahili sa yuta. Samtang ang pinagkabahin sa Visayas apektado paghihapon usab nining Sterlis nga mo hinungdan nga padayon sa kini sila makasanatig galit nga pagbundak sa ulan sa pag-aabot usab sa kahaponon. O ang localized sa thunderstorms makapatandog usab sa dagat sa lagat sa panahon sa Metro Manila ug pinagkabahin sa Luzon. Ning kasamtangan o ilaing daw tang lagat sa panahon nga monitor sa pag-asa gawas na lamang sa una nang ikabot siyag nga mao ang intertropical convergence zone nga magpaulan diri direkta sa Zamboanga Peninsula. Sabto sa Pikas Bahin, una sa ugtaw sa pagadian, isip giyas sa mga mananagat karong adlaw, alas 12:49 kaginang kadlaw, 0.0 meter ang gilidmon sa tubig, unang hunas. Ang taob, unyang alas 7:07 ang takna sa buntag, 2.1 meter ang gilidmon sa tubig. Subling munas, pagkalaunas, 51 ang takna sa hapon, negative 0.3 meter ang gilidmon sa tubig. O subling mutaw sa pagkalas 7:56 ang takna sa gabi, 1.5 meter ang gilidmon sa tubig. Laban mo sa bang adlaw, alas 5:27 karong buntag. O musala mo sa pagkini, alas 5:27 unyang hapon. Mga ni update sa lakad sa panahon. Bagting 17 Flores of Fima sa MLFM o Grudge Bagting.
0: 106.2 LFM. Salamat sa nasangpit nga update sa kimtang salakad sa panahon. Kamuna lamang kayo mag-amping o magtipig sa inyong kagalingon. Gawa na gilaing mag-amping ni Ana. Bagting o kabulkada swerte itong giampingan. Pero bang itong mga wa-amping eh, kapausap-usap ang kimtang salakad sa panahon ay kumpiyansa. Ay nagmahal ng palaliton sa mut ng tambal. Alas 5:14 na dinis itong pagbanaguban ang dugang pang update sa mga balita tabuktang ito sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay. Ining may kalabutan usab sa kalihukan sa DILG9. Din sila nanguna sa multi-agency workshop aron nga mapaligoon ang communication plan sa RICAD Advocacy Cluster. Ang detalye sa maong balita niya ni Daryl Ayaay.
2: BBC Live Report. Gipanguluhan sa DILG 9 ni si Chairperson sa Regional Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs Advocacy Cluster ang upat kadlong communication planning workshop. Ang maong kalihukan nag-iusa sa mga naglain-laing ahensya nga miyembro o mga resource person gikan sa PIA 9 aron maghimugo sa kakomprehensibong pamaagi nga nahiuyon sa mga tumong sa cluster. Gipahigayon ang workshop pinaagi sa usa ka organisadong pamaagi nga may unom ka session. Nagsugod kini sa usa ka SWOT analysis o social system analysis aron masusi ang kasamtangan sitwasyon sa komunikasyon. Pinaagi ni ining mga unang lakang na ilan sa mga partisipante ang mga pamatasan sa mga stakeholder o nagtudlo ang mga critical nga kakuwangon sa komunikasyon sa rehiyon. Ang hiniusang pamaagi nagtumong sa pagpaligon sa kahibalo sa komunidad aron sa tao ng aktibong partisipasyon sa publiko sa padayong pakigbatok sa illegal nga droga. Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.7 Radyo Bagting. At yung mga programa, mga kalihukan, nga diin nagipahilo na usamba sa DILG, mga kabagting o kabalkanes. Samtang sa Pikas Bahin, tabuktang at sa uban pa nga mga angayang sayra na to karong buntaga. Og kini ang natala usab gikan sa rehiyon Jess. Okay, taas-taas na ginig, layo-layo na ginitong naabtan. Baw-baw driver na sa kote, subay bus sa Taguluan. 50 mil nga kantidad sa shabu na recover dito sa Region 10. Palihog ko kuan na sa ni Clint. Kuan ng, sa ingala na, kuan ng kama ng sunod na na-recover. Sige, alas 5:19 na. Huwag ang detalye sa mong balita. Gika ni Bagting, Corantay 3, Jen Sanchez Lumaba. 106.7 Radio Bagting.
3: Nasikop sa mga sakop sa PDU ang usa ka 44 anyos na driver's baw-baw.
0: 106.7 Okay tayo tumingo. Alas 5:17 na mga kabagting o kabalkadas ganing atong tulumanon. Ang siyempre padayon pagyapon ginagpahimangno ang National Telecommunications Commission or Regional Office na Zamboanga Peninsula. Og kinahanglan ngayon nga magpakisayod ha. Kaya ang ente sa Region 9 nagpasidaan sa publiko mahitungod sa nagkadaghang insidente sa scam messages o malisyoso ng mga links nga nagalap nagpinagi sa text messaging o online platforms. Aron mga mensahe nga nagpakaroon ingnon nga gikan kung sa mga bangko lagi ahensya sa gobyerno unya o mga telecommunications companies aron nga makapangilad rin ito. Kanya gihihangyo ang tanang katauhan nga dili magpataka o click sa dili pod pamilyar nga mga links o dili maghatag o personal nga mga impormasyon o one-time password o paniguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Palihog, i-report tayo ng bisan unsang kahadlukan nga mensahe nga to sa inyong service provider sa NTC Region 9. Magmatngon ngayon. Huwag mag-amping sa inyong personal nga impormasyon ay kay kining official nga pahibalo o pahimangno gikan gina sa NTC Region 9. Palihog ko nag-convert sa Adobe kung pwede ra. Mayroon na tawag ko na. Alas 5:18 na. Mga kabagting o kabulkanas din sa ito ang pagpanag-uban. Nan, tabukta sa balika lang nato na unya ang mga natala. Nagikan sa silingan ng mga rehiyon. Anita sa report ni Bagting 29. Cheryl Unyot Lirazan. Weekend kay dunay programa ang DOST. Laom sa sit-up project. Pinadunay lang mga bagong co-operators nga mi pirma na nasangpit nga kasabutan. Ang hingpit ka detalye sa mong balita atong pag-asairan. Ika ni Bagting 29. Cheryl Unyot Lirazan. BBC
4: Live Report. May pirma o memorandum of agreement ang tulo ka bagong cooperators kauban ang Department of Science and Technology Regional Office 9 ilaom sa Small Enterprise Technology Upgrading Program kung gitawag nga setup alang sa pagpalambo sa ilang mga negosyo sa Zamboanga del Sur. Lakip sa mga proyekto ang pagpalit og mechanical dryer alang sa DNG Rice Trading, pagtukod og mechanized pillow manufacturing facility Uptown Pension House o in-house corn milling facility sa Villa Diaz Mini Marta tumong sa mga programa nga mapalambo ang productivity, kalidad sa produkto o operational efficiency sa mga micro, small and medium enterprises pinaagi sa teknolohiya o inobasyon. Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Yan mo ito yung mga programa kay dagan man pud og programa ang matag departamento good nga diin wala pa pud ninyo pud adtoa ilang buhatan nang wala mo nakabalo kung unsay ilang mga gipangtanyag kay magpa-assister makipartner baka mag-upgrade ka sa imong mga gamit o sa imong kinibitang establishments or sa imong negosyo, so pwede kayo magpakisayod niya. Dili mo po nalisod sa pagkakaroon, kaya pwede man ninyo nang mubisita mo sa ilang website. Ayha mo muad to sa ilang physical nga departamento. Kaya makita ninyo, naaday ng mga available ng mga project yung niini akong sulayan. O kung unsay mga kuan, unsay mga gikinahanglan, maunsa nga makasulod. Kaya anda mo po na sila nga mo assister. Okay, famous nan kung unsay mga programa sa gobyerno kaysa naman makawang rana. Dili mo famous nan kay wa man pug kaning sulay. Ha? Kun wala gid di pug ka makaingon nga naka-experience ka, di pud nato makaingon, di pud ta kaingon nga kini bitong napahimusla ni mo kay wa man pug kani adto. Wa pug ka nagpakabana. Dapat makigkutay kadto sa mga departamento o buhatan sa gobyerno o magpangutan na sila mga programa. Aron nga kini ang mapahimuslan gayod. Oras sa 5:21 na sa pagbalik ang runda ng sab sa mga balita. Aga mga hanay sa mga kasayuran gikan sa Sambuanga del Sur kanait pa mga dapit. Standby ka magtingog kabalkadas. 106.7
5: Radio Magbating. Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co. Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
6: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. 106.7
7: In free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
8: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
11: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
12: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
13: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
12: Para asa na?
13: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
12: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makat-onan. Mapil sad ko ana.
14: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula. Ang

0: Virginia.
1: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kinimo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Nagpaminaw kamo sa lalo sa bantingan.
7: Round 2 na ta mga kabagting ug kabalkada sa paghatod sa mga balita ug impormasyon ngadto ni kalabdanan paghihapon nagatawhan. Ug nanimo isdak bayan lalawigan ug kanait nga mga dapit. Dina kini nga to ang atulmanon sa gihapon gipaloyhan usab gini sa mga kabubuton especially niadtong mga gusto sa kanunay nga lagsik ang panlawas. Sa pagoy di gusto gadi mo lagsik atong panlawas no. Mamintinar ang kahimsog sa atong panlawas sa Panyawan Herbal Capsule plus Mangosteen. Makatabang kini sa pagpababa sa high blood pressure. Magalakip na ang mga dunay mayuma diha mabatukan, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, gallstone o diabetes, lakip na ang cyst o kun bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder, guban pa. Kay ang said Panyawan Herbal Capsule plus Mangosteen, ang milagrosong kapsula o produkto kini sa said Marketing Incorporated kay basta said Marketing tatak. Magaling! 106.7 Send by kapagting o kabalkanas kay ato ng sugdan sa pagtunol nga na ganinyo ang ikaduhang bahin sa mga balitag impormasyon. Naon na ito aning nahitabo usab nga pagka inibitang kunpiskar ining 1.12 million is nga smuggled nga sigarilyo dito sa Lanao del Norte. Samtang nakahanay usab ang ato ang mga balita gikan diri sa Zamboanga del Sur. Nan ania ang detalye sa report follow up na kini mga kabagting og kabalkadas sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
6: BBC Live Report.
0: Arestada sa joint checkpoint operation sa kapulisan ug militar ang gibinaba ng 1.12 milyones nga kantidad sa mga smuggled nga sigarilyo sa Barangay Butadon, Kapatagan, Lano del Norte niadtong gabi sa Mayo 17, 2026. Sumala sa kapulisan, nagsugod ang insidente ato sa routine checkpoint inspection sa Purok 1, Barangay Butadon, human gipahunong ang usa ka itom nga Toyota Innova tungod gi ang driver wala magsulob og seat belt. Sa pagpangayo og dokumento, ang driver nga giilang si Elias Jailani miingon nga wala siya mapakita nga rehistro sa sakyanan. Hinungdan nga giisuhan siya og traffic citation sa LTO deputized personnel. Apan sa dugang inspeksyon sa sakyanan, na diskubrihan sa mga operatiba ang daghang kahon sa suspensadong smuggled na sigarilyo nga gitago sulod sa auto. Nagambiska gikan sa operasyon ng 15 ka master cases sa New Berlin cigarettes, 5 ka master cases sa modern cigarettes ug 8 ka cellophane packs sa Fort nga sigarilyo nga gibadaba ng mukaba sa 1,400 karims. Ang driver daling gidala sa Kapatagan Municipal Police Station alang sa tukmang dokumentasyon ng investigasyon, samtang ang mga nakopiskang sigarilyo ug sakyanan gitugyan sa Bureau of Customs alang sa tukmang disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bal FM ug Radio Bagting 106.0
7: Radio Bagting. Ato yung mga accomplishment gikan sa mga silingan ng mga rehiyon, mga kabagting o kabalkada, samtang sa pikas bahin sa mga kasayuran. Mugtangan ni sa lungsod sa Dimataling, Zamboanga del Sur. Niya ang mga nakalapusab nga report ni Bagting 17 Florence of FEMA. Og may kalabutan ni ining menor de edad sa kote sa drug bypass operation sa nasangpit nga lungsod. Ani ang kompletong detalye ni Bagting 17. BBC
8: Live Report. Dampuson nga dagpan sa mga otoridad ang usa ka minor de edad sa gipahigayon nga drug bypass operation sa lungsod sa Dimataling, Zamboanga del Sur. Alas 3:30 ang takna kagahapon sa hapon, particularmente sa Purok 2, Barangay Sugbay 1, Dimataling, Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga individual na dagpan human nakalapas Section 11 sa Republic Act 9165 umas na ila nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Na pag-awasan kinig warrant of arrest pinagi sa presiding judge sa Regional Trial Court Branch 29, 9th Judicial Region, San Miguel, Zamboanga del Sur, nga pinitsahan og April 24, 2026, nga dunay bail ban girekomendar nga mobalor sa 200,000 pesos buktis ang temporary kagawasan na sa kasamtangan kinig ibalhog na sa Dimataling Municipal Police Station. Bagting 17, Florence of FEMA sa BLFM, Ograd, siya Bagting.
7: 106.0 Makapasubo nga mga kasayuran, mga kabagting o kabalkadas, kay minor de edad ang nalambigit sa nasangpit nga operasyon sa mga otoridad. Pero diin na doon naman ay kanabitong makaingon po tao mintras bata pa may mga pakgang. Kasi niyag mabot ang panahon, nagmamahimo na hinoong labanggiitan. Pero hinoon naman ay mga nahinungod ng mga lakang, pa minor de edad ang na-involve mga kabagting o kabalkadas. Samtang sa pikas bahin sa mga balita, anita sa report usab, wanted person o Dimataling man to, no? Tabok patas ba kanibitaong dinas? Tabuktang ato sa dinas, mga kabagting o kabalkadas, gimikan kay construction worker. Naghunos ay ang kinabuhi dito sa dinas. Inang detalye sa report, gikan ni Bagting 27, Daryl Ayaay. BBC
9: Live Report. Napalgang patay ang usa ka 19 anyos nga lalaking construction worker kaghapon sa buntag sa Purok Nangka, Barangay Proper di Maya, Dinas Zamboanga del Sur. Daling girespondihan sa mga personay sa Dinas MPS, kauban ang Municipal Health Officer, human makadawat og report gikan sa usa ka concerned citizen. Sa initial nga investigasyon, nasairan nga usa ka kabanay sa biktima ang nakadiskubre kaniya nga nagbitay sulod sa balay ug daling nangayo og pakitabang. Subay sa gihimong eksaminasyon sa Municipal Health Officer, wala nakitang bunog o samad sa lawas sa biktima gawas sa agi sa PC sa iyang liog. Nasairan usab sa investigasyon nga ang biktima nagpost matod pa o mga mensahe sa panamilit sa iyang Facebook account sa so wala pa ang insidente. Ang biktima o gang iyang eksoon, temporaryo nga nagpuyo sa balay silang kabanay samtang nagtrabaho isip mga construction worker sa Limataling Sambuanga del Sur. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Belfem o Radyo Bagting.
7: Oras alas 5.34 na mga kabagting o kabalkada samtang top 4 most wanted person na dakpan sa Sambuanga City. So may kaso nini, itong sayran ang report ni Bagting 29, Cherry Lonyot Lirazan.
6: BBC Live Report.
10: Wala na makaipsot pa sa kamot sa mga otoridad ang usa ka most wanted person humanadakpan atol sa law enforcement operation ang gipahigayon sa 2nd ZCMFC kauban ng Police Station 11 kagahapon sa hapon Mayo 18, 2016 sa Buhulano Drive, Barangay Camino Nuevo, Zamboanga City. Nailan dinakpan sa alias nga Erickson nga gila isip top 4 most wanted person na sikop kinipinasikas gahom sa warrant of arrest sa kasong act of lasciviousness pinagi sa operasyon nga gipanguloha ni Police Major Jing Alarcon. Sa pagkakaroon, ana-ana sa kustodiya sa kapulisan ng suspect alang sa hustong disposisyon o dokumentasyon. Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
7: Samtang dito usab sa Titay kay dunay intensified manhunt operation sa mga lungsod, may resulta po sa pagkasikop sa duha ka mga miyembro sa Sumingal Criminal Group. Huwag ang detalye sa mong balita ni Bagting 28, Kimberly Namuwag.
6: BBC Live Report.
0: Malambuson nga nadakpan sa gipahigayon nga intensified manhunt operation sa kapulisan dito sa barangay poblasyon Muslim Matitay Zamboanga Sibugay ang duha ka dugay nang gipangita nga suspek. Ang duha ka dinakpan mao ang mga hamtong nga lalaki nga residente sa Titay ug giila sa kapulisan nga mga miyembro sa na-dismantle na nga Sumingal Criminal Group diin ang usa kanila nakalista isip PSR listed number 13 samtang ang usa sakop gihapon sa maong grupo. Dakpan sila pinaagi sa mga warrant of arrest nga giis sa presiding judge sa RTC Branch 28 Liloy, Zamboanga del Norte tungkol sa kasong multiple murder o multiple frustrated murder. Pinisahan niya itong Hulyo 16, 2013 o gulay piyansa nga girekomendara. Matod sa kapulisan, 23 katuig na nga nagtago ang suspeka o karon hingpit ng nabalhog sa presuhan. Bagting 28, Kimberly Namuwag sa BLFM o Radyo Bagting.
7: Dugay naging nagtago-tago mga kabagting o kabalkadas di Amrog 23 na katuig yung nagtago mga mabot rin yung panahon nga madakpan mga kabagting di man karon pero sa umaabot hindi nga itong mga balita sa lanong sabagtingan hatod kini sa mga kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron Vitamina makaganas pagkaon makapaligon sa immune system o makapalantip sa salabutan o maayong vitamina gikan spuyang at ito na sa inyuhang mga lulo o lola medyo dalit na kay nga malimot o makalimtano na. Ang Vitron para sa puya kay 0 to 11 months Vitron drops sa mga nag-edad usab og 1 to 12 years old gusto nimo og liquid lang gihapon para yun. Yeah, Vitron tablet usab alang nitong 13 anyos pataas tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron kinamaha kini sa RSV Training FDA approved ug mapalit kini sa mga nagkaniyang butik og pharmacy sa inyong mga lugar. Alas 5.37 na sa dugang pa nga mga update sa mga balita o kasayuran o nga tabuktangan sa lungsod sa Midsalip. Okay, sumawa palagi ang headline sa PWD Kabsan sa kinabuhi human na lumo sa suba. Dito sumang lungsod ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence Ofima.
6: BBC Live Report.
8: Kagawa na'y kinabuhi ang usa ka dalaga nga PWD human kini nagigingong na lumos sa samtang nga naligo sa suba sa Purukdos, Guliptop, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang biktima mao si Rica Masulong Malaria nga usa ka 20 anyos og residente sa Purukuno, Gitalos, Midsalip. Sa wala pa mahitabo ang insidente, giingong nga niadto sa suba ang biktima aron na maligo apan pag-abot paglabay matud pa sa usa ka oras. Nakit-an na lamang kini nga nagbuyod ug wala nay kinabuhi. Gisulayan pa sa pag-revive sa barangay responders ang biktima apan kini ang wala na natabang sa gipahigayon nga post-mortem examination sa nigula sa ang hinungdan sa kamatayon na mao ang acute respiratory distress sunod sa kini sa pagkalumos. Samtang sa pikas sa bahin sa mga balita, aduna usay nadakpan sa gipahigayon nga drug bypass operation na saan managlahi nga lungsod. Una nadakpan ang 41 anyos nga individual nga residente kini sa kodito nga nadakpan sa Purukbugo, Barangay Tultulan, Tabina, Zamboanga del Sur, alas 6:20 ang takna kagabi. Nasairan nga kini pinaginansaw sa Tiguma Municipal Police Station, kabag ang asikan Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company ug PDIA 9. Nakuha sa posisyon sa kadinakpan ang tulo kasasya sa higatahapang Cebu o guban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa Tabina Municipal Police Station. Lain pang dinakpan usab sa gipahigayon nga drug bypass operation, duha usab kini kami nga minor de edad nga nagpangidaron og 17 o 15 anyos nga nadakpan alas 10:20 ang takna sa gabi kagabi sa Purok Jess, Barangay Poblasyon di Mataling, Zamboanga del Sur. Ang mga dinakpan na nakuhaan kinigupat kasasya sa ikatapang Cebu o guban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kiniusab ang gibalog na sa Dimataling Municipal Police Station o gikatakdang pasakaan kinigpaglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 17, Flores of FEMA sa BLFM o Gradyo Bagting.
7: Alas 5:40 na mga kabagtingog gabalkada sa managsunod gato ng mga natala gikan sa imbuhatan sa kapulisan sa Zamboanga del Sur. Gadiin mga kabagtingog gabalkada. Doon na pati daghan mga balita ngay katunol nga na kaninyo sa pagbalik human sa pipila ka mga pahinumdum. Oras, alas 5:40 na. 106.7
2: Radyo Magbating. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
11: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
11: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
11: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow.
11: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
13: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
12: Skin Shop? Asa man adapit?
13: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paharish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
12: Unsa man ilang mabaligya didto?
13: Daghan ka ayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos sila'y daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy glow from within.
12: Safe ba na ilang mga products?
13: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
12: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
13: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
12: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paharis, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
14: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
15: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
16: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
15: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Southland Plus Gold.
17: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. kadto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
15: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
2: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. Adunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
18: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
19: Lanong ganahan magkay ka sa kape?
18: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, maigod siya.
19: Murag makondisyon imong lawas.
18: Oo, kondisyon akong lawas. Nya basta laskig nya kondisyon makalihok pag may sa trabaho.
19: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
18: Murag luya-luya. Lahi ra gyud sa Bilabila Coffee.
19: Makainom.
18: Laskig gyud.
19: So sa to apa ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit.
18: Oo gyud. Oo gyud, boss, mahulat tulad jud ko. Tungod kay nindot gyud ang Bilabila Coffee.
2: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyo mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
20: Radio Magbating.
7: 5:46 na mga kabagting og kabalkada. So niya natas bahin nga din atong i-update ang mga mamirkaduhay. Niagi sa ato ang market report na ni Bagting 27. Daril aya ay mga kabagting og kabalkada sa karong buntaga. Niya nga standby kung unsay mga presyo nga atong ikatunol mo kining bugas. Kay basin niya og nahutdan na mo bugas og tapila na bang kilos bugas pagkagaron. Oga, pwede pa bang makapalitag na pabayutag 50 na bilin nga kilo? Pinagyo day, sweet rice premium. Oh, day na itong usapan ng mga kilos bugas dire og tagpila po ganing anong mga paborito ninyong variety sa bugas. Naka-standby na? And as Bagting 27, Daryl Aya ay precious mga bugas. Good morning, yang. Go ahead.
15: BBC Market Report.
21: Yes, Bagting, this is Ice. Mayong buntag ya kanimo, labi na sa itong mga suking pig paminaw. Live kita karon dari sa merkadong publiko, particular dun sa may bugasan nga bahin. Ng mga orasa, ito itunol ang kasamtang ang presyo sa bugas. Una kita sa mga kinilo, Buda, 59 ang kilo, Mangbiga, 59, Palma, 59, Capricorn, 59 ang kilo, Princess Bea, 53, Young Master, sa Sinta, Alas Jasmine, 53, HRV 1058, Red V 1058, Amigo 50, Angelica 58, Memis 55, Masipag 55, Supremo Green 53, Seven Tanners 52, Sweet Rice 50, SM 216 53, ug ang organic rice sa sinta ang maong kilo. Sunod kita sa mais numero 12 ngadtong numero 14. 53 usab ang kilo. Sa half-sack na bugas, Buda, 1,400 ang half-sack, Hedras, 1,400, Sweet Rice, 1,200, Masipag, 1,300, Jasmine, 1,270, Princess Bea, 1,270, Mangbigas, 1,400, Young Master, 1,450. Red rice beaten, 1,500. Mimis, 1,350. Seven Tanner, 1,250. Mais Danlugan, 1,320 ang half sack. Mao kato ang kasamtang ang presyo sa bugas. Ako si Bagting Bang Kisete, Daryl Ikatayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
7: 106.6 Ito yung mga presyo sa bugas. So, giya to para sa inyuhang pagpamerkado karong buntaga, mga kabagtingog kabalkadas. Samtang sa pikas bahin, wapa to mahuman. Kaya doon na po yung duha kapamilyang nagarido. Nga nagkauli ay na sa ilahang maing kabubot o dos basilan. Ang detalye sa report ni Bagting Bahin ni Nueve Cherry Longyot Lirazan.
1: BBC Live Report.
10: Nagpermahay na og peace agreement ang mga naglain-laing habig nga nalambigit sa Rido atol sa pagsulot dok pagduwa a pagbanta nga gipahigayon sa Riot Hall, People's Capital sa Lamitan City, Basilan kaghapon, Mayo 18, 2026. Ang mga kalihukan gipangunahan sa Provincial Government of Basilan ubos sa pagpangulo ni Mujib Hataman aron mapalig-on ang kalinaw og panaghiusa sa probinsya. Atol sa mga peace gathering, nagkaulian sila si Commander Hatam og Commander Barahim. Ingon man sila si Commander Rasim o Commander Imam, pinagi sa ceremonial handshake o pagpirma sa kasabutan. Sumala ni Frederick Salis sa 11th Offers Infantry Brigade, importante ang dialogo, respeto o kooperasyon aron mapadayon ang malinawon o ligong komunidad sa Basilan. Bagting Bahin, Webe Chiril, Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
7: Ito'y mga maing balita usap gikan sa Basilan samtang sa Pikas Bahin na po'y film viewing o information drive bahin sa recruitment strategies ipahigayin sa Ipil District Jail Female Dormitory. Ang mga nakalap nga impormasyon gikan ni Bagting Bahin 28 Kimberly Namuang.
1: BBC Live.
0: Nagpahigayon ang Ipil District Jail Female Dormitory og film viewing og information dissemination activity alang sa pipila ka babaeng persons deprived of liberty kon PDLSA. Ano mapaligon ang ilang kahibalo batok sa malimbungong recruitment strategies og ano mapalambo ang mga inisyatibo alang sa kalinaw sa komunidad. Kabayan sa kalihukan ng paghatag og impormasyon kamahin sa mga paagi sa pagrekruta nga mahimo makadaot sa seguridad og kalinaw sa katilingban. Tumong usab niini ang pagdasig sa aktibong partisipasyon og suporta sa mga programa sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon NTFLCAC nga nagbalambo sa kalinaw, kaluwasan o community development. Pinaagi sa mga galihukan, mas mapalapdan ang kahibalo sa mga PDLs o mapaligon ang ilang papel sa pagmintinar sa malinawon o luwas nga komunidad. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting.
7: Ito mga balita gikan sa Zamboanga, Sibugay, mga kabagtingog kabalkada. So kini nga ito mga balita sa lanog sa Bagtingan. Nag-gipaluyuhan o sabi kini sa maayang kabubuton sa CMA Pagadian Educational Center Incorporated kung si Mapesi. Enroll now at si Mapesi for school year 2026-2027. Give your child a safe, nurturing, and quality learning environment where young minds grow and hearts are inspired. Na mga kabagting o kabalkada sa inyong pagabuhaton, pag-acquire na mo dito. Oh, dito sa ilahang opisina kay bukas na sila Monday to Friday 8 a.m. to 5 p.m. na sila sa may Bonifacio Extension San Jose District Pagadian City. Kaya sa may Dumbay Regis Basketball Court sa San Jose. Kanya alas dugang kasayuran, you can text or call 09-51-835-7196. Ang ilahang klase magsugod karong June 8. Unya kung ang enrollment fee ang imong ipangutana, 2K lamang ang ilahang enrollment fee. Unya conducive for learning, gumikan kay di man sila daghan sa usa ka room, dunay 25 rugi na sila kabuok. Aron nga matagsa-tagsa ginang inyong mga kabataan sa pagtutok sa ilang pagkat-on. Fully air-conditioned classroom. So unya alang kini sa preparatory ha. Nilanggatan yag sa preparatory for nursery, 3 years old, kinder 1, 4 years old, I mean. O gingin man kinder 2, 5 years old. Ang elementarya is grades 1 to 6. Sige, pagpa-enroll na para sa inyuhang mga kabataan kay Building Minds, Nurturing Hearts, One Family, One Semafesi. Alas 5:54 din sa to ang pagpanag-uban. Good morning, usab kaayo di ayo. Maayong buntag sa mga kugihan kaayo nga nagapadangat silang mensahe, pero wait lang kay ang resulta ato sang basahon, mga kabagting ug kabalkadas, no? Diyan ang greetings sa tanang basahon karon taon tag duwa ba nato nabasa kagahapon, ubos na to gyud. 9 PM is 931, 9 PM 931. Unang resulta mga kabagting ug kabalkadas. Maayong buntag gayo, no, ni Sir Loloy. Uy, Kuya Loloy Bino, good morning. Dog, good morning ni mo, Sir Ogni Helen Birondo. Ayan, may buntag gani mo, Madam Helen. Og may buntag na spagadian, matod pa niya. Og may buntag sa amo ang Mama Estimiana Albatera Birondo diha sa Balungating, Gipo, Zamboanga del Sur. Og ingon man, may buntag sa akong ian nga si Juliet Albatera. Uy, imo ding auntie si... si Auntie Juliet dani mo, imuhang ayaan. Oh, ako po rin siyang ayaan. Okay, kanawi taong Albatera diha sa Pagadian City. Ayan, Banix Mucha Abamunga, maing buntag o ingon man ni Jansen Lamar. Maing buntag usab diha sa Binuay di Mataling. O lakip na usab sa mga nagpadangan silang mensahe na si MG Love Nietes Tabausares. Uy, diha sa Barangay Kitudak, Libak, Sultan Kudarat, Tabanhaw, mga MG Lab. Nagluib naman ka, nagluib naman guru ni siya. Diyos Dado Navarro, Ido Inodio. Og Emerson, Ritiza, Makintura, Maing Buntag, Adri sa Pulo, Kabog, Kumalarang. Og ingon man, kisa pa ni Ma'am Jul, Juanita Sasel, Calderon, Tilaon, Maing Buntag, ganimo de sa Purok, Kamalinaon, Barangay Kulo, Mulave, Zamboanga del Sur. Gina Dulis, Bantak, Madarimot, maayong buntag usab kaninyong tanan diha. Makanunayon ninyong pagtikaw-tikaw sa pagsuporta diining atong tulumanon, mga kabagting o kabalkadas. Juni Cuba, maayong buntag usab diha sa may Barangay Don Jose Dinas, Zamboanga del Sur. Good morning everyone. O, sige, atong mga nalitog tune in, pwede mo message sa toang page sa sunod nga mga adlaw, ha, mga kabagting og kabalkadas. So, na pa ba'y bago diha ni bitawong client? Okay, di man ko ka-refresh. Ah, si Emerson Ritiza, o, nabasa na ako ni sa Kabog. Kabog, Pulo, Kabog. Basi niya, kubot-buot pa ko. Gusto akong pagbasa ba? Kaya dili na dito mao. Sige, sa Kabog, di ay diha sa may Pulo, sa Kumalarang, Banas, ya? Sige, good morning kaninyong tanan. Sa mga kanunay o nagpadangat o sa mga mupadangatay pa kabagting o kabulkada sa ilang mga mensahe. Okay, alas 5:50 shutin, ha? Dini sa to ang pagpanaguban sa Sibyaan sa Radyo Bagting o Bell FM. Din mabati mininyo dini sa Sibyaan. I don't know kung nakabalik na ba ang FM. Wala paghihapon. So, nagpabilin paghihapong single face ang FM. So, natawagan na hinoon. So, katuloy sa assured nga unta, no? Kisa dili pa mahuman nining buntaga is makabalik na, pero wapadyod man nakabalik ang single face sa bayaw. Ano? Sa palpalan. So, that's why nga wala ta magdungog sa 106.3 Bell FM sa radyo. So, naata nagdungog diri sa tuwang page, mga kabagting o kabalkadas. O, naragod gihapon diya sa radyo Bagting app. Karon nga makapaminaw mo sa makanunayon gayon, mga kabagting o kabalkadas. Binuwa na ko'y igong oras na pagpadayon pa. Ano ba'y niyapas diha? Kaya ron nga, mahuna kay. Basta kay 931 ang resulta nga na-draw kagabi, mga kabagting o kabalkadas. Again, mga kabagting, thank you so much sa inyong pagpakiguban hangtod sa sunod higayon, mga kabagting og kabalkadas, nga ato ang mahatag ng mga kasayuran. Og kining ato apong tulumanon di ay ang gipaluyohan usab kini sa Yes to Health Clinic. Diin ang Yes to Health Clinic anaa diha available mapalgan mapalit ang mga produkto sa Santon Plus Coffee Mix, sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, lakit ng Santon Herbal Soap o Santon Herbal Oil o Santon Plus Gold, Santon Vitamin C o ingon man Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix o Vision X Plus, Turbo for Men Enhancer o Clear Skin Herbal Soap o Sis the Pain, mga kabalting o kabalkadas. Na sila mahimutang sa My Pulmones Building at Bang na sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadiana City. Kung nagaling wa ka katultol, kanang driver ng imong pagasakyan, makatultol na mga kabagting o kabalkadas. Nasa dapitan ng Atbang sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadiana City. Salamat gid guys nga makanunayon ninyong paghatag o pagtagada sa ato ang kinibitong programa dinhi sa kahanginan. Tenawa na may igong oras sa pagpadayon pa din sa tong tulamanon. Ang mga pulong ato ibilin nga na kaninyo mga kabagting o kabalkadas.

0: Oh, parang walang nagbaga ko doon sa akin anak. Wala namang masama ako. Subukan mo nga mo humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ano, ikaw ko yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Wala po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting, sa Bell FM, alas 6 sa 7 sa buntag.
2: Pagbagtinganan sa katawan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog na way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan na may kalabutan ang katawan. Pagbagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod na gihatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: Rádio Bagbagim.
1: Alasay sa 8 na itong oras sa Kabagrig Balcadas, may buntag ganin yung tanan. Adlaw karon nga Martes sa Pizza 19 buwan sa Mayo 2026. Welcome na usap sa tuwang pagpanaguban ang bagtingan sa katawahan ng CBN sa Radyo Bagting simulcast sa 106.3 ang Bell FM. Awa pata kabalik sa FM na. Wala pa kabalik sa FM, Samso Rico, palihog kong tawag dito kung kumusta ang ato ang lineman Samso Rico. Nakabalo na ba? Mahitungod sa single face na po sa palpalan. Muna yung mahitabo kabagdig kabalgadas, no? Kung galing, doon ay pagkapalong sugang dagitab nun or mag single face dito sa palpalan, kaya diligid may makatingog. Di may makatingog kay three face manggod me, no? So mao na nga ang mahitabo kabagdag kabalkadas kung mawad-an o supply ang usa ka linya na mo, digid me katingog kay three face me, unlike sa uban kabagdag kabalkadas nga one face lamang sila, no? Or single face. So mao na nga ang nahitabo pag mawad-an me, so digid me katingog sa FM. Anyway, hala sige, ganin yung tanan, may buntag. Dari sa tuwang nagpaminaw karon sa online or dibagha nagpaminaw sa DXBZ756 ang Radyo Bagting. Alasay sa just na tong oras sa 0938 to 077614. Atong usbo text line kabagting kabalgada sa 0938 to 077614. Alang sa inyo ha.

0: ang mga mahinungdanong pabagting or di ba kaha mga katuyuan. Kung galing gusto mo, nga di mo ipadangat o mga reklamo, diri lang sa Tone Text Line 0938-2077-614. Karong adlaw no, dunay paglihok sa presyo sa produktong petrolyo. Debatod pa sa Department of Energy nga ang bag-ong paglihok sa presyo sa produktong petrolyo karong adlaw nga disaka gayon ang gasolina ug diesel kabagtig kabalkada siya. Matod pa ni Energy Secretary Sharon Garina, nikabat sa maximum nga 1.21 centavos ang isaka sa matag litro sa gasolina. Samtang nikabat usab sa 2.82 centavos ang pagsaka sa diesel kabagtig kabalkada. Samtang aduna sa pagkunhod or pagrollback pagubos sa presyo sa kerosene nga mukabat sa 2.21 centavos. Samtang sa Metro Manila matod pa pagoban pang highly urbanized cities nikabat ang presyo sa diesel garon sa 97.65 pesos. Samtang ang gasolina anausab sa 73.68 pesos ngadto na sa 108.18 pesos ang matag litro niini. Sa tubang sa panawagan sa pila ka mga oil companies ngay basura ang mandatory price adjustment system gibutsag sa DOE nga giripaso niini ang kasamtangan ng palisiya o gitun-an kung gikinahanglan ba kini nga i-adjust. Gidugang panigarin nga ilang usab nga gitan-aw ang kaayuhan sa ahensya ilabi na sa ilang galastuhan sa mga kumpanya sa suppliers o sa freight kabagtig kabulkadas. Samtang nakikutay na usab matud pa ang DOE sa mga oil firms human ang pagsubmitar sa ilahang datos lakip na sa galastuhan. Pinasikan sa datos sa DOE ang average fuel inventory sa nasud ana matud pa sa 45.33 ka adlaw mas ubos kumpara sa 50.7 ka adlaw niadtong nakalabayng semana. Hoy nagkagamay ra gihapon. No nagkagamay ang supply no sa produktong petrolyo kabagtig kabalkadas moday nga aduna gyud pagsaka no sa managsunod nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. So ana kita mahimo niini ato lagi ning dawaton ang kamaturan kabagtig kabalkadas nga muraog kanunay naman ta nagsaka may pa sila kay gisaka na ikaw diha gisaka na baka. Anyway, kabagtig kabalkadas muna kung nakapatubil mo kagahapon, goods. Pero kung wala mo kapatubil, na, nikiingon. Mulahin na aron nga karon mo magpatubil kay nuna na'y pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo nga ni kabat o piso kapin sa gasolina. O gingon man, dos kapin usaba sa krudo. Ay, nako. Puso'y nalilito. Anyway, kabag nagkabalgadas, alas 6:13 na itong oras, karong buntagas ng pagpanaguban. Ang tuwang tulumanon, kagabi, kabag nagkabalgadas, no, dunay short press con ang nahitabo sa Barangay Tiguma, Pagadian City. Kabahin sa kuan, nahitabo bang kalingawan, diri sa may Zone 3, Barangay Tiguma, Pagadian City, Fiesta, no, Fiesta, kabag nagkabalgadas. Kini manggod nakapatawag og pinakalit og preskon si Councilor Allen Co kabagtig kabalkadas human nga gipasanginlan sa negosyanteng si Ruben Cero ang barangay council nga mao kini ang nagpaundang sa ilahang kalingawan sa barangay sa Zone 3 sa Tiguma Pagadian City gumikan lagi kay matod pa fiesta. Fiesta matod pa kini. Ang dito sa Vicuyanap nga video kabag di kabagadas o nikatap nga video ni sa negosyante nga si Ruben Cero giingon nini nga ang lote no nga diin gipahigayon ang kalingawan is lote sa mayor o ni Mayor Sammy Co. Then pag ahuman nananghid matod pa sila o gitugutan sila kabag di kabagadas nga mugamit sa maong luna aron nga mahatagan o gaagianan ang fiesta sa Zone 3 Tiguma, Pagadian City. Apan sa ilang ikaduha kaadlaw nga kalingawan, no? Kabagtig kabalkadas. Itugutan lamang matutpas sila nga makapahigayon og activity kagabi eh, pero hangtod lamang sa alas 9:30. Alas 9:30 lang matutpataman o gadili natugutan nga mulapas pa niya ng mga orasa kini matutpasugo sa Barangay Council sa pagpanguna ni Punong Barangay Sir Marche Tampos. Amone ang unod no sa video nga nikatap karon sa social media sa negosyante nga si Ruben Cerro nga bisan pa man tuod wala pa kini nga nideklarar nga mulansar or mudagar or magpapili si Punong Barangay sa Tiguma. Apan nadayag na sa kadaghanan kabagtig kabalkadas nga duna gayoy plano no ang maong negosyante nga magpapili si Punong Barangay sa Barangay Tiguma, Pagadian City, no? So morning nga kung inyohang makita taga Pagadian City kung yung kahinumduman nga kinisi ang negosyante si Ruben Cerro nga bana no kapikas ni City Councilor Marjorie Revelo Cerro kanunay na ni nagpahigayon og mga activities sa matag bara mga zone no sa matag zone diha sa Barangay Tiguma isip matud pa nga pagtabang nga niya isip negosyante ngadto sa mga katawhan, di ba? Unsay mga gipangayo nga mga kining projects iyang ihatag kay lagi isip negosyante og ingon man isip tabang na usab sa iyang asawa nga sa mga kasamtangang City Councilor nga mao si City Councilor Marjorie Revelo Cerro kabagtig kabulkadas. So wala na gi-question sa kadaghanan tungod kay normal naman nga syempre ang asawa is konsehal sa syudad, so negosyante ang bana, so doon naging katungod nga mutabang no, sa mga taong nanginahanglan, labi na diyan sa Barangay Tiguma, tungod lagi kay taga Barangay Tiguma man ang kini si negosyante si Ruben Cerro kabagtig kabulkadas. Ano, bisan sa unang gikaingon, bisan mamantood nga wala pa kini ni padayag o ni angkon nga mudagan o magpapili isip barangay kanang kapitan, apan nasayod na ang taga Barangay Tiguma nga si kinigayot ang adunay plano nga magpapili sa nagsingabot nga eleksyon kabagtig kabulkadas. So muna kagabi eh no adunay kalingawan ang mga katawhan sa Zone 3 no isip pa fiesta o kini iyahang gisuportaran no gisuportaran kung sa mga panginahanglan noon sa mga katawhan samtang sila nagsaulog sa ilahang nga fiesta aduna kini siyay mga gipanghatag nga mga papremyo o ingon man uban pa nga mga giprepara nga mga kalingawan nga makahatag lingaw gayod sa mga katawhan sa muto makatawhan sa Zone 3 dako ang ilang kalipay labi na usab nga aduna usab ang suporta sa ilahang nga kini nga skit chairman no nga si mao si Jevon Veray kabagtig kabulkadas. Masa bang pag-aunsaan, ano ni Kalitman o papreskon kagabi eh, si Councilor Allen Co. Oh, matod pa, no? Matod pa sa pamahayag ni Allen Co kagabi kabagtig kabulkadas at sa press conference, wala to na prepare, pero anyway, matod pa ni Ine, nga ang luna, no? Ang luna kabagtig kabulkadas nga mao'y nahimong venue sa kalingawan sa mga katawan sa Zone 3 gipanag-iyahan matud pa sa ilahang pamilya sa pamilyang ko. So mao ni katong giingon ni sa negosyante nga si Ruben Cerro nga nanawag na matud pa siya kang Mayor Sammy o gitugutan kini nga mugamit sa lugar. Apan sa pamahayag sa giluwatan nga pamahayag kagabi ni Councilor Allen Co giingon nga property nila kadto og wala matod pa nananghid ang maong negosyante. Oh, mao ni ang kining managlahi ang ilaha nga kining pamahayag no kay matod pa ang kang sa negosya pa sa pamahayag ni sa negosyante ni si Ruben Cerro giingon ni ini nga nananghid matod pa siya ni mayor apan na ang punong barangay no kauban sa barangay council nagsigig panawag usab ngadto sa mayor og lakip na ni ID Araw nga ipahunong ang maong kalingawan diya sa Zone 3 og taman lamang sila alas 9:30 sa moto nga nasagmuyo ang negosyante kalingaw na matupas lakayo lakip na ang magkatawhan apan kini ang gihikawan matutpas sa barangay council. Sa moto kagabi nagpatawag og presscon no ang councilor nga si Allen Co iyahang gihatag pagpaklaro nga walay kalabutan ang barangay council sa pagpahunong sa ilahang kalingawan diha sa Zone 3. Kundili, ang nagsugo matod pa ni Adto, no, ang nagpadala matod pa og tawo nga ipaundang ang nasangpit nga kalingawan is mao si Councilor Allen Co. Kabagtig Gabalgadas. Tungod lagi kay ang nasangpit nga lugar or yuta nga ilahang nga gikining dito sa ulog ang ilang fiesta is gipanag-iyahan sa pamilyang ko, at the same time wala matod pa nananghid og tarong sa ilaha. Oo. So mao na ang kining unod sa preskon kagabi. Dili buot ni Allen Co. nga madalahig ang barangay council sa pagpaundang, no, sa ilahang kalingawan diha sa Zone 3, no? Kay wala matud pay kalabutan. Matud pa gani ni Allen Co. kagabi ang ato ang kining barangay councilor, kuno galing apil ang barangay council sa pagpaundang sa ilang kalingawan, so apil usab nga ni desisyon ang barangay kagawad nga anaa sa grupo sa negosyante nga si Ruben Cero Kabagtig Kabalkadas, no? So muna ang pagpaklaro ni Councilor Allen Co. kagabi eh, tungod kay dili matud pa siya gusto nga madalahig ang pangalan ni punong barangay Sir March Tampos, tungod kay wala kini kalabutan, no, sa matawag taog pagpaundang sa kalingawan diha sa Zone 3. So kwahi sa usab sa pamahayag sa pinagi sa Facebook live ni sa negosyante nga si Ruben Cero nga si punong barangay Sir March Tampos mao'y nagsigig panawag ni Mayor Sammy og ngadto ni ID araw-araw aron ipaundang ang kalingawan sa Zone 3 isip pagsaulog sa fiesta Kabagtig Kabalkadas, no? So mao'y ang init nga lisgutanan matod pa kagabi ni kining Allen Co. Ano naghapoy kalambigitan sa pamulitika ang nasangpit nga pamahayag sa negosyante nga si Ruben Cero. Tungod kay kinimanggod siya, no, ang ning speech ning salty gayon atubangan sa mga tawo og didto gibasol ang punong barangay nga nahulog Kabagtig Kabalkadas nga si punong barangay Sir March Tampos maoy nahimo matud pa nga dautan, no, maoy hinungdan nga kon ngano nga wala nandayon o dili na mapadayon ang ilaha nga kining kalingawan kagabi eh, kay kutob lamang sila alas 9:30. So kining tanan, no, mahatagan lamang kining katinawan tungod kay kagabi eh, gihat na nihatag man o kining pamahayag ang barangay councilor sa Tiguma nga si Allen Co. mahitungod sa allegation, no, ni sa negosyante nga si Ruben Cero nga si punong barangay Sir March Tampos or barangay council mao'y nagdesisyon nga ipaundang ang ilahang nga activity. Kutob lamang sila sa alas 9:30. So, ang to ang paningkamutan usab sa kining sakop sa mga media nga makuha usab ang habig, no, ni sa negosyante nga si Ruben Cero sa giluwatan aron matubag usab ang giluwatang pamahayag ni punong ani Councilor Allen Co. Kabagtig Kabalkadas nga giingon nga siya ang nagsugo, siya ang nagpadala og tao dito sa Zone 3 aron nga ipaundang ang activity tungod kay wala matud pa kini nananghid sa ilaha, no? So mao na nga base no makahigayon nga ma-interview nato si kining ang negosyante nga si Ruben Cero aron usab nga makadungog nato ang iyang habig Kabagtig Kabalkadas, no? Kay lagi basin ba pod ba nadala lang sa kini bitaw nga emosyon si ang negosyante nga si Ruben Cero tungod kay lingaw na magud kayo ang makatawhan apan kalit lang maingon tao ga maputol ang ilang kalingawan tungod lang kay gipaundang Kabagtig Kabalkadas, no? So atong usbon sa pamahayag ni Councilor Allen Co., walay kalabutan matud pa ang council, ang barangay council sa pagpaundang, no, sa ilahang kalingawan kagabi eh. So kwahi sa kining giluwatang pamahayag sa negosyante nga si Ruben Cero, no? And then kung moingon mo nga kinsa man day gasugo kung walay kalabutan ang barangay council, kinsa man day gasugo nga ipaundang ang ilahang activity, no? So posible nga nagkasinabot na siguro si punong barangay Sir March Tampos og ingon man ang tag-iya sa lute kon nga si kining ang pamilyang ko, nga kutob na lang anang orasa ay lang activity. Nga naman, tungod kay wala manggod usab kini sakto nga koordinasyon, no, sa barangay council kabagtig kabalgadas, nga naadi ay activity, naadi ay fiesta, ipahigayon diha sa zone 3. No? Dito na to nakita ang kining nabati kabagtig kabalgadas or nasuta, no, ang lintunganay nga kining hinungdan. So manigingon nga kuno galing adunay fiesta, no, ang usak ang zone diha sa Tiguma, kuno galing adunay kalingawan, syempre magpahibalo gid po na sa punong barangay, di ba? Magpahibalo sa punong barangay aron nga makahatag usab og mga makapadala ba og mga kining katawhan or barangay kining barangay tanod bakaha or di ba pulis aron nga mamintinar ang kahapsay sa diha sa mismong lugar, di ba? Kay kuno galing manggo ingon ini adunay mahitabo nga mga kalingawan sa matag zone, wala na nanghid sa punong barangay, o kuno galing adunay mahitabo nga di na to mahitabo ba, dunay kining malubaan, dunay mapusilan anang lugar tungod sa kalingawan panag-away ang hubog. So ang mabasol is ang barangay council, di ba? So mo ni giingon nga diri dapita dunay mga nahitabo nga kining walay saktong koordinasyon sa laktod nga pagkasulti, no? Kay ngano man tungod kay ikaw nga mga katawhan, no, nga nanimuyo na nang maong ba kining zone, dadaman may purok leader, kinahanglan si purok leader, kinahanglan gid pud guro nga isip respeto lang ba, no? Isip respeto lang sa kasamtangan nga administrasyon naglingkod, bisan pa og dili mo ganahan, no? Pagkangalan nga sila makang kana mo'y gipili sa katawhan, so mo respetar lang pud og pananghid kabagtig kabalkadas nga oy kap, na dai mi magpahigayon dai mi og kalingawan diri sa amoang zone. Mukuha mi pahibalo minimo nga mo ni mo tumuna aron nga dili ma-question nga nganong adunay mga kalingawan nga wala aning agi, wala ay kasayuran ang barangay, no? Kaya ang gipadalipdan lamang usab ni ini mao usab kabagtig kabalkadas ang seguridad sa mga katawhan, no? Mao na ya kining kagabi nga gumikan kay walay kining sakto nga pagpahibalo sa kining buhatan sa kapitan nga doon na di ay kalingawan ang zone 3. So mo ito'y nahitabo kabagtig kabalkadas nga nakadesisyon, samot na nga ang lote kay kining ang tag-iya is pamilyang ko. So mo ito nga nakadesisyon nga hangtod lamang sila sa alas 9:30 ilang activity kabagtig kabalkadas siya. So mo na nga panawagan, no, nga sa sunod matod pa ni Alin ko kagabi eh, sa sunod aron nga kining dili subli ang panghitabo nga maundang ang activity is magpahibalo sa barangay council aron nga kini nga ilaha usab nga mahatagan og pagtagad kabagtig kabalkadas siya. Sa atong pagbalik kabagtig kabalkadas sa lain halisgutan na to ang Tokyo no Saba. Mahitungod usab sa backhoe katubitaw nga inyuhang katong inyong kinumduman ang backhoe sa LGU Kumalara nga pugsanon nga gi kuha or gi-confiscate sa Pedro Zamboanga del Sur human kini gi-aligar nga nalambigit sa illegal quarry. So ato aning kining pag-asairan sa atong pagbalik diri paghihapon sa Bagtingan sa Katawhan alas 6:29 na.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa katawhan.
2: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa konduktor nga dila na kumukaon o mga kargado kasi mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man ang gamit, ayaw ko, nibalik sa pagka-normal, wala na ko'y gibati ron.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Papalit sa mga butika.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
0: Mm-hmm.
7: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Magupay mga milasma sa face.
0: Mm-hmm.
7: Murag dark spots siya, ana.
0: Mm-hmm.
7: Tapos naglighten siya. dati mang gud daghat kay kog mga whiteheads o kanang blackheads sa kog nose dapit karon wala na kay wala na man pud siya.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
8: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
11: Di ana ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-585-4888. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: 106.2 Mula bang sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Alas sa 6:33 sa itong oras, sa balik na kabag ng kabalkadas, dinisong pagpanaguban ang bagtingan sa katawahan na nang sibiyan paghihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Ang ato ang tulaman sa kanunay, inabagan ka na sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimuta nga CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist, nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos la sa Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology, si Dr. V. Ann Pulido, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, o si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutex, cell phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, kabagdig kabulgadas, niyabag usap sa tuwang pagpanaguban ang Iliana Bayview College, the Builder of Future Leaders. Nga nahimutang sa Balangasan Pagadian, Adyon ay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED o BAELSA. Ang Iliana Bibio College sa pribadong tulunghaan sa pagadian nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Og labaw sa tanan, pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon or panggabi. Manay na paglangan, pa-enroll na sa Iliana Bibio College sa kabagting o kabalkada sa... Laki po sab, nga niabag sa tuwang pagpanaguban ang GPM 88 Manpower International Manpower Services Corporation alang niadtong mga katawhan, mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos no nga gusto nga motrabaho sa gawas sa nasod isip mga domestic helpers. Okay? Apply na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation with a DMW license number 675-LB-1119-2025-R. Ang GPM 88 International Manpower Services Incorporation ang nahimutang sa May Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian City. Kini ang nagkinahanglan og mga domestic helpers nga nagpahinor 24 to 43 anyos, first time or ex abroad with or without passport as long as willing mo nga motrabaho sa gawas sa nasud. Ang GPM International Manpower Services Corporation adunay gitanyag nga libreng accommodation, libreng pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng passport o libreng medikal. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lamang si Miss Jacqueline Cabahog sa cellphone number nga 0927-362-1908 or diba kaha sa 0962-211-6023 or bisitaha ang ilahang Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian. Busaw sa panyong gipaabot, alang sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 nga doon na sa 43 anyos nga doon ay plano nga motrabaho sa gawas sa nasod aron nga mahatagan og haruhay no nga pamuyo ang inyohang mga ginikanan o inyohang pamilya, apply na sa JPM 88 International Manpower Services Corporation alang sa mga nasod sa Dubai, kon United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o lakip na usab sa Kuwait.
12: Radyo Magbating.
0: Alas sa 6:37 na tong oras. Good morning diay ni Arnel Noval. Good morning po ni Palmado Ginandal Tatsky, Vanex sa Abmocha Abamunga, Aljo na Mukatkat. Good morning. O galakip na maing buntag usab kabag di kabalkadas ni Jeneline Espanyol Ibol o ni Juanita Sasel Calderon Tilaon dara sa Purok Kamalinawon, Barangay Kulomulabi, Zamboanga del Sur. Sa tanan nga nagpaminaw, mayong buntag kaninyong tanan kabagtig kabalkadas siya. Sa unang gikaingon kaganina, ato ang kagahapong adlawa na hinabi sa Radyo Bagting News Team ang ato ang head no sa Penro Zamboanga del Sur nga mao si Richard Ligan kabagtig kabalkadas no mahitungod sa kining isyo sa bakho sa lungsod sa Kumalarang nga kini ang gidakop no ni atong buwan sa Agosto 2025 human gialigar kabagtig kabalkadas nga nalambigit sa illegal quarry sa lungsod apan kini ang bisan pa man nga gipasabot ni Mayor Balong kaniadto nga ang nasangpit nga bakho wala nalambigit sa illegal nga quarry kundi dredging lamang ang ilang gipahigayon kabagtig kabalkadas no. So kagahapon usab isingpit nang na release no sa Penro ang maong bakho human nga nidaog sa kaso ang LGU Kumalarang batok sa maong kining buhatan sa Penro og nakakuha kining release permit no gikan sa buhatan sa MGB mao na kagahapon hingpit na nga na release sa Penro kabagtig kabalkadas. Sa pangutana sa media nga ang LGU Kumalarang magpadayon man sila sa pagpahigayon og dredging no tungod kay lagi ang kasubaan mangod nila na mabaw na nga mo hinungdan kung ugaling kusog ang ulan, pag mukusog usab ang baha, mahimong apektado ang basakan sa tuwang mga mag-uuma diri sa lungsod sa Kumalarang. Sa pangutana sa media, kung ugaling dakpon pabagihapon sa Penro ang ekwipo sa LGU Kumalarang, sa higayon nga magpahigayon kini og dredging kabagtig kabalkadas, o gania ang tubag ni Penrohead Richard Ligan. Mahitungod kung ilaha pa paghihapong dakpon ang matawag tag ekwipo sa lungsod sa Kumalarang. Sa higayon na nga kini kabagtig kabalgadas ang magpahigayon o dredging human nga nauli na kagahapon o nabalik na kagahapon ang nasangpit nga ekwipo.
1: Mula bang sa katawahan mo dating sa kamaguuran pag-ibigan sa pagkatatawa.
13: Kita sa opisina na doon naman yung mga regulasyon, doon yung mga pulisya, doon yung balaod sa ito ang kinayahan mo na nga. Every time doon yung activities sa suba nga panggahimuon, doon yung mga reglamento, doon yung mga requisitos, hadisir ka mo sa mga suba. Kung ang ilaha mong ingon nga mag-dredging, doon naman yung joint memorandum circular ang DPWH o ang DNR yata, nga hadisir ka mo dito aron mag-dredge. Doon na pa yung mga papilis na kwahon. Dili man lang kay
14: kay LGU ka
13: automatika. Doon ay dredging permit na kwahon sa DPWH niya. Siyempre, kung may mga itag permit, naamang gina yung mga requirements. Diba? Naamang gina yung mga requirements. Muna nga, siguro, atong awagon pa siguro ang lungsod sa Kumalarang nga, kung ano sa yung mga di kinahanglan ng mga papilis, dapat siguro i-comply na lang po siguro para nga malikayan ba nga siyempre maana man nga aabi kay local government unit pwede na day ka nga maana so ato siguro ang hangiwan po si Mayor Balong Molina nga nung sa manggaling gitakda sa balaod napanitan sa dredging permit kinahanglan pa man na siya o dredging master plan nga dili mo gawin kay tungod kay morning iriyaha ang nagtipunog ang balas o graba. Kuhaon lang mo dito. So, niya, pag-abot sa unahan, pag-abot sa bukana, mabaw na rin kayo dito. So, walay gamit ang pag-dredge na to sa usaka porsyon na pag-abot sa unahan, nagtipon o radig hapon niya. Pag-abot sa dagkong tubig, muli kay ang tubig tungkol kay wala kuha yung isisi, wala kuha yung mga... Ang isisi mo, muna'y tool ba aron nga, mali kayan nga, imis kay nasulbad na to ang usaka problema, mo-create na niya nung laing problema tungkol kay wala matuman ang mga rekomendasyon sa DNR o sa
14: DPWH.
13: Dili man lisod ang pagkuha GCC. Kaya naaraw man sa region ang approval aning GCC.
14: Dili sa province, region na?
13: Dili sa province, sa region ang GCC.
15: Pero doon na ba ginahatang nga special permit or humanitarian consideration, especially kung urgent nga need yun siya nga himuon kay especially ting ulan karon and then nagasakag yun ang tubig, the need yun siya nga mag-rechanneling.
13: Sa ako ang pagkabalum, wala kita special permit nga kuano, so, nga gikuan. So, siguro, abasin po na comply na nila kay, basin kung naan na sila gipang comply tungkol kay, taon-taon naman po itong hitabo nga kuan. So, at least siguro, inigubog nila sa suba dito, na nag-ipapil nga ikapagkita kay
14: eh, bula, iubo ko ako na dito. At ito, mabilito sa iyo. Mag-cover, mabilito.
15: Wala na naman ni.
14: Problema kita na ba? So, saan ito mo gano'n ito na iyo? Ibutan ta, example, wala pa kakuha kami sa Lugio Kumalarang. Yeah, sige, magbaharon. Gusto may mo recommendation
13: ka? Sige, magbaharon? Wala pa.
15: Sige, last time.
14: Oh, Brian, dahil mo lang kuha niyo kita.
13: Ako na ikingon nga, kung ang panahon na gid ang no panahon na gid ang kanabang manawag og kanang para sa mga tawo nga mangayog panabang or di nataka panana kanang personal discretion na sa local chief executive nga yang himuon ang mandato niya
14: so mo tong bako na ipatuloy di balik. Ya, mau mulai belajar promosi ni belum? Kanan bako, kena kaya pertama ni guna. Ibu tanda keror, khusus ular dia. Oh pasti ke pas requirements ke comply. Dah itu mahu kerja tu.
13: Ang to lang i-emphasize din nga mo yung kag-dredging bungod kanang
15: rechanneling
13: palaw man ubalik ang suba dayon wala gid jay commercial disposition.
14: Amo ba?
13: Wala gid jay commercial disposition.
14: What do you mean commercial disposition?
13: Kana bang ibaligya or gamiton sa...
14: Hindi pa ibaligya, porcon muna.
13: Gamiton po sa barangay, siguro lahi na siya nga.
14: Ang lang po, karapalak pa lang, parang kong ba? According sa mayor, ha?
13: Pero para sa kuha, no? Para sa kuha, basta mo, mo paano lang yun nga doon ay mga requirements, doon ay mga documentary requirements nga kuha, on. Siguro wala, wala, mahita mong
14: problema. Okay, region man, no?
13: Mm.
1: Sa kamag-uulan, pag-uulan sa magkakataon.
0: 106.3 Alas 6:45 na itong oras, kamagdig kabalgada sa samautoy tipik sa pamahayag ano ni Penrohead Richard Ligan atol sa interview sa media kagahapon na mahitungod sa bakho, no, the controversial nga bakho sa LGU Kumalarang nga kini ang ilahang gidakop niadtong bulan sa Agosto 2025, gumikan lagi sa ilahang giingon nga nalambigit matud pa sa illegal quarry, no. Gani gipaklaro kagahapon sa interview kung duna ba gi illegal quarry sa nasangpit nga lungsod, no, nga diin na naabtan mugod kaniadto sa media nga dunay bakho to sa suba pero nagkalot lamang og kining dito sa suba isay pagpalalom lagi kabagdig kabalkada sa agianan sa tubig baha apan allegedly, no, niingon nga duna matudpay ning taho, no, sa ilahang kining buhatan nga adunay ang nasangpit nga bakho is aduna ang mga graba nga gikabkab niini is gihakot usab sa dump truck kabagdig kabalkadas, no, dayon gigamit matud pa sa uban nga mga proyekto. So nahulog nga illegal quarry matud pa lagi ang nahitabo ditong dapita, no, diya sa barangay ko asalung sa Kumalarang. And then moto hinungdan nga sa ilahang gipahigayon og surprise inspection sa lungsod, no, kun diin nahimutang ang nasangpit nga bakho nga gikataho nga nag illegal quarry. O gadito, no, doon na po ilaing mga grupo sa media nga nakauna o adto nga maulagi po matudpa, no? So, muna nga gikaso, no, ang resulta ni Dao Gayot ang LGU Kumalarang mo hinungdan nga nakuha nila og balik ang nasangpit nga bakho kagahapon. So, ang hangyo lamang nga ni Richard Ligan, ang head sa Penro, nga to kang Mayor Balong nga aron nga dili na madakpan pag-usab ang ilang ekwipo, no, kinahanglan nga maglukat na kini og permit, no, kinahanglan nga kununsa ang mandato sa balaod adi sir nga makapahigayon og dredging, kinahanglan nga ilahang masunod or makumply kay sa higayon matud pa nga magpahigayon og dredging nga si ang LGU Kumalarang. Doon na po sila ay madawat nga taho. Ilahag ilayod ni hapon ka na nga pag-aaksyonan kabagting o kabalkadas, no? So, mga lagi ni, manigingon, basta mahitugod na gani, issue na gani sa quarry, init gayod kaayo sa pandungog sa pipila ka mga katawhan, ilabi na sa mga kontraktor, no? Sa mga adunay mga construction firm, oh. Mao gini kabagtig kabalkadas kaysa kining matag kuan kuno galing namaligya kag graba or namaligya kag balas na kinahanglan magyug kaana mo dako kag income, di ba? So mao ni kabagtig kabalkadas, no, ang nahitabo. So mao na, no, nga I'm sure matudpa ni akining Sir Ligan nga ning comply na pud siguro ang LGU Kumalarang tungod kay taas-taas pud nga mga panahon nga wala sila nakapadayon sa pagpahigayon og dredging human nga gi-confiscate ang nasangpit nga equipo kini nga bakho, no, sulod sa taas pud nga panahon, August, di ba, September, October, November, December, January, February, March, April, May, so mag siyam ka bulan ayha nga nakuan kini nga nabalik ang nasangpit nga matawag ta og bakho kabagtig kabalkadas, no? So mao na kay matud pa ni kining Richard Ligan kagahapon, bisan pag-asa, no, basta kay aduna sila madakpan nga ekwipo nga nalambigit sa illegal, moagi pagayod og saktong proseso kabagtig kabalkadas dili po diha-diha dayon nga ilahang pwede nga ma-release ang ekwipo nga ilahang nga na-confiscate o ilahang nga nadakop, tungod kay aduna pa may saktong proseso, aduna pa may kining kinagimuagian nga mao ang kining ilahang legal counsel kabagtig ka Bulkadas, no? So nato magong nakalabayng semana nagpa-presscon si Mayor Balong Molina mahitungod sa lagi katong bakho, no? Nga nagpagawas na or doon na niya kining release order gikan sa MGB, no, nga nakuha ang LGU Kumalarang pero dugay kaayo na release, no, sa kining probinsya ang nasangpit nga bakho kabagtig ka Bulkadas. So mo to nga gi-question ni Mayor Balong nga nganong dugay man kayo i-release nga hagbay raman, no, napadala nila ang release order gikan sa buhatan sa MGB sa nasangpit nga bakho. Sumoto nga gipasabot pod ni kining Richard Ligan kagahapon nga dili pod diha-diha dayon nga ilahang nga kining matawag ta og ma-release ang usa ka unit kabagtig ka Bulkadas o ekwipo nga ilang na-confiscate. Kay madawat nila ang release order gikan sa hingtungdang ahensya, ilaha pa nang iduso usab ngadto silang legal counsel dayon tanawon kung unsay mga nakalati dito sa release order kung nakumply ba kay paghapon, no, dunay kining gikinahanglan sa release order nga gikan mismo sa lungsod sumoto nga ang nakalangan og jutay sa pag-release kabagtig ka Bulkadas, no, kay supposedly gahapon to sa buntag na release. Apan gumikan lagi kay dunay mga kining requisitos nga wala na comply, no, mga requirements nga wala na comply sa LGU, sumoto nga ilaha pang giproseso. Sumatod pa gani ni attorney kining Ligan kagahapon nga sa ilaha man gikan. Oh, gikan man ni sa MGB. Sila ang gitagaan sa copy sa MGB, so dapat ilaha ning nabasa kun unsa ang gikinahanglan nga kining requirements aron nga madali og kining release ang nasangpit nga ekwipo, no? Kay lagi do naman tay na kuanggo dadunggan kag hapon nga ngadong lisod-lisoron. Oh, matud pe ha. Ngadong lisod-lisoron. Sumuto so, gitubag ra pud ni Ligan nga wala man gilisod-lisod. Oh. Gipangayo lang namo ang requirements gikan sa MGB nga nakalatid sa papel nga gikuptan or giduso sa gihatag sa LGU Kumalarang ngadto sa buhatan sa Penro. Sadyang wala lang nakuan ba, wala bitaw nakita sa kining LGU Kumalarang ang additional nga requirements alang sa pag-release sa nasangpit nga bakho. But nang bisan pa man ni ana, no, pag-abot sa nang hapon na release ra gyud kabagtig ka Bulkadas or nabalik na kagabi or kagahapon ang ekwipo sa lungsod sa Kumalarang nga mao ang bakho, no? So sa nanya mga kalungsuran karon nga nagpaminaw dili sa Zamboanga del Sur, bisan pa magdili sa Zamboanga del Sur, kuno galing doon na mo'y mga laraw, mga plano nga mag-dredging, so kinahanglan nga mukuha gyud og saktong permit, no? Aron nga dili mo madakpan sa Penro. Kay kung madakpan mo sa Penro na manigingon laing problema. Samot na kung ugaling dili nyo kaalyado ang gobernor, ang congressman or ang mayor, di ba? Kay kagahapon pod samtang kining ay nato adlaw Domingo, aduna usab matudpay ekwipo, no, nga nagpahigayon og mountain na quarry ang gidakop usab sa LGU Kumalarang. Kini ang gipanagiyahan sa usa ka kontraktor, oh, nga gidakop nila gumikan kay nakalapas, no, sa balaod. So ingana na kabagtig ka Bulkadas, no? So kung sakto lang og permit, wa gyud problema, di ba? Di gyud magka problema kung sakto lang permit, wa kay angay kahadlukan, no? Kay do naman kay ikapakita nga permit sa mga inspection team nga moabot sa imuhang lugar kun diin ka nagpahigayon og mga kining legit nga mga or legal nga mga activity. Oh, pero kung illegal gani, mo ginay mahitabo, no? Madakpan ka, lain na sad nga problema, no? So bisan pa man tuod natud pa ni Ligan, Di wala nagpasabot nga LGU ka, di nakakinahanglan mo comply sa mga requirements nga gikinahanglan. Mas labaw nga gikinahanglan ang requirements or musunod ka, mo kuha kang requirements ka LGU ka aron mahimo kang sulundon sa uban, no? So muna ka bagtigabal kadas, muna nga pinaagi sa pag-release kagahapon sa bakho, dako usab ang kalipay sa mga katawhan sa Kumalarang, lakip na ni Mayor Balong, tungod kay makapadayo na sila sa pagpahigayon og dredging sa lungsod aron usab nga dili na mahimong maapektuhan ang mga kaumahan, labi na ang pananom nga humay sa tuang mga mag-uuma diri sa lungsod sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. So, sunod na itong topico, no? Gumikan kay I'm sure interested po mo sa uban nga topico kabag tigabalkadas diri sa Zamboanga del Sur. Mahitungod nining illegal nga mining sa ugma at itong paningkamutan nga ito aning nga matakel. Ay ko ang mapabati di usab kaninyo ang pamahayag paghihapon ni Ligan mahitungod sa illegal mining diri sa lungsod sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Wala ko igong oras. Salamat sa pagpakiguban ka nako. Hangtod na lamang umapong alawas nung tulumanon ang bagtingan sa katawan. Ako si Bagting, 17 de Florence Fima, mayong buntag kaninyong tanan.
1: Bang sa katawan, mong dating sa kamaguuran, pagbibigyan sa katatawan.
16: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
17: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid duro eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati na iyahaya. Magrapag yung ko atang mga gulo yun.
16: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
18: Si Ma'am Annabel, nagbaba isiha.
19: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
18: Thank you very
19: every
18: much.
19: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
18: Tama.
19: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
20: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
21: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
20: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
22: Sunfold Plus Gold.
23: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunfold Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfold Plus Gold kinaayo ko.
22: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
24: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghang pagbaban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
25: Sa matagbalit ni Dios sa
24: Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line. Power Scent, Liniment Oil, regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibyan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:01 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: Nabangga sa kawanangan ang uduha ka fighter jets atol sa usa ka air show sa Northwestern State sa Idaho diatong Domingo. Susa ka pamahayagi kumpirmar sa Gunfighter Skies Air Show ang insidente sa eroplano nga nahitabo duol sa Mountain Home Air Force Base sa 2 ka milya sa amihanang kasadpan sa maong Air Force Base. Karon anaa sa lugar ang mga emergency responders ug padayon ang imbestigasyon sa insidente samtang ipagawas pa ang dugang detalye sa oras nga mahuman na ang imbestigasyon. Base sa report, luwas ang tanang upat ka crew members gikan sa 2 ka Boeing EA-18G Brawler sa US Navy human sila maka-eject og pikanaog pinagi sa ilang tagsa-tag sa kaparasyuta. Base sa video nga nikatap online, nagbangga ang 2 ka two-seat electronic warfare jets samtang naghimo og aerial exhibition. Mitoyo kini sa ere og nahagsa gawas sa base sa wala pa mibuto. Gilockdown gilayon ang Mountain Home Air Force Base ug gikanselar ang nahibiling bahin sa air show aron hatagan og dalan ang emergency response ug imbestigasyon.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, namatay na si Felician Kabuga, usa sa mga nagunang suspect sa 1994 Rwandan genocide, samtang gihusay sa International Criminal Court kon ICC sa The Hague, Netherlands, matod pa sa United Nations. Gikumpirmar sa International Residual Mechanism for Criminal Tribunals nga si Kabuga namatay sa usa ka ospital sa edad nga 90 anyos. Si Kabuga dugay nang giisip nga usa sa labing gipangita nga mga pugante sa kalibutan tungod sa iyang gingong papel sa pagpundog pagsuporta sa 1994 Rwandan genocide. Din gibanabana nga 800,000 ka mga tawo ang namatay sulod lang sa pipila ka bulan. Si Kabuga giakusahan nga usa sa mga nagpaluyo sa radio television libre kon libre de Melie Colines kon RTLM, usa ka istasyon sa radyo nga gingong nag-aghat sa etnikong Huto sa pagpatay sa mga Tutsi atol sa genocide. Dugang pagituhan usab nga siya ang nag-apod-apod og mga sundang og misuporta sa mga grupo nga nalambigit sa daghang pagpamatay. Niadtong 2020 si Kabuga gidakop sa Paris human sa halos tulo ka dekada nga pagtago-tago gingong naggamit og lain-laing peke nga mga identidad og mga pasaporte. Human sa iyang pagkadakop gibalhin kini sa The Hague diin nagatubang siya og mga kaso sa genocide, conspiracy to commit genocide, incitement to genocide og mga krimen batok sa katawhan lakip na ang pagpatay sa pagpatay og pagpuo. Hugot asab nga gipanghimakak ni Kabuga ang tanang mga kaso og miangkon nga dili sad-an sa korte. Niadtong 2023, gipahunong sa mga huwis ang husay human siya gideklarar nga dili na maayo sa physical o mental nga kahimtang sa pag-utubang kon pag-atubang sa husay. Layo nini gimando na sa presiding judge nga si Graziela Gatti Santana ang usa ka lawom nga imbestigasyon mahitungod sa kamatayon ni Kabuga.
2: BBC Martin Balita.
0: Sa detalye sa balitang negosyo, nadawat na sa mga empleyado sa gobyerno apil na ang mga military o uniform personnel ang ilang mid-year bonus sugod niya itong Biyernes, Mayo 15. Sumala sa Department of Budget and Management kung DPM ni Kaba sa 73.456 billion ka pesos ang gigahin nga pondo alang sa mid-year bonus nga mapahimus na sa kapin 1.9 milyones ka mga empleyado sa gobyerno. Sigon ni DBM Secretary Rolando Toledo nga tukmang panahon ang pagpagawa sa mid-year bonus isip ang ilas administrasyon sa sakripisyo o dedikasyon sa mga personahe sa gobyerno sa tibuok nasud. Ang mid-year bonus bugti sa usa ka bulan nga sweldo og ihatag sa mga personahe nga nakatubag sa mga gitakdang pasihanan ilalom sa DBM Budget Circular 2017-2 alang sa mga regular nga empleyado, contractual o casual workers. Ang mga balita giabagan usab sa AB Gadgets Pagadian. Available ang mga nagkadaiyang gadgets sa ilahang buhatan. Bisitahan lang ang Barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at Bang sa Paprenta. Alang sa dugang kasayuran, doon lang ilang mga staffs o kaha pwede mo mamessage sa ilang FB account, AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, adunay nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, magit na usab sa mga kasigbit gadapit. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin Balita.
3: BBC Sports Balita.
1: na usab ni Shai Gilgeous Alexander sa Oklahoma City Thunder ang titulo isip NBA Most Valuable Player kung gitawag nga MVP. Ganon siya kinisa wala pa magsugod ang Game 7 sa Eastern Conference Finals tali sa Cleveland Cavaliers o Detroit Pistons. Ikaduhan na kining sunod-sunod ng MVP award nga nadawat na ni SGA. Sa mong season, adunay average si Gilgeous Alexander o 31.1 points, 6.6 rebounds, 4.3 assists, 1.4 steals. Matagdula o siya usab ang ika-14 nga player sa kasaysayan sa NBA nga nakadaog o back-to-back MVP awards. Napildi nini si Nikola Jokic sa Denver Nuggets nga nasa ikaduhang pwesto samtang ikatulo si Victor Wembanyama sa San Antonio Spurs. Ang mga balita atin ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alam niya itong gusto magpatumil or kamupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Sila sab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila ilang branches sa Dumalinaw, Aurora, Tukuran, Zamboanga, Del Sur.
2: BBC Martin Balita.
0: Sa detalye sa balita sa Gamesog sa panlawas, mas gibalig-on ang kooperasyon sa Pilipinas ug Singapore alang sa pagpauswag sa healthcare system, ilabi na sa primary care, health promotion, healthcare human resource development, digital health ug health financing human sa bilateral meeting nga gipahigayon. Kini aron mapalig-on ang paningkamot sa duha ka nasod batok sa emerging diseases ug uban pang health kon health threats. Giday ni Ted Herbosa ang Ministry of Health sa Singapore tungod sa ilang mga innovations sa health promotion ug epektibong pagresponde sa infectious diseases sama sa hantavirus. Samtang nagpasalamat usab si Ongye Kong sa dagkong kontribusyon sa mga Filipino healthcare workers sa healthcare system sa Singapore. Lagit sa gisgutan ang sustainable training program alang sa mga Filipino healthcare professionals ug ang posibleng kooperasyon sa pagduso og vape ban na sulod sa ASEAN. Ang mga balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa 5 ka-espesyalistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Sheryl Ubay-Ubay o sa ka-obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine or high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga doktor nga sila Dr. Gino Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Wivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antolado, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. And Dr. Heidi Amalia, general dentistry. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC Martin Balita!
1: Nasayod ka ba? Alright, dinito sa Nasayod ka ba? Mga kabagting o kabalkada and also Bagting 28. Kaila ka aning Mauralo?
0: Sa manang Mauralo?
1: Mauralo, sige. Ito ning Sairan, ang saning Mauralo. Kay basin na aday ni sa elementar eh. Na kuhan ni dito, na apil. Nasayod ka ba nga? Niyan tong Mayo 19 eh. 1893 kon May 19, 1893 sumad karong adlaw ang Mauraldo gitawag nga Royal Decree sa 1893 iproklamar aron sa pag-usab sa istruktura o pag-modernize sa lokal nga panggobyerno sa Pilipinas atol sa panahon sa kolonyal nga Espanyol. Ipangalan kini sunod sa author niini ang ministro sa mga kolonya sa Espanya nga si Antonio Maura y Montaner. Ang dekreto hingpit nga gipatuman sugod niya tong 1895 ug nagdumong sa paghatag sa mga lungsod o probinsya sa Luzon ug sa kapupud-an sa Kabisayan ug dugang nga autonomiya. Nasayod ka ba nga kining maong mga nagunang kausaban ubos sa Mauraldo bilang kuban ning musunod government reorganization ang balaod nagtukod og mga lokal nga korte ug nag-define sa mga provincial board o kining gitawag nga juntas provinciales new titles kining gitawag nga ahi chief local authority ilisan og ngalan gikan sa gobernador silyo ngadto sa kapitan municipal town Council sa ang Municipal Councils kung gitawag nga Tribunales Municipales gimugna. Nagilang kuban sa Kapitan Municipal o upat ka mga liutinan sama sa Police Field, sa Livestock o ang Chief Liutinan. Sa expanded powers, ang tanang local governments gihatagan og limitadong awtoridad sa pagdumala sa local public works, sanitation, internal government og ang local taxation. Nisayod ka ba nga gituyo kini aron makahatag og kahibalo sa angayang buhaton sa local administration og mas dakong partisipasyon para sa mga Filipino town elites kung gitawag nga principales. Sa maong panahon, daghan pa ang niingon nga ang mga reforma dili igo. Ang depektoso nga implementasyon uban sa mga isyu gikan sa 1894 Maura Act nga nakinahanglan nga ang mga tag-iya sa yuta magparehistro sa ilang mga agricultural lands. Nakatampo sa nagkadako nga kawalay katagbawan ug sa pagsugod sa Rebolusyong Pilipino. Karon nasayod ka na kung unsa ning Maura Law. Balita sa nasayon, kabahatid ka na ito sa Eliana Bayview College nga nanahimutang sa Balangasan Pagadian na ginusarang pribadong tulungan sa sudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mati, padi, ani ana, ang balita, showbiz!
0: Lalakip sa top 5 sa unang Hot Picks list sa Miss Sociology si Beauty Queen Gazini Ganados along sa Miss Grand International All-Stars sa gagipahigayon sa Bangkok, Thailand sugod niya itong Mayo 16 hangtod karong 30-26. Naghatag gini og dakong paglaom sa mga Pilipino nga mas mopakita pa si Gazini og abilidad sa international stage. Sa unang adlaw sa pageant festivities, mirampa si Gazini sa runway suot ang Phoenix inspired ensemble nga gihimo sa Filipino designer nga si Patek Isorena nga mas nakadugang sa iyang elegance og presence sa competition.
1: Samtang sa laing bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon. Sa Radyo Bagting News, official Facebook page, lakip na usab sa Radyo Bagting Entertainment o sa mga naka-monitor sa Radyo Bagting mobile application. Alang niya itong wala pa naka-download sa Radyo Bagting mobile application. Sige, pag-download na mo. At so, alang ninyo sa Google Play Store, i-type ang Radyo Bagting. Aroon ninyo nang makita din ha, mamonitor ang Radyo Bagting o ang Bell FM. Matagkaroon o gunya, gikan sign on, hantos sa sign off. Good morning sa mga naminaw sab karon sa 106.3 Bell FM sa DXBZ Radyo Bagting 756. Mga nakatune in silang tagsa-tagsa ka mga radio. Good morning ni Jeneline Espanyol Ibol. Good morning usab ni Ana Jane Tatoy din ha sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Huwag itong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Bagting 28, Kimberly Namuang.
1: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat og maayong buntag, ganinyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita! Balita!
4: Health testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
5: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dadlan og mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
7: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 bucks lang po ng rest of people, kuya boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang baligya didto?
9: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
1: Safe ba na ilang products?
9: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
1: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
9: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
10: Maskin Shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.
11: Sample Plus Gold.
12: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na ko mukaon og mga kargado sa mga kolesterol. Batian nako sa radyo ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usara nako kasi man nga gamit, ayo ko ni balik sa pagka normal, wa nako gibati ron.
11: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Papalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong isulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
14: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
15: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
16: Radio magbating. Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
17: Pulso, pagkatauhan. Pulso, pagkatauhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoki sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras og galambuan nga rahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Inuman usab sa atong probinsya. Og pulsuhan sa mga katawan o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
18: Kustag, may buntag ninyong tanan. Adlaw karon nga Martes, Pizza 19, nimbulan sa Mayo, Tuig 2026. Ngayon sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawhan, din nilamang sa nagunang registration sa nakabayan sa Pagadian. Huwag kininyong mahigala. Elmer Bagits Maghanoy.
19: Thanks sa putin mahigala. Giguban ka ninyo sa media oras nga tulumanon ang programa. Pulso sa Katawhan. Sabay na, mahigala, kumusta? Huwag may adlaw ka na itong tanan. Adlaw nga Martes. Pulso sa Katawhan. Wala na ta, mahigala, unsay na agaroon pizza de si Derby sa bulan sa Mayo, Tuig 2026.
18: Pulso sa Katawhan.
1: na.
19: So, tulo ka, kwan, tulo ka produkto. Ang misaka. Ang higala. So, kaya itong ginisgutan na ito, may aging Martes pa. Nga, kato ini, katong karaan nga presyo nga sa isin. Di, nagyan ito, mabalik mga higala, ana nga, presyo.
18: Nagyan ito, mabalik, bisan pag-unsaon ninyo, kay... Nahinay ka nung nagsaka nila. Unya, musugot ang sarili. Ang mga kining petroleum products sa oramag na ay nag-control.
19: Okay, di naman makontrol sa gobyerno. So, mo nang na ay nag-control.
18: Kahit tao na lang mag-control. Okay. Di naman ka-control ang gobyerno.
19: Di naman ka-control ang gobyerno. Sa on man pag-control sa gobyerno, mga igala, di na ay laing nag-control. Dilik ha, ang AI may nag-controlan eh.
18: AI na siguro nag-control.
19: AI mga higala.
18: Hindi po puta aning mga namalit o petroleum products at ito magiging mamalit anang lisod ang agianan.
19: Na may hawan ng agianan. Ito magiging anong lisod.
18: 80% ni agi dito. Aha, manang 80% ni agi.
19: Ni kuan? Ning lupat? Mukha ka nagkatong sa kuan ba nga bulangan ba? Kada agi pagpunta na sa buta, pulos yung pilde. Naglamot ang buta, asa man ni Agi, ni Daog, ano eh?
18: Ingo na na. Kuhaan, ni Daog nga ni Agi, pilde man tanang ni Agi.
19: So, ingo na na, aranan siya mga higala nga, noon kini, namagod po yung balaon. Plus na pa ng oil deregulation law. Naliman ka mga higala nga, ang kining, ning mahal ang mga tanang palaliton, tanan. Tungod sa diesel o gasolina nga taas kay Misaka. Pero ang gikuha gig sa stocks, ang kining produkto sa LPG o kerosene.
18: Hindi tayo mahimo aning matawahanan eh. Maupoy nakita nilang sa mga magbabalaod. Sige, naghisgotan ng impeachment pero kanang priority sa mga tao nga may nalang tato makadaginot ang mga tao gamay rag mabayaran sa petroleum products kay ning mahala ng gasolina krudo. Tanan nga palitunon, mumahal kay ang karyada day ana kanang tracking services, mumahal man po na.
19: Pero ang gikuha ang excise tax, ang LPG na inoon, yun yan, ang LPG mga higala, may ingon itong namaligyag LPG. Anong mahal man eh? Mahal magod kayong gasolina. Kung pasabot mga higala, dugang sa plus unon, sa kamahal sa LPG ang gasolina, pero kikuha kikisay stocks, ang LPG.
18: Okay, kana na inikarga sa petrol, ng LPG. Inikarga na truck, kung sa man ang trucking services na, nga bugat mo na kayo.
19: Sa may gisakyan na yan.
18: So, mahal yun na gapon. Mayon nga, mahal ang trucking services, labi na bugat kayo na yung kargahan ninyo, dahil nagkamahal ang krudo. Kaun na ninyo.
19: Wala siya mga higala, pero anong kita mahimuan eh? Mas may, ang napay mahimo mga higala ka ng impeachment pa ni Vice President Sara Duterte.
18: Impeachment? Pero unya, na ay ghost project, wag yun, hisgote.
19: Wag yun, namingaw na hinoon mga higala, labi na.
18: Minalita nga kwarta, wa, nagyo disgute. Nabahinan man siguro na sila.
19: Mabito ito yung disgutan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Mga higala nga, grabe kadaghan. Sa problema sa nasod, labi na karon nga, padulungay na po ang tingulan. Lisod kayo mga higala nga, magka-problema na po sa plano, no, sa mga pamaagi. Kaya nagtingulan, tingbaha mga higala. Naabi mga pipila ka mga individual nga makabsan sa kinabuhi. Okay lang kung senador o congressman may makabsan sa kinabuhi.
18: Okay, problema na sila kay kortahan man.
19: Okay lang, og. Ay, mayon, mga higala, og. Ang mabahaan, ang balay sa congressman. Ang balay sa senador.
18: Yeah, kaya ang mabahaan, katulad mga balay sa pobre nga ito na sa... kaning mga daplin sa suba ng kuyo, inoon, di, mirisi na.
19: So, ingon na ba, kay aron usab mga higala, maka sinati po ang mga kongresista o mga senador unsa nga sinati di ay sa mga yanong lumulupyo. Pariago datong diris pagadian. Mingaw kayo mga higala, way kisaw. Sayo kay nanakop ang ilti o kaniad to. Way kisaw. Mingaw kayo mga higala. Pero pag doon na yung magbabalaon nga na traffic, at patawag largoy. So inguna na ba? Mawa na natin yung example mga higala, pero mawa na si realidad. So dapat ayun na ni kinahanglan pa nga magka-experience.
18: ang dili, mga dili na sila maka experience ang problema, di gina sila muhimo balaon.
19: Subot pa subot ingon ani kinahanglan pa siguro mga higala mabahaan o doon na malandslidean ang mga balay sa kongresista ingon ani sa magapunta ba. Pero kinahanglan guro nga makasinati sila aron usab makahimo sila insakto o di ba ka ma-refresh na lang pangunahuna mga higala nga maka unahuna sila nga oy kinahanglan day unahon na to ang kaning area kining butang
18: kinahanglan day nga atong hisgutan jud na kanang mga minalita nga kwarta aha naman ni Ron nga nabahinan ka lisod kay pagkwinta
19: lisod kay na kwintahon
18: ano mangita pagkag nabahinan ka
19: mo na siya mga higala buhing ka matuuran ba ay mo na to ni og istorya pero mo ni buhing ka matuuran. Labi na, Hunyo, tingulan, ting Hunyo, Hulyo, Agosto, wala, tingulan yun na. Ting baha yun na. Sayon ta karong panahon na, nga ang baha kanian to karong lahi na.
18: Gumikan mga gunapod sa kaning pagpamutol sa mga kahoy sa kabukiran. Hunya, naapoy uban, naghimog subdivision, gipang siminto ang kaning mga dalan.
19: Way saktong agyan ng stubig.
18: Gipang siminto ang kaning mga yuta kay ato ba ang kaning ilahang lagwirta. So, wala na, di na makasunop ang tubig dito. Sa ato pa, mato na sa ubos. Hunya, dungagan pas mga basura nga, sig-asa lang labay. Wari kita ayaw ane.
19: So, mga gala, pila lang na ikaw mga problema atong isgutan. Sunod, daghan na po tayong isgutan kay tagi-tagihon mo natin eh. Samtang speakers bahin, direta, sumpay ta sa gisgutan ni Kunsiha Lance ko kagahapon. May kalambigitan ng sports activities mga higala dire mismo sa siyudad sa Pagadian.
18: Kaning sports activities, nindot mo ng isgutan. Labi na nga ang mga kabataan, mas maayon lang po nga muapil sila ni sports activities para dili na sila kahuna-huna o kanang mag-adik-adik kay o magsige lang yung kag-adik-adik god dili yun magsilbi ang imong kaugmaon wa ka makatunan mundang ka sa eskwela huga na imong utok
19: wala mga ikala kay kining paggamit ang legal nga droga delikado man eh sa imong hanga panglawas delikado ni sa imong panguna-huna hindi ka makasakto guna-huna no? So unya ang padulungan mga higala, imong kaugmaon rin gyapon imong dauton. Dili man kay gamit ka anang illegal nga droga ang nahimong daot mga higala. Kanto mga politiko, kanto mga naas gobyerno, kanto namaligya. Dili man, so dili kinsa to mga migamit mga higala, ito yung mga apektado gyud kayo.
18: Siyempre ka na namaligya, kapag sila nga muna isang putan, yan ang gamit mo. Maligya na lang nila kay makakwarta pa sila.
19: Muna, di res pagadian mga higala, doon ay diversionary tactics. Ang local government unit mga higala sa mga kabatanunan nga dili mo sold ining niya na ay mga sports activities.
18: Nindot na yung sports activities kayo. Kano na yung ka imuna-una nindot ka mag-focus sa sports. Eskwila ni mo, nindot kayo kay napoy planos gobyerno ron, ay mga programas gobyerno ron. Labi na nang mo eskwila ka, training ka, mga sports academy, pareha ito na hitabo sa Sumbog Gadalsor, nindot ka itong sports academy sa una, kay makita niya mong resulta ba nga, unin, champion guni siya sa kuan, pagkalibutan nun nga tula. So at least maupod ang tagapagadian, tagasambuang Gadalsor, mga kalungsuran, maila ba?
19: So, patilangan mga igala, ito si Pabati Kadali, ang atipin si Kabahin sa Pamahing sa interview ni Kunsiha Lance ko sa mga media.
20: Ako pong giimbitahan ang tanan nga musugod na po ang atong kaupat man siguro nga season sa Ascenso Volleyball League na to, no? Ang atong Volleyball League mo start na ta this coming May 25. No, May 25. So naatay ipahigayon nga drafting and murag pwede mo tryouts, no? Tanang mga gusto mo appeal sa ato ang Ascenso Volleyball League, gusto ka maka-join, no? Gi-open ito siya sa public this coming May 15. Sakto ba? Saturday yata na. This coming May 15, tanang mga volleyball enthusiasts. Friday 15. Oh, 15 or 16. Please refer na lang sa ato ang ano, sa atong Ascenso Sports na page. I believe this coming Saturday may yata na siya. Oh, tanaw na nyo, di lang ko sure sa
3: 16
20: actually prepared ko sa akong information kanina but nakita na to sa news sa Senate murag nawala tanan sa akong nawala tanan sa akong una-una but please refer na lang sa among posting sa Ascenso Sports para sa drafting sa ato ang application for drafting sa ato mga volleyball enthusiasts this coming weekend no kay mo start na ta this coming May 25 no na atay
21: it's limited na chair.
20: Naatanan ang detalye dito. Nilupad yun sa akong una-una ang detalye akong i-announce nita. So since live man ta, palibig lang ko refer sa ato ang Ascenso Sports na Facebook page. Na dito ang details para sa atong volleyball. Basta kung start ta sa atong season 4 this coming May 25. And by first week of June, mo-overlap ni siya, by first week of June, mo start na po ang atuang Ascenso Heroes Cup wow. Season 3. So katong-atong mga national government agencies no? Sa tanan atong mga kawani sa gobyerno, sa atong mga national government, atong mga law enforcement agencies, I believe invitations were already sent sa inyong mga respective agencies. So magkita-kita na po ta this coming first week of June. Mo start na po ang atuang ikatulong season. So gi-challenge na ko tanan, yeah, basketball. Basketball. Yeah, naa sila under DOTR. Ang ilang team. So, gi-challenge nako tanang mga gigan sa itong kasulundaluhan, kapulisan, atong Coast Guard, ato ang tanan na itong mga
22: national agencies
20: na harangin ninyo ang fight for three-peat sa Bureau of Fire and Protection.
22: Dali sa kon ba, Western, Marina, Regional, kanyang mga bagadian ng doon na ba sustainability, consistency ba?
20: Yes. Pagbubuhat mo matang something, Sir J, wow. We really plan it out na it na...
22: Gusto ba yung nandabawa na?
20: Mo see-throughin siya.
22: Vertical wheel?
20: Nga naagi continuity, oh. Naagi development, and naagi siya ma-institutionalize good yes. Ang maong mga programa.
22: Nagapokus, o sa kadwa lang, nakamig na gano'ng i-focus, pero yung pagkita lang yung badon na gano'ng
20: of course, oh. Mabuhat na to ang tanan, maintaining the same standard or even improving it as the time goes by, as the season adds up, no?
22: Kaya ko ba impagda sa support ni Mayor Samico?
20: Of course, so, dili na ko ni mabuhat tanan kung wala ang suporta ni Mayor Samico. Even ako mga kauban sa konseyo, dili na ko ni mabuhat kung wala ang ilang suporta. And most especially, ang suporta sa katawan sa Dakbayan sa Pagayang. Kung dili lang pagkadawato ng sa programa, mamahimo ka ning wala. Kung wala, dili tungod sa ilang suporta.
22: Yeah. See, so,
20: muna siya, Sir J. By May 25, ang atong fourth season sa volleyball. By, wala na mo ma-final, mag-consultative meeting kung mag-gumi this coming week. With the agencies kung unsa na day ang ilang kanabang unsay kuan sa opening sa tanan no but if it were me I was suggesting June the 2nd of June but hangya sila nga basin kuan na kayo but it will be on the first week of June
22: no? First week alay, third week pa kay Bandilam na
20: yeah first week of June and then on June 12 po akong i-announce on June 12 since it's a holiday, mo start for the season 3, ang atong Ascenso Pickleball Cup season 3, ikatulong season na to sa pickleball tournament, magsugod siya karong June 12.
22: Dara siya mo compound.
20: 12, 13, and 14. Since June 12 is a holiday sa atong Independence Day, so 3 days ang atuang, yeah, 3 days ang atuang pickleball tournament this season sa atuang June season 3. So, at least, good news para sa katong mga wala naka-appi last time sa atong season 2 last March. Kay karon atong season 3, mas daghan na ta og slots available. So we will still have the same categories, beginners, men and women, intermediate men and women, and then beginner mix and intermediate na mix. Beginners mix and intermediate mix. So we will have a total of 6 categories gyapon. And all same perks as the previous seasons and even siguro mas there are better developments and better improvements this time. So I'm inviting everyone to visit our Ascenso Pickleball tournament page and then for you to register, inyuhang i-open lang ang QR code na link and then you return yung register para maka-reserve na mo sa inyong stats. For this coming June 12 na to na Season 3 tournament.
18: So at least nga napasabot ni Consiel Lansko kay kanigod si Consellans ko, dugay naman ni nga siya nagdumala ganing sports. Nahimo ganin na siyang sports ambassador kay nakita na to, dili pa siya konsihal. Nagsige na siya ni niya, dili lang iyon nga karon lang ni kay nahimo siyang konsihal, karon lang ni kay na-eleksyon, karon lang ni kay umaabot ang eleksyon.
19: Sa barangay?
18: Oo, wala. Ganyan ang naan na nidaan, dili pa siya
19: konsihal.
18: Konsihal sa siyudad. So at least nga, nasustain niya ba? Napadayon niya.
19: Okay.
18: Nilambo.
19: Usahay manggod mga higala. Doon ay magpahigayon ng sports activities. Yan mismo sa barangay. Di ba ka? Bila ka mga lugar. Hinangat eleksyon. Ang kinumdum ito tatong midterm eleksyon. Daghang kayong nagpa. Basketball. Daghang kayong nagpaliga ba?
18: Oh, okay. Kuan manggod. Oh. Nindot ni paliga para bibo ka ayon. Kabalo sila daghang kwarta. Oh. Nag-adto sa mga politiko. Magpa-snack-snack na yon. So, mahinom naman sa mga tao. Mailat po ng mga tao. Oh,
19: pag human o eleksyon mga higala. Katong napilde, nawala ang liga. Katong nidaog mga higala, nawala lang gihapon ang liga. Pero diris pagadian, ang gihimo ni Consellans ko, wakay eleksyon, nanay liga, nanay kining basketball activities, local government unit, iabot ang eleksyon, mga higala, na pag human sa eleksyon, naa lang gihapon, nagpermanente mga higala, continue, nadunghagan og mga activities, nadunghagan og mga sports activities, so hangtod karon. Nagpadayon.
18: Nakita na sa mga tao kay namin sa social media ng ilahang activities. Ang dula nila naman sa FB page.
19: Mm-hmm.
18: Makita dito nga, oy, nindot lang yun yung klaseng sports kay ning lahutay ba? Mauna nga karon, nanghatag na po ning sa Philippine Football Association.
19: Mm.
18: Naman sila budget, ana. Hatag sila o kanang isang yun ka-court. Okay, dako mo na kayo. Field may tawag nila, ana.
19: Dayon, gawas, ana, mga higala. Pasalamat ta sa Philippine Football Association. Dayon. Sunod, balik na po ning Heroes Cup. So, hindi mo makuhan ba nga ang programa kasalang pag human, wala na. Kini, kay kapila man ning season sa Heroes Cup karong panahon na, mga higala.
18: Kanya, napay uban nga
19: pickleball.
18: Para lang sa mga daggo ni. Pickleball, daggo. Kanang basketball, daggo. Kanang volleyball, daggo. Pero kanin lahi. Apil na to mga bata, katong mga elementary, high school, mga babae, lalaki, na ay dula nga para nila.
19: Okay, naman po Athletics Cup. Tumindot na siya, mga higala, ngayong unan eh. Kay di man no, di man tuod tanan ng mga klase nga sports, at least hinahinay ba kani di bito para nang basketball nawala naghapit eleksyon, balik na po
18: karon iha kay basketball, volleyball, mga dagko, mga gagmay, malalaki, mababae, dayon nadungagan ko ng pickleball nga sikat kayo nga mahal ra ba kanang ihang racket. Oy,
19: dayon volleyball.
18: Then volleyball, niya karon na pod.
19: Football.
18: Football na pod. Kani football, perting dugaya na ni pangandoy sa mga mahilig sa football. Kapoy lang ganyan dula kay laliman kag tibok field ang gamay ra ng korte sa basketball.
19: Anya, ang score kay perting, malipay na ka makaabot og 3.
18: Makaabot kag 1 lipay na kakaayo.
19: Oy,
18: hanga kay na. Muna nga, daghang mga mahilig mo dulaan eh. Galing lang kay kulang sa kining field din siya sa pagadian. So, inaututan ni nga, mapadayon na ni kay hindi lang yun mawala itong budget ng isaan sa Philippine Football Association. Naagin ito, niya pangitaan ng luna, ahane pwede ibutang. Niya patagon kay, ito naman yung patag, may niyog ka ng golf kay pwede buntod, pwede patag, dulhog, pwede po na itubig-tubig. Kani wala man gini, patag man gini nga patag yun.
19: So, muna mga gala, daghan pa tayo sa iskutanan, pero dalir king oras o panahon. Ang tulog masamantak na uksamang istasyon. Kini nyo yung galas kang nina.
18: Kini sa Emperor Bagets Paghanoy.
19: Kini sa Subscribe, sa kumatin dagang salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka na itong tanan.

0: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
1: Radyo Magbating. Sample Plus Gold.
2: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said, wapagid po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa